0: Diba? Kaya iniingatan ng Liga ng mga barangay na magamit ito sa politika. Diba? Pero hindi maiwasan eh. Yung mga re-electionist na mga barangay kapitan. Diba? Oh. At teka muna. Speaking of barangay kapitan, ha? Aba! Munti ko nang makalimutan. Mabuti naalala ko. Yung kapitan namin dyan sa Barangay Manggaan, si Kapitan Margel Abansenya. Birthday mo pala ngayon, ha, Kapitan, ha? Happy birthday, Kapitan Margel Abansenya ng Barangay Manggaan. More blessings and good health. Kap, ano ang bibili natin doon sa 100,000 sa Manggaan? Manggaan kasi wala na yung mga taga-Manggaan dyan. Naglipatan na doon sa ano eh. Naglipatan na sa San Manuel, sa ibang mga lugar. O, bahala ka na dyan, Kap, ha? Basta napapakinabangan ng mga taga-Barangay Manggaan, ha? O, yung scholarship mo, may 100,000 ka, pili ka ng lima. Ikaw, Mike, may napili na? Sinang pipili ng ano doon? May napili na kayo doon? Lima? Scholarship? Ha? Anong bibili niyo sa 100? Baka naman na ilakbay-aral nyo na naman. May 200,000 pala kayo, eh, ha? Talaga naman, oh. Ha? Baon nyo? Oh, baon nyo na rin. Okay. So, yan ha, mga kaibigan. Basta, kasi baka mami mag-double check yung Office of the President. Diba? Kanin ninyo, dito sa barangay na to, may nag-audit. Kanino nyo binigay yung 200? Pengi ng mga pangalan. Oh, inisa-isa ngayon. Ang binigyan nyo, yun namang mga may kaya. Anak ng mga may kaya. Na kaya magpaaral. Sabit yun. Diba? Makikita, ba't binigyan nyo ito? Dapat ibigay doon sa mga mahihirap. Hindi yan doon sa mga para... Kung halimbawa, malapit lang sa inyo, yun ay bibigyan ninyo. Di ganun. Kaya nga ito, oh, bawat barangay makikinabang. Mga kaibigan. Okay? O yan, magandang balita yan, ha? 200,000, ha? Bukod pa yan doon sa bigas. Aba, talaga naman, oh. Sige, magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang palala.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: X.
9: XFM.
10: FM.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold
4: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sandstone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

8 to 10 ng umaga. Ang palatuntunang Bullseye. Atin-chatin niya ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider doon sa mga mahihina po ang buto o madalas sumasakit po ang kasukasuan. Ang premium D3 soft gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang BCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang moringa seed oil ay may anti-inflammatory compounds para sa mga joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Alagaan din ang inyong puso. Yung puso alagaan sa natural na paraan. Mayroon yung premium DT soft gel, mayroon siyang oleic acid mula sa moringa seed oil. Yan, tumutulong yan sa healthy cholesterol levels. Ang BCO ay may medium chain triglycerides na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 naman ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Kailangan laging healthy ang heart po natin. Ang puso. Mga kaibigan,

0: Yung pipiliin ho, yung talagang nasa vulnerable sector ha. Oh, ngayon yung 100. Kayo mga kabarangay natin diyan, oh. Tingin niyo kasi sabi ni Gagawa Gerald Galis ng Bangkaw-Bangkaw, service vehicle ng mga tanod. Pwede yun. Computer ng barangay. Street lights. Oh, para yung nakikita doon ng mga tao, ng mga kabarangay natin. Si Triggerman Ventura, Taybab, ang sabi niya, ibili na lang natin ang biik, idol. 90 heads na biik yan. Tag 3K ang biik. At ipamigay sa mga estudyante. Huwag na yung motor. Gastos lang yan. Sakyan pa yan ng mga chicks. Ete ka muna. Paano natin kung bibigyan ng biik? 90 heads ng biik. Napaka daan-daang tao yung nakatira sa barangay. Pwede rin yan. Biik daw. Biik. Oh, pwede rin yan. Aldrin Cuyos, tama yan, idol. Baka sa buaya na yan magpunta yung pera na yan para palang kontor yan. Na, kaya nga pinapamonitor eh. Diba? Kayo, pwede ko kayong tumulong i-monitor yung pera na ho na yan. No? Mga kaibigan, nandiyan ako eh. 73 million yung nasa province. Biniverify pa namin doon sa city kay Councilor Ladi Hemang kung na-receive niya na yung 200,000. Mga kaibigan, ngayon, sabi ni Board Member Inan, ano, talagang tinututukan nito ni Board ni Governor Amy at nila Board Member Anton. Board Member Anton Alvarez, maganda umaga po, sir.
1: Bossing, good morning sa iyo at sa mga nakikinig sa programa mo sa oras ng ito. Good morning.
0: Yes. May magandang balita pala. Nandiyan na pala sa inyo yung cheque, Board. 73 million, 200,000 per barangay, Board.
1: Yes, sir. Oh, dala-dala ko na galing sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: And as of kahapon, na-deposito na yung cheque. So, okay. Inaayos na yung mga papeles para mabigay na sa lalong madaling panahon.
0: Yung 73 million hindi kasama puerto, no? Iba rin yung dito sa...
1: Yes,
0: sa iba.
1: Iwalay. Iwalay yung puerto. Yung dala ko is for our 367 barangays.
0: Yun, 73. Pang ilang barangay po yun, Board? Yung 73 million?
1: 367. Sa buong lalawigan ng Palawan yan, bukod sa Puerto Princesa.
0: Doon pala, sabi ni Board Member Inan, doon pala sa ibang mga probinsya, per national, tapos barangay, magulo, no? Dito, doon na lang agad sa inyo para mabilisan ang distribution.
1: Oo, hindi ko lang alam kung ano nangyari sa ibang probinsya, pero tayo dito sa Palawan, sinigurado natin na hindi na magiging komplikado.
0: Oo, yun.
1: Kaya binuo na natin, tapos i-distribute ka agad. Yun ang gagawin kaysa yung hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang lugar, pero yun nga, naminig ko, kaya pinilit na namin ni Board Inan na kunin na bago pa magkagulo.
0: Kaya nga.
1: Mahirap na.
0: So, but kung i-download nyo to per barangay, wala na kayong hahanaping requirements, ano? Wala na. Kumbaga, 200, sige. Diretso na kay, ano yan, kay Kapitan o doon kay Treasurer. Wala nang mga...
1: Dapat, Yun ang usapan doon sa Office of the President. Dapat hindi na pahirapan yung mga barangay natin. Dapat ibigay kaagad. So tayo, inaayos natin yung proseso na ganun dapat ang mangyari.
0: Oo. So, wala na po kayong hahanapin. Basta, nandiyan na coordination na lang... Bigay na yung 200. Bahala na si Kapitan.
1: Ganun, parang gano'n na nga, Boss Louis, siguro ang pinaka-requirement yan, OR na lang.
0: OR na lang.
1: OR lang. Mabilis na naman yung OR. Susulatan nila yung amount number. Yung usual na proseso. Para lang mapakita na natanggap na nila.
0: Natanggap, oo. So, 100 para sa mga barangay project o pwedeng paggamitan, halimbawa, barangay vehicle, computer, yung 100... para doon sa scholarship, 20,000. Tama ba?
1: Limang estudyante, 20,000 each.
0: Oo.
1: At yung 100,000 sa MOE nila. So MOE. Kung totoosin, Boss Louis.
0: MOE okay, pala yun.
1: Bahala sila, MOE na. Bahala sila doon sa mga projects na yun. Kung totoosin mo, Boss Louis, kung isasama mo yung 300,000 na galing sa provincial government,

0: Binigay ni Gubami.
1: Oo.
0: Plus 100,000 sa mga pesa nila.
1: Oo.
0: Plus another 100,000 sa Office of the President.
1: Ba?
0: And another 100,000.
1: Ba?
0: So magkano na natanggap nila?
1: Ba?
0: Sa taong ito, 600,000 ata.
1: Ba? Kalahating milyon, ha? Per barangay, ha?
0: Pa,
1: wala pa yung mga bigas-bigas doon, ha? Wala pa.
0: Iba pa yung bigas.
1: Iba, iba.
0: Ongoing na po yung repacking natin sa bigas.
1: Oo.
0: So baka August, mabigay na natin yan.
1: Mabigay na, oo. Oh. So doon so, lang...
0: Talagang busog ang barangay
1: busog?
0: Dahil maniniwala tayo na dapat sila talaga yung palakasin natin. Sila yung salansaan na.
1: Frontliner. Frontliner eh. Frontliner eh. Board, yung ano, yung, yes. Yun lang yung sa estudyante, lima lang kasi eh. Tagto 20,000. Yes. So,
0: yes,
1: si kapitan na ang bahala doon?
0: Hindi ko alam kung paano yung proseso nila sa pag-wili niyan. Pero may mga nakausap ako na ilang kapitan nung nakasabay ko din sa pauwi dito.
1: Vulnerable.
0: Sabi nila, pinili naman nila ng nasa tamang proseso. Sabi ko, ang payo ko lang sa kanya na, basta ang payo ko, kung pipili kayo ng lima, dahil lima lang yan, siguraduhin nyo yung talagang nangangailangan.
1: Nangangailangan. Diba? Tama.
0: So, hindi ko na alam kung nagparakul sila, kung nasa kanila na yan, kung paano napipiliin. Basta ang trabaho ko nung panahon ngayon, kunin yung cheque para mabigay kagad sa kanila sa lalong madaling panahon. Yun ang ginawa natin.
1: Yung trabaho nyo, akin na yan. Bigyan na namin doon yan eh. Dala nyo na kahapon pala yung check-in.
0: Para matapos na.
1: Saan nyo yun, board, nireceive? Doon sa Malacanang?
0: Doon sa convention nila.
1: Sa convention na. Oh, doon na binigay.
0: Oo.
1: No? Oo, oh. Okay.
0: Gusto sa nila isa-isahin daw. Pero sabi ko, sama namin, kung isa-isahin yan, nakalipad na aeroplano, hindi pa tapos. Kasi
1: 10,000
0: nyo na doon na, Kapitan.
1: Kaya
0: so,
1: nga.
0: Hindi kakayanin talaga.
1: So
0: pinasimplihan natin yung proseso, pinaisa natin.
1: Siya na lang.
0: Para,
1: doon na lang.
0: At least dito, iahatid pa namin kung kailangan
1: ng
0: mga barangay nila.
1: Ba? Door-to-door delivery pa? May ganun pala yan?
0: Ganyan siguro. Gusto niya face-to-face delivery.
1: Face-to-face,
0: kahit orang delivery fees.
1: Ambira, door-to-door pa pala. Yung iba kasi parang nag-ano sila na pa-uwi, hindi nila nadala. So yung pala, inisa na lang para hindi magulo kasi magatagal doon nga pala sa convention.
0: Hindi lang siguro na relay sa kanya na mabuti
1: yung
0: national level. Pero minabuti na na dalhin na.
1: Tama yun.
0: Kasi nga 7,000 yung nandoon yung panahon na yun. Kung iisa-isahin sila talagang medyo mas magagalit sila dahil nakaalis sa mga iba plano nila, hindi pa tapos.
1: Hindi pa tapos. Pabok na naman sila ulit, malang pamasahe.
0: Tuloy-tuloy kasi yung convention, Boss Louie, yung cluster nila, pagkatapos ng cluster nila, ng 7,000 yung dumalo, kinabukasan, may panibagong batch, 7,000 din na naman yung dumalo. So, isipin mo kung ganun kadami yung isa-isahin.
1: Isa-isahin, per barangay. Magulo!
0: Isa-isa yung pipirma ng mga requirement
1: yun.
0: Hindi talaga matatapos yung Boss Louie.
1: Ayun! Okay.
0: Minabuti natin na isahin na lang at iuwi natin na po at tayo na maghahatid sa kanila.
1: Yan. So ngayong week, board, Martes pa lang naman eh. So, aabot pa, no? Lahat yan maibigay.
0: Kausap ko na yung treasury natin saka yung accounting na inaayos nila yung... Diniposit na kahapon. So,
1: kiklearing
0: yan ngayon.
1: Oo.
0: So, ikiklearing yan ngayon. Ngayon siguro, cleared mo yan. So, inaayos lang. Mabilis lang ngayon, Boss Louie.
1: Download lang.
0: Yung lahat naman ng proseso natin ngayon, napabilis na ni Gov. Ani.
1: Oo nga.
0: Yung dating buwan na inaabot, ngayon tatlong araw kaya nang ilabas.
1: Ba, talaga naman. Ha? Ito maganda kay Governor Amy kasi... Hands-on eh. Diba? Oo.
0: Kung kailangan, deliver.
1: Personal. Oo.
0: Kung makita mo lang kung paano siya magpukpuk ng mga empleyado para makabilis, mabibilib ka rin talaga.
1: Kaya nga eh. Okay, sige. So, abang na lang si Kapitan, nandiyan na, di-deliver na lang yan, door-to-door pa.
0: Inayos lang, ipabilis namin, nakatutok din kami ni Board Inan, saka ni Gov, para mabigay ka agad. Basta ang direction, ang utos si Gov kahapon, habang nag-meeting kami, huwag na patagalin. Hanggat kakayanin, pamadaliin yung proseso, lahat yung pinakamabilis sa paraan para maibigay ka agad.
1: Maganda ito, no? Maisasama siguro ito doon sa kanyang, barangay makikinabang, no? Malamang maisama ito sa zona eh. Kasi maganda naman talaga.
0: Yes.
1: Per barangay.
0: Maganda,
1: Oo,
0: permanent. Ang kagandahan, Boss Louie, eh, naniniwala din tayo na dapat lahat ng barangay. So, in line tayo sa national direksyon.
1: Oo.
0: So, ang ganda ng timing eh. Na, yung tinutugo pa amin naman talaga, yung pangako niya nung siya yung nangangampanya pa lang, yung padamihin yung barangay aid at palakihin.
1: Oo, tama.
0: So, natupad ginawa na natin yan. Oo. Nagawa na natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, tumainin pa itong malaking bigay ng hindi siya ganun
1: malaki. Magkano ngayon barangay aid nakaraan, Board?
0: 300,000 tayo eh. Ay, yung nakaraan.
1: Oo, nakaraan.
0: 50 lang yung binibigay.
1: Barya yun. Barya. Ito sa 300. 300.
0: 300 plus 200 plus 100.
1: Plus 100, 600. Total lang. Ba!
0: Ang natanggap ng barangay.
1: Ayos, sikap ah.
0: So talagang, kung hindi pa nila magamit na maayos, problema lang nila yun. Basta tayo, sinisigurado natin na nandyan sa inyo ang tulong, nandyan yung ayuda at yung suporta ng provincial government. Magtulungan tayo para hindi tayo mapag-iwanan sa mga barangay.
1: Tama yun. Sana magamit doon sa productive projects na pwedeng isalin sa mga susunod na hindi siya mawawala kaagad, no? Sayang naman kasi kung mawawala.
0: Ang kagandaan ni Boss Louie, yung ABC president natin, maligalig din, magaling din si Inan.
1: Minomonitor daw nila.
0: At nag-guide ng tama kung saan pwedeng gamitin.
1: Yeah.
0: Kung may tanong sila kung ano yung mga iba-iba eh. Sa mga nakakausap ko, iba-iba yung mga ideas nila kung paano gamitin. Lahat naman maayos.
1: Tama.
0: Wala kang masasabi na, ewan ko lang, sa mga nakakausap ko, wala kang masasabi na,
1: hindi nagamit, hindi maganda.
0: Hindi maayos yung ano. Ay. Sa akong kapitan, nakausap. Sabi niya, ibibigay ko to ng bigas.
1: Yan.
0: Para ibigay sa mga, iba naman. Ito, sakto kasi yung isang barangay road crew, kailangan ng ganyan-ganyan. Alam mo nila eh.
1: So,
0: alam
1: sila'y
0: nila
1: nandun eh. Sila'y nandun eh.
0: Alam nila yung pagkagamitan nila.
1: No.
0: So, binigyan natin sila ng sandata para maayos yung magawa yung mga dapat nilang gawa. So, maganda yung ano. So, sana sumunod lahat at tuloy-tuloy itong programa.
1: No.
0: Eh, kahapon, nag-budget hearing, nagsimula na kami budget call sa mga department head. Mukhang kayang taasan from 300 to 400. Pero hindi pa sila pero mukhang kaya pa.
1: Kaya.
0: Next year yung barangay aid. So,
1: sa ngayon, tataas pa yata. At saka ito daw, sabi ni Board Member Inan, baka raw maging 1,000,000 po, dadagdagan din itong 200 na ito eh.
0: Kung
1: hindi siya, basta productive
0: piliin
1: siya.
0: Kung maganda naman pinapakita ng ating gobernador palarin ulit sa mga ng dalawang termino pa, ay hindi malabo na aabot sa 1,000,000 yan. Kasi ang budget natin, Boss Louie, tapos ang pandemya, hindi na siya bumababa. Pataasan ng pataas kada taon. Tapos, inayosin natin yung proseso ng mga income generating
1: project
0: programs natin sa province. Umaangat na din yung income natin. So, wala akong ibang nakikitang direksyon sa mga ating budget, kundi pataas.
1: No,
0: bilang chairman appropriation. So, kung ipaprioritize ang tama at ilalagay sa mga nakakatulong talaga ng mga programa at proyekto, feeling ko gaganda at gaganda ang lalawigan ng
1: tama yung yung direksyon si Governor Amy, talagang yung barangay aid tinaasan, tapos itong si national government ganun din binuhusan ng pondo itong 200 yung barangay, so nag-a-align para doon sa barangay. Kasi yung mga frontliner natin, mga kapitan, this oras ng gabi may mga nganak. Sana si Board Member Antonio
0: naka-unlig ata kaya napuputol to.
1: Hindi na, yan nga kailangan dito na yayamihan mga yung nababanggit ko, Board, yung frontliner, yung mga barangay ba? Kasi halimbawa, this oras ng gabi, hingi kikap ng mga anak yung asawa, kinabukasan, hingi pambili na. Talagang takbuhan din. At kailangan nila yan. Yung mga pera na yan, yung mga pondo na yan, Board. No? Tama, natutukan ng, nabigyan ng pansin talaga ngayon itong mga barangay officials natin at yung barangay.
0: Yes, Boss Louie. Yun naman talaga yung direksyon. Mula pa lang. laging sinasabi ni Gob Amin na galing siyang pagka-mayor at alam niya kung paano pangahalagaan ang barangay dahil sila talaga yung sabi ko, frontliner nga talaga sila ng mga kabahay natin. Kasi bago makarating kay mayor, bago makarating kay Gob,
1: barangay muna.
0: Kapitan muna ang kapitan unang muna lalapitan. Diba? At tapos, siyempre, mga away-away sa pagkuha ng sampayan ng kapitbahay, yung mga away na ganyan. Diba?
1: Yung nababanggit mo, board, na ano, na bigas sa August, ano yun? May August ba? Yung
0: diba,
1: bigas?
0: Nag-download din si President Marcos ng 146 million
1: uy
0: na bibigay sa na bigas, di ba?
1: Bigas,
0: worth, yung bibigay niya sa atin na pera is 146 million, tayo ang mag-proposeso at mag-procure ng mga bigas.
1: Bigas,
0: ang problema nun, yung datos na nakuha pala ng national, luma.
1: Paroy?
0: Oo. So, sabi ni Kubano, hindi pwede na hindi mabigyan lahat. So yung pagka-check niya ng datos, kulang ng 57 million pesos.
1: Nako.
0: So,
1: binago.
0: Ang ginawa natin, imbis na humingi pa tayo ng dagdag, nag-supplemental na tayo nung nakaraang linggo.
1: Supplemento.
0: Para mapunuan yung kulang na nabigay ng national. So nag-counterpart tayo dahil yun din yung nangyari din nung mayor si Gob Amin sa San Vicente. Yung unang pandemya yun, yung tirmaan ng pandemya, nung napansin niya na hindi nabigyan lahat, nag-supplemental din siya. So ever since, yan talaga yung gusto niya, walang dapat maiwanan. Kung ano yung nakalagay sa listahan na talagang dapat mo mabigyan, kung kulang man ang nabigay ng national, pupunuan niya yun. So, pinunuan natin, na-approve na 2 weeks ago ata yung supplemental budget para mapunuan yung pangangailangan. So, total niyan, kung 1.6 million plus 57 million, 203 million?
1: More or less, 200 million.
0: Nag-board ako kasi hindi ako magaling sa mat.
1: Board, Anton, sa mensahe natin sa ating mga kabarangay, no? Ito, additional budget for them, no, bukod sa provincial government, talagang matutuwa. Sana magamit lang doon sa talagang maayos at doon sa tamang pagagamitan. Mensahe niyo po, board member Anton, sa mga kababayan natin. Kabarangay natin.
0: Yun lang din, nabanggit ko din palagi na hindi sila nakakalimutan at lagi silang pinagbibigyan ng halaga ng ating national government at ng provincial government. So, challenge ko naman sila na gamitin talaga sa tama, pagandahin na ayusin yung paggamit sa mga tulong na yan para po ma-realize natin as a whole na lahat tayo natutulungan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo na sa mga barangay natin kung saan talaga nangyayari ang lahat ng unang mga eksena sa ating mga kabuhayan dyan sa mga
1: barangay.
0: Sa mga nagdanga natin o mga barangay natin. So, yun lang, Boss Luis.
1: Thank you, Bart.
0: Hindi sila nakakalimutan. Lagi silang napapahalagahan ng ating provincial government. Yeah. Thank you, Boss Luis, at sa lahat na nakikinig sa oras nito.
1: Thank you si First District Board Member Juan Antonio Alvarez. Ayan! Bit-bit nila kahapon. Nandyan na sa treasurer. Si board member Inan galing Panakan, on the way na sa puerto, punta ng Capitol, andun si Governor Amy, hands on dito sa mga proyektong ito, mga kaibigan. So baka yung puerto na lang, nandyan na ba yung 200,000? Dadaan pa ba ng LGU yon? ng LGO yung 200 galing sa ina, no? Sa liga na kaagad. Liga ng mga barangay. City Hall pa rin? Hindi na, kasi sabi ni ano eh, tanungin natin kay ano, kay board member, ba't idadaan pa ng City Hall? Dapat diretso na doon sa ano, sa mga barangay yun eh. Eh ba't idadaan mo pa ng city? Eh nako. Marami naman na yung city, marami nang pinamimigay yun eh. Diba? Bigay na natin direktamente doon sa barangay mismo. O, kung 66 barangays, di doon na sa liga ng mga barangay president ng Puerto. Diba? Kasi sila naman yung mga nagko-coordinate niyan eh, diba? Yung provincial liga natin. Si board member Inan na vice president ng liga ng mga barangay sa buong Pilipinas. So nilakad na nila yung ganun. Diba? So ba't idadaan mo pa ng city? Idiretso mo na kagad sa barangay. Sus naman! Oh, katulad ng ginagawa nito, provincial government, diretso na doon sa barangay, hindi lang maidirekta yung bigayan doon sa konbensyon nila kasi ongoing yung konbensyon ng mga liga eh. Ay, mga kapitan sa Maynila. Eh kung isa-isain mo yun, eh, matagal. So maganda itong ginawa ng city, sinimplihan na lang, receive na namin yan, 367 municipalities kami, tama ba? Sa Palawan, barangays, di kami na ang magbibigay doon. Oh, katulad yan. Dala nila check eh. Oh, ida-download na lang. Diba? Oh. Ang kailangan lang talaga, eh, ma-deliver ng tama. 100. Kagawad, Mike. Kung ikaw, tatanungin sa siksikan, saan mo ilalagay yung 100,000 kagawad Mike Iscote? Sana yun? Ha? Yan, street lights! Pailawin ang mga madidilim na lugar. Oh, street lights. No? Para yung mga mandurugas, mga magnanakaw, eh, mabawas CCTV. Oh, yung barangay model daw, eh, magdadagdag ng CCTV. Oh, eh, 100,000, ilang CCTV na yan. Di ba? Yung mga ganon. Oh, ano pa? Oh, barangay tanod vehicle. Oh, motor. Para sa mga tanod. Di ba? Wag lang i-service yun na pambili ng gin. Ha? Service ng mga tanod. Oh. Pero pinakaano dyan talaga yung street lights kasi yung ilaw, dapat may mga stock agad. Ikot lang yung barangay electrician kasi pag umuulan tapos biglang patay sindi yung ilaw, na nasisira yung mga street lights eh. Makikita mo lang, kakakabit lang, sira na naman. Di ba? Oh, so maganda yon. Street lights doon sa mga madidilim na mga purok. May nagsuggest kanina, biik. Parang ano yung biik? Parang mahirapan man sa biik. Kasi kung biik, magkano biik? 2.5. Tapos 100,000, siyam na pong biik. Saan naman ibibigay yung biik na yun? Paano mga hati-hatiin yun? Ha? Oh, mahirap yata yung biik. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sabi ni Sir Jerry Pill, piyesta na naman ng mga kurap na kapitan. Meron ba niyan? May mga kurap ba na kapitan? Jerry Pill? Para nang wala man. Oh, sabi niya, piyesta na naman ng mga kurap na kapitan. Mababait naman ang mga kapitan. Diba, pagka pinuntahan mo yan sa bahay si Kape, diba? Ibigay kahit ka papano. Aldrin Cuyos, paano kung malapit sa sandok, idol? Malapit sa sandok. Sana wag natin pairalin yung ganun, yung malapit sa sandok. Kung malapit sa sandok na qualified naman, di ba, 20,000 eh, graduating yon, okay lang siguro. Di ba? Oo, kaya lang lima eh. Doon magkakaanuhan kasi sa 100,000, ilang daan niya mga graduating students sa isang barangay, yun lang yung pilian. O, basta't maibigay lang ng tama. Pwede din bunutan siguro. Diba? Magbubunutan na lang. Idol Kalui, suki ka namin sa programa nyo. Shout out Loloy Brown. Loloy Brown, shout out sa iyo ha. Loloy Brown. Nabski, Max Gals, habang naghahayod ng manok na panabong. Habang nakikinig kayo ng Bullseye, habang hinihimas niyo yung manok niyong panabong. Pang-hack fight ba yan? Sa bangko-bangko, tapos na yata yung sabong doon. Oo, oh, sa Santa Monica naman. Ding Estrella. Good morning. Randy Santisas. Sherlyn Apostol. Mahirap talaga kami. Single mom ako. Bonso lang. Magtatapos na siya sa 2027. Babae sa Brooks. Sa Brooks siya nag-aaral. Kaso, taga-barangay Latod kami. kung saan ho yata kayo residente, doon ho yata kayo mag-a-apply ng scholarship aid, no? Cheryl Apostol, good morning. Sana mapili anak ko, magtatapos siya 2027. Okay. So kung tagalatod po kayo sa Rizal, Rizal po talaga, no? At hindi po sa Brooks kung saan nag-aaral yung anak nyo. Doon mag-a-apply. Diane Mongoya, ST na po, katropang manager Calloway, thank you. Herbert Contreras, oy, Manong Herbert, good morning ha. Tawag ko mamaya sa'yo. Evelyn Abrot, Calloway, watching and listening from Barangay Liwanag. Alan Teples, ayos lang kahit mabagal at matagal, basta't mapanagot ang tunay na may sala at makulong ang mga buaya na yan. Ayun, sa Senado siguro yan. Mamaya, maganda-gandang laban. Si Director Matibag, ha, ang guest nila. Gerson Badilan, good morning. Watching po sa inyo. Ayan, salamat po. Vicente Paalan, magandang umaga po. Ba natawagan mo si Kaplade? Oo. Oh, tawag-tawagan natin kasi okay na yung ano, nakaset na yung barangay yung sa province. Okay na yon. Ida-download na lang ngayong linggo at mapupunta na yung 100 pala MOOE. No, parang panggastos, bahala si Kapitan doon. Gerald, bahala si Kapitan doon sa 100,000. Oo, MOOE, no? Oo, 100,000. Okay, so, ang province may naibigay pa na barangay aid na 300,000. Ba, tapos may 200,000 pa. Oh, edi 300, 100, aba, paldo si Kap ngayon, ha? Oo. Oh. Kaya pagpupunta tayo sa barangay, huwag nating sabihin, walang pondo. Aba, may tagkakalating milyon. Grants and aids lang yan. So, may parating pa kayong 200 ngayong linggo. Yung dito sa city na lang, ang ating tinitingnan, ano, kung naibigay na ba sa liga ng mga barangay o dadaan pa yan sa dadaan pa sa city government. Kung titingnan natin, siguro maganda, huwag na idaan sa city. Diretso na doon sa barangay. Kung sa liga ng mga barangay o 66 barangays, nakiladi hemang na yung ano, kagawad, yung pera, bigay na kaagad. 200,000.
2: Bullseye.
1: Diba?
2: Bullseye.
1: Oo. Mga kaibigan. Okay? Sige. Yun ang inihintay natin. Secrald Padilla, good morning ha. Diyan sa... ayaw? Barangay Santa Lourdes. Ano sabi? Andiyan na? Sige. Tawagan natin si... yun na lang. Andiyan na? Oo. Para matapos natin, 200,000 oh. Mga kaibigan, so pagpupunta kayo sa barangay, pag sinabing walang budget, anong walang budget? Kabibigay lang 200,000. Ano ba yan? Oh. Oh. Kapladi, magandang umaga po, kagawad.
3: Magandang umaga po, Calloway. Sa XFM. Morning.
1: Bisim-bisi ka, kagawad, ah.
3: Siyempre po.
1: Kagawad, kausap po si... Board Member Inan, Board Member Anton, yung sa province, ibibigay na nila ngayong linggo, yung tigto 200,000. Yung bang sa city, ano, i-distribute na ba? Nandiyan na ba sa inyo pera?
3: Opo, na-receive na ng Treasurer's Office.
1: Kailan?
3: Kung hindi ako nagkakamali, Calloway, mga, ika ha?
1: Sige.
3: Biyernes, baka Biyernes yun, noong Biyernes.
1: Biyernes pa, na-receive na?
3: Opo.
1: Saan treasurer yan? City treasurer?
3: City treasurer. Pinick up yun, Calloway, doon sa Maynilaan.
1: Oo.
3: Kasi nung nakaraan kasi, Calloway, medyo may mali sa papel lang na ano, spelling lang ng medyo nagkamali kaya talagang pinroseso. Tapos ngayon pinakuha doon sa ano na po kamay nila ano mga nakarang araw kaluwi.
1: Okay. So nasa city treasurer na 'yan. So kailan nyo ibibigay 'yan sa mga barabarangay? Yung 200.
3: Opo. Ganito 'yan kaluwi.
1: Sige.
3: Ngayong kung hindi magbago ang schedule ng ating Pangulong Marcos, ay darating siya ngayong 23.
1: Oh, sinabi.
3: 23 Webes. Opo.
1: Sinabi mo na kap. Sige na, sinabi mo na ang dating. 23, oh.
3: 23 ngayon, tingnan natin yung programa kasi unang-una, binigay lang kasi yan kaluwi at ayun, may yung 100,000 para sa mga student scholar ng mga barangay.
1: Ayan.
3: Then ang 100,000, may mga project-project yung mga barangay kaluwi.
1: Okay.
3: Oo, na pinili din, ayon din, may guidelines din mula din doon sa Malacañang kaluwi.
1: Ayun, so 200, katulad yan sa iyo, sa barangay, paano may pipiliin yung 5 na tag to 20,000?
3: Okay.
1: Eh, ang dami yung estudyante dyan. Sige.
3: Nakakalungkot nga kaluwi.
1: Oh, yan, para may idea lang.
3: Ang barangay ko talaga, isa yan dito na mga mahihirap yung mga ano mga estudyante dito, yung mga mamamayan.
1: Oh.
3: Mayroon din nakakaangat kaluwi, pero ilan lang.
1: Mm.
3: Kung ikumpara talaga dyan sa bayan ng mga permanenteng trabaho.
1: Oh.
3: Ngayon, natutuwa din tayo dahil sa kahirapan, mayroon talagang nagpupursige na makapag-aral. Nakapag-aral na gustong magtapos. Ngayon, ang guidelines dito kaluwi ay fourth year. Kailangan fourth year college na siya.
1: Fourth year college. Pag-graduate. Okay.
3: Ngayon, pinili natin yan ayon doon sa kabuhayan kaluwi. Kasi unang-una, kilala naman natin yung mga kabarangay natin.
1: Siyempre.
3: Kung sino yung nakakaangat.
1: Siyempre.
3: At nagkakataon din kaluwi na mayroong lumapit sa atin mangungutang.
1: Mm-hmm.
3: Dahil pang pa-enroll. Oo. At sabi ko, tamang-tama, mayroon tayong mayroong programa ngayon, yung ating Office of the President, nga magbigay ng 20,000 para doon sa kaya ilang pag-graduate na ba yung anak mo? Tama kaluwi. Kaya nga pala nag-upursige dahil pag-graduate na yung bata.
1: Okay.
3: Oo.
1: Oh.
3: Yun, isa na yun na ginawa natin na basihan, yung mahirap sa buhay kaluwi na gusto talaga magtapos. Kaso lang kaluwi, yun na nga, nakakalungkot dahil 5 lang.
1: Lima lang.
3: Oo. Kung sino yung nauna na nakita natin na talagang mahirap at nagpupursigi yung anak, doon napunta kaluwi. At nasisigurado ko naman...
1: Di ba kayo yung iba yata parang nagbunutan na lang? Para ano?
3: Wala akong ganun. Talagang pinili ko yung nagpupursigi talaga na makatapos at nakita ko yung bata... Although maraming naghabol kaluwi, pero wala na tayo magagawa kasi unang-una, nakasubmit na tayo ng mga pangalan. Nakasubmit na tayo ng pangalan, ibig sabihin, napangakuan na natin na isa sila na makatanggap doon sa financial assistance for student talaga ng Malacañang kaluwi. Kaya wala na tayong magagawa doon kahit marami pang naghahabol dahil nakapangalan ako po sa kanila kaluwi.
1: Katulad din nung nakaraan parang mayroon hindi maiwasan kape yung sinasabing parang paborito mo kasi yan malapit sa sandok hindi maiwasan yun kasi nga lima lang
3: basta ang importante kaluwi na isa siya sa mahirap talaga at
1: kasi i-double check naman yan ng Office of the President kung talagang mahirap yung
3: wala tayong problema kaluwi yun na nga ang sinabi ko doon sa mga punong barangay na kapag na-desisyonan na at talagang sigurado kayo na mahirap at talagang yun ang napipili ninyo kaya natin ipaglaban yan kasi justified natin na mahirap talaga kaluwi
1: kaya nga. Oh, yung 100,000 cap sa iyo.
3: Pinapili kasi tayo kaluwi. Mayroon na solar. Mayroon ding anong tawag nito, yung
1: barangay vehicle.
3: Para sa mga tanod natin.
1: Barangay vehicle. Barangay vehicle.
3: Vehicle. So, pwede rin doon.
1: Motor.
3: At computer set. Mayroon din ganoon, Kaluwi.
1: Oh.
3: At ang napili ko, yung ano, monoblock.
1: Monoblock?
3: At saka tent. Oo, monoblock. At saka
1: monoblock
3: tent.
1: Monoblock at tent. Ah, yung ano, yung
3: chair.
1: Mga upuan at saka tent.
3: Upuan.
1: Papagawa ka ng tent.
3: Magpagawa tayo. May guidelines din doon, Kaluwi, na kailangan dalawa.
1: Okay.
3: At schedule 40 yung bakal. At yung upuan, kulay puti at matibay.
1: Matibay, kabibili dito sa mga ano, kasi isang upo lang, crack agad.
3: Ngayon, 100, ayon sa guidelines, 100 piraso na upuan, din dalawang tent na ang purpose doon, Kaluwi,
1: tama yan,
3: mayroong mga
1: patay,
3: mayroong namatayan, hindi natin ipahiram,
1: binyag,
3: at mayroong mga aktibidad
1: by
3: purok o sa barangay, ibig sabihin, kailangan, Kaluwi.
1: Tama yan.
3: Kaya yun ang pinili natin. Yung iba, halos karamihan din, ganun ang napili, Kaluwi.
1: Ganda yan, monoblock, upuan at saka tent. Okay yan.
3: Tent.
1: At saka yung pwedeng hiramin yan. Pwedeng hiramin ng mga kabarangay yan. Pwedeng hiramin.
3: Yes po, Kaluwi. Lahat yan pwede makinabang.
1: Okay
3: at,
1: yan.
3: At sigurado talaga tayo na kailangan natin. Yan ang problema namin eh. Kapag mayroong mga
1: patay.
3: At problema pa naman, Kaluwi, minsan dito sa amin, anong tawag nito? Sabay-sabay yung mga ganong problema na nanghihiram.
1: Kaya nga.
3: Ngayon, bigyan na lang natin ng guidelines na halimbawa, 50 o kaya 30.
1: Upuan.
3: Mayroon na namang mag-ano po.
1: Okay.
3: Para at least mapahiram halos ang mga nangangailangan talaga, Kaluwi.
1: Kasi kung halimbawa ang tatlo ang patay mo dyan, paano yun? Hati-hati.
3: Yes po, Kaluwi. Opo.
1: Okay. So maganda yan, ha? Tent at saka
3: tent,
1: 100
3: upuan.
1: Sakto ba yung 100,000 dyan? Tama lang.
3: Siguro na compute na nila yan, Kaluwi.
1: Mayroong
3: ganun eh. May guidelines na talagang lumabas.
1: Opo.
3: Okay. At hindi tayo pwedeng bumaba diyan dahil yun ang nakabilang talaga.
1: Ayun nga.
3: Ang tiyakin lang natin, Kaluwi, matibay yung ating upuan na mabili, kulay puti.
1: At
3: saka yung tent natin, kulay puti. Yun ang nakalagay sa guidelines, Kaluwi.
1: Meron dyan yung mga ano, kasi meron mga ano lang, yung mga class A lang siya nakalam, upuan na ano. Pero pag inupuan ng isang mabigat-bigat, baka babagsak, sayang. Kailangan yung makapal na monoblock na upuan.
3: Kaya nga, Kaluwi, ganoon talaga. Kaya kailangan mapilit para hindi tayo masisi. Biro
1: kaya
3: mo kung mapila yan kung...
1: Kasalanan mo pa.
3: Mapila,
1: kasalanan pa ng barangay.
3: Yes po, Kaluwi.
1: Okay. Sige. So, inaapuran nyo to kasi kung 23 darating si Presidente, kailangan nandyan yung mga listahan. May ceremonies.
3: Yes po.
1: Di ba?
3: Kompleto na po. Kompleto na yung mga barangay bago natin ginuyan.
1: Okay na.
3: At nag-ano na rin tayo sa GC ng mga punong barangay na kailangan na natin maka-attend yung mga scholar natin ngayong...
1: Saan ba ang programa?
3: Ang proposal, Kaluwi, kung hindi magbago sa Coliseum po.
1: Coliseum? Gerald?
3: Opo.
1: Coliseum? Presidente?
3: Opo.
1: 23? Yes, darating?
3: 23. Okay. Yun ang kung hindi magbago yung schedule, Kaluwi.
1: So, ipipresent lahat ng mga scholar, yung mga nabigyan ng tagto 20,000?
3: Yes po, Kaluwi.
1: Yan, okay. So, kailan may bibigay cap? Kasi nasa Treasurer's Office pa yata, di ba?
3: Opo. Kung ano yung ano, ang importante, Kaluwi, kumplito na yung listahan na talagang yun ang makatanggap, ibig sabihin yung proseso na lang ang kailangan. Pero
1: may requirements pa ba? May requirements pa ba? Wala na. Kayo?
3: Wala naman gaano, Kaluwi. Basta importante, mayroong ID, may identify talaga, Kaluwi, na fourth-year college po.
1: Yung kayo sa barangay, from City Treasurer, may requirements pa bang inihingi si City o diretso na? Wala na. Kasi sa province ganun eh, wala nang requirements kasi tapos na yun.
3: Opo.
1: Wala na.
3: Kung ano yung, dahil ang ano, Kaluwi, siyempre, nandyan yung ating Pangulo, kung ano yung babanggitin niya, sundan lang natin. Bigay lang yan, Kaluwi. Papasalamatan natin yan na talagang nakakatulong sa barangay at sa mga estudyante, Kaluwi.
1: Oo, tama yun. Kasi 200 libo rin yan, pero... kailangang makita, kaya nga bawat barangay makikinabang. So bawat,
3: yes po,
1: diba? Tama. Okay. Okay, ano yung maganda yung sa'yo? Tent at saka monoblock. Ayos talaga
3: Kaluwi.
1: Si Kaplani. Pwede rin yan sa ano? Pagka may mga hackpipe, ay, hindi pa pwede pala yan. Oo, pagka ano lang, sa patay lang.
3: Tsaka yung mga birthday kaluwi.
1: Birthday, hindi pwede sa hackpipe yan, ha? Baka pa?
3: Hindi pwede.
1: Ah, okay, sige.
3: Hindi pwede yan.
1: Kaplari, baka may mensahe ka sa mga kabarangay natin na merong ganitong grasya na dumating sa inyo. Na anytime, may darating na. 200,000. Sige po.
3: Okay, maraming salamat kaluwi sa interview na ito. Although alam na ng mga barangays na mayroong ganong programa yung ating pamahalaang nasyonal na magbibigay per barangay ng 200,000. Although alam mo naman kaluwi, ang pera kapag medyo kulang talaga.
1: Kulang?
3: Ayon sa pangangailangan ng barangay
1: kaluwi. Kulang.
3: Oo, dahil may ganito, pasasalamatan natin. Oo. Siyempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siyempre nakapag-isip na magbigay ng tulong pinansyal para doon sa bawat barangay na 200,000. Ang hinihiling lang natin kaluwi sa darating na Webes, darating yung ating Pangulo, nandyan tayo suportado at nanawagan din tayo, kaluwi, lahat ng mga barangay official, sasalubong tayo.
1: Yan.
3: Dahil na siyempre, Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, nabibigyan tayo ng ayuda, pasasalamatan natin ayon sa mga pangangailangan ng barangay, pangangailangan ng estudyante. Maraming salamat, yun lang, kaluwi.
1: Thank you, Kagawad Ladi. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. O yan, sinabi na ni Kapitan Nadi, Gerald, naku, wala pa naman si Mike, 23, sa Coliseum. Huwebes yun, ang presidente darating kung hindi magbabago yung schedule. Kasi ipipresenta doon yung yung mga eskolar na mabibigyan ng 20,000. At saka yung listahan ng mga, okay yun ha, monoblock, 100 piraso, upuan yun. Pagkatapos, tent, 2. Di ba? Kasi iniram-iram yan eh, pag kami mga patay. Oo, ganda yung nila kapitan, yung kanila, siguro yung mga kapitan iba, ganun din ang nila, ang bibili nila. Galing doon sa 100,000 piso. Parang si President Bongbong Marcos, kung saan nagpunta si BP Sara, pinupuntahan niya rin. Ha? Kung saan probinsya magpunta si BP Sara, pinupuntahan niya rin. Ha? Talaga naman. Pinupuntahan niya tapos bigay ng ayuda. Aba, galing din. Talaga naman. Eh, siyempre siya yung presidente. Di ba? Okay. Mga katropa, Jericho Kikson. Oy, kamusta kayo dyan? Good morning, Kaluwi. Watching from Nakpan, El Nido. Shout out po lahat ng trike driver sa El Nido. Lalo na sa BBP Toda. Salamat po sa laging patuloy na pagtulong sa amin. Mabuhay kayo. Nilapit na natin to sa mga congressman natin. Yung usapin dyan, matigas talaga. Grabe. Grabe katigas. May pinagmamayabang dyan sa munisipyo eh. Sabi niya kung kaya niyo yung padrino namin. May sinabing ganun eh. Ano kayong padrino itong beach bus dyan sa ilin? Matigas talaga. Oo. Mga kaibigan, wala na ho tayong gaanong oras at binigyan daan lang ho natin yung grasyang darating ngayon sa lahat ng barangay sa Puerto at sa buong lalawigan po ng Palawan, ha? Abangan nyo yung impeachment trial alas 2 po ng hapon. Mapapanood nyo yan dito sa XFM Facebook page sa Facebook at sa FM naman, mapapakinggan nyo sa 104.7. Wala na ho tayong gaanong oras, mga tropa! Marami pong salamat at magandang umaga, Pilipinas!
4: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat bullseye!
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you.
6: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: XFM.
11: FM.
12: Sister Pain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
23: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
24: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
25: XFM.
26: Sister Pain.
27: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
29: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
30: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
26: Premium D3.
31: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
26: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
32: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
34: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
26: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
3: XFM.
1: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 909 ng umaga.
1: Servisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Nagdapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa na.
1: Servisyong Katropa.
0: Dito ho yan sa XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Gerald Galiso hanggang alas 11 na gumaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Masama tayo na nakalive sa Facebook.
1: Servisyong Katropa.
0: Pwede na ho kayong bumati. Pwede na ho kayong magpa-shoutout.
1: Servisyong Katropa.
0: Talaga naman si Sir Ding kagad ang nangunguna. Sir Ding Strelia, good morning. Thank you ho sa pag-share.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi niya ay good morning mga katropa. Tropang Gerald, good morning.
1: Servisyong Katropa.
0: Thank you Sir Ding ha. Sumasa niyo po ang Servisyong Katropa. Kasama ninyo lingkod ka Gerald Gales ngayong pong Tuesday.
1: Servisyong Katropa.
0: July 21, 2026.
1: Servisyong Katropa.
0: Tuesday na ho ngayon, Martes.
1: Servisyong Katropa.
0: Welcome dito sa Servisyong Katropa. Public service po, pagka meron mga problema, lalo na yung mga panawagan, iingiwan ng tulong.
1: Servisyong Katropa.
0: May oras ho kayo dyan. Nandito ho yan sa Servisyong Katropa. Tapos ng balita kanina, komentaryo, tapos ng komentaryo, dito naman yung pong public service program.
1: Servisyong Katropa.
0: Tapos mamaya naman yung pong pambarangay na usapin.
1: Servisyong Katropa.
0: Doon yan sa sentro.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa hapon naman yung pong mga balita sa asintado.
1: Servisyong Katropa.
0: Siyempre ang Servisyong Katropa ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic, yung pong clinic na naghihintay sa inyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Mga karamdaman ninyo, yung mga gusto nyo ipa-check up. Ha? Kahit na simpleng sakit lang yan, baka lumalayan. Huwag nyo patagalin pa.
1: Servisyong Katropa.
0: Pa-check up na kaagad. Punta lang ho kayo dyan po sa Yes to Health Clinic sa Barangay San Manuel.
1: Servisyong Katropa.
0: Harap ho ng kain na to, mayroong building sa second floor. Nandyan po ang Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
0: Kung kayo po ay user din po ng Santon, marami ho mga produkto na pwedeng mabili dyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Pong Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabon na ating pong gamit dahil napakabisa ho niyan. Kahit na yung mga may sakit sa sa balat, mga katikate, ay sus, wala tanggal yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung alapab, ganun din, tanggal din ho yan. Walang problema yan, kayang-kaya nila yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Gamit lang ito pong Santon Plus Herbal Soap.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa mabibili rin po sa mga butika, mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar.
1: Servisyong Katropa.
0: Merlin Higo Wheeler. Good morning po, Kagawad Gerald. Good morning, Ma Merlin.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa lahat ng mga nanonood sa live natin, bumabati ka agad si Marimik Kakal Gabinete ay kabati pala. Cesar. Good morning po. Barangay Mangkaw-Mangkaw, kabarangay ko.
1: Servisyong Katropa.
0: Good morning, kabarangay ha, Ma Marimik Cesar. Diyan sa Barangay Mangkaw-Mangkaw.
1: Servisyong Katropa.
0: Oh, yung pong gasolina natin, pambihira ngayong araw, taas oh.
1: Servisyong Katropa.
0: Kano'y tinaas ng gasolina natin ngayong araw na ito, Tuesday?

0: sabi rin tinasa diesel, 10 piso. Oh, kada litro yan.
1: Kaktropa.
0: Tapos yung sa gasolina naman, mataas din ito. Oh, 3.65.
1: Servisyo kaktropa.
0: Kaya ang sabi nila, yan ay big time oil price hike.
1: Servisyo kaktropa.
0: Taas, grabe, per liter, tinasun nila ngayon, nasa 3.65 sa mga gasolina.
1: Servisyo kaktropa.
0: Diesel naman ang gamit mo, 10 piso, 10.68 pesos.
1: Servisyo kaktropa.
0: Imbis na pababa, pataas, ano ba naman niya?
1: Servisyo kaktropa.
0: Babalik pa ba tayo sa 50 o 60? Yung 50 to 60 ang laruan ng gasolina, kaya pa ba o hindi na?
1: Servisyo kaktropa.
0: Naasa pa rin kami, oh. Nangyari pa kaya yan?
1: Servisyo kaktropa.
0: Na grabe kataas na, oh. Nasa 10 piso sa diesel ang itaas.
1: Servisyo kaktropa.
0: Tipid tayo. Kailangan na nating mag-bike.
1: Servisyo kaktropa.
0: Oo, mag-bike para doon sa lalakarin. Kaya lang, kung layo naman ang pupuntahan mo.
1: Servisyo kaktropa.
0: Pwede po, pwede. Tapos mabilisan ang biyahe mo. Di ba? Aabol ka ng oras. Alanganin yan.
1: Servisyo kaktropa.
0: 9.14 ng gumaga.
1: Servisyo kaktropa.
0: Alam nyo, matindi na naman yung nangyayari sa West Philippine Sea.
1: Servisyo kaktropa.
0: Oo, makibalita at maki-update muna tayo dito po sa usapin sa West Philippine Sea.
1: Servisyo kaktropa.
0: Dahil meron na namang tensyon, may girian po na nangyari.
1: Servisyo kaktropa.
0: Kahapon bandang alas 9.15. 9.15 kahapon ng umaga nang magsagupaan na naman itong mga sundalo ng Pilipinas, AAP.
1: Servisyo kaktropa.
0: At ito pong mga personnel din ng Coast Guard ng China.
1: Servisyo kaktropa.
0: Okay. Sa BRP Sierra Madre, alam naman natin yan eh. Ito, yan po yung nakikita ninyo, yan po yung ikot-ikot lang sila, no? Dihado tayo dito kasi ang gamit nila aluminum boat eh. O yung tinatawag nilang rigid hull inflatable boat. Yan yung gamit ng China, samantalang sa atin rubber boat. Butas pa nga eh, rubber boat eh. Nabutas.
1: Servisyo kaktropa.
0: Ito, tignan natin. Meron tong audio bun eh. Tignan natin. Daming video. Kalat na ngayon yung mga video.
1: Servisyo kaktropa.
0: Matindi yung nangyari kasi dito tayo bilib. Oh, bilib ako dito sa China. Grabe. Kung sa tapang lang at saka sa lakas na loob, grabe, bilib ako sa China. Ang galing.
1: Servisyo kaktropa.
0: Biruin mo, kumbaga, kumbaga kampo. Kung sa kung sa lupa lang, kampo na yan ang na mga sundalo eh. Pero matindi. Ayun,
1: servisyo kaktropa.
0: Tingnan natin, matinding gireya nila dyan eh. Tignan nyo, dalawang rubber boat yan na yung sa harapan na rubber boat, okay, butas na oh. Isa likod, butas na. Wala na. Yan, rescue, isa rubber boat. Butas na yung rubber boat na Pilipinas. Butas na yan eh, sa Pilipinas. Yung unang rubber boat na pumunta, nabutas. Oh, hinahamon ng mga pinapalapit. Sabi ng mga sundalo ng AFP, come on! Parang lapit ba? Lapit, pinapalapit. Tapos may dumating na isang rubber boat. To the rescue yung isang rubber boat ng AFP. Ilang metro na lang ilayo nila o dyan po sa BRP Sierra Madre. Grabe itong walong Coast Guard personnel ng China. Dumapit talaga. Oo, walo yan sila. Ilan sa atin? Isa, dalawa, lima, anim, pito. Pito yung sa atin. Ayan. Pito yung sundalo ng Pilipinas. Walo naman yung pong sa China. Ikot-ikutan sila dyan. Isa na palo sa ulo eh.

0: sinusugatan sa atin dyan, palo. Napalo yung ulo. Nabutasan pa tayo ng rubber bone. Roy. May pang bulkit ba doon sa ano? BRP Sierra Madre? Sana maayos ninyo yung rubber boat ha, kasi pang ano natin yan eh, pang patrol yan. Pang patrol yan yung rubber boat na yan. Ito okay pa eh, isa eh, yung kulay itim na ito. Yung isang itim naman, wala na, singaw na oh. Yan, isang pangaras na naman ang naganap kahapon. Diyan po sa ilang metro lang, yung pong lapit doon po sa BRP. Sierra Madre. Diyan po sa Ayungin Show. Sako po ng West Philippine Sea.
1: Servisyong katropa.
0: Hindi na natin mabilang kung ilang beses na tayong binuli ng China.
1: Servisyong katropa.
0: Maraming beses na. Ang iba, nakaka-capture pa, nabibideohan. Yung iba naman, hindi na ho na ilalabas. Hindi na naibabalita. Pero doon sa mga naibabalita, wala man ni minsan, di ba? Panay talagang nabubuli tayo ng China.
1: Servisyong katropa.
0: So dito, sa nangyari na ito, kita naman natin na nilapitan. Oo na, siyempre, yung pong China Coast Guard lumapit doon po sa ano sa Ayungin Shoal na nandoon yung pong BRP Sierra Madre, yung pong pinagkukutahan ng mga sundalo.
1: Servisyong katropa!
0: Lumapit sila ng ilang metro. Ngayon, siyempre, lumapit na sila. Anong gagawin ng mga sundalo? Papaalisin yan, palalayuin yung mga Chinese. O, nilapitan ng isang, yung nilapitan ng isa. Nung nilapitan na ng isa, nabutas eh. Siyempre hindi gagawa ng ano na hindi magre-release ng video yung ano yung Chinese Coast Guard na pangit ang dating para sa kanila. Hindi natin alam kung paano nabutas yung rubber boat.
1: Servisyong katropa.
0: Yan ba ay sinadyang tinusok o aksidente lang, pero dito sa video na inilabas nila, wala na oh. Kupos na eh. Kumbaga wala nang may hangin pa naman pero bawas na.
1: Servisyong katropa.
0: Tapos pinapakita yung video na napapanood natin. Video ito ng ano ng Chinese Coast Guard. Kasi dito makikita natin na naka-steady lang sila. Tapos meron silang kaharap na limang sundalo ng Pilipinas, AFP. Tapos mayroong dumating na isa. Yung parang magiging astig dito sa video na ito ay itong rubber boat ng AFP. O kasi bigla sisingit sa gitna. Tignan mo, galing doon sa kabila. Hataw yun eh. Tapos papasok sa gitna. Kumbaga nagkakagirean na itong dalawa. Tapos bigla may dumating. Oh, yan. Pagdating nitong isa, ayun oh, nag-amba na papalo. Oh, di ba? Ayun. Pero nung nangyari ito, ang resulta, walang sira yung pong rigid hull. Oh, rigid hull po ng Chinese Coast Guard, tayo nasiraan ng isang rubber boat. Tapos walang nasaktan sa kanila, pero sa atin mayroon pong nasugatan, tinamaan sa ulo.
1: Servisyong katropa.
0: Yan na. At syempre, inaasahan natin na maulit at maulit pa mangyayari pa talaga ito, pambubuli ho ng China sa Pilipinas.
1: Servisyong katropa!
0: Ayan. Pero yung pong Pilipinas ay hindi aalis. Mananatili na babantayan yung pong Ayungin Shoal. Yan pong BRP Sierra Madre.
1: Servisyong katropa.
0: Hindi nila aalisan yan. Kampo nila yan eh.
1: Servisyong katropa.
0: At buwan-buwan meron silang supply. Basta wag lang silang aalis. Duty kung duty lang. Relyebo. Para hindi ho makuha yan ng China.
1: Servisyong katropa.
0: Kukuta ho yung pong mga sundalo natin.
1: Servisyong katropa.
0: Okay, 9:22 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Sige si ma'am, papasukin na natin para siya yung unahin natin.
1: Servisyong katropa.
0: So, sige, magko-commercial muna kami para maiprepare natin na maayos. 9:22 ng umaga, babalik tayo. Makalipas lang po ang ilang mga palaan.
1: Servisyong katropa.
2: Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Esel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Sister Pain.
8: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga
11: butoy. Boy, gising!
9: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
9: Gamot pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
1: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus.
12: Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sanfon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
22: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Santong Gold Coffee Mix.
25: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Babalik ho ang Serbisyong Katropa ka General Gales.
0: Serbisyong Katropa.
1: Morning muna kay Jansel Cacho. Good morning po, pa-shout out naman Puerto Princesa City, Palawan, Silvia de Los Angeles. Cacho, salamat po.
0: Serbisyong Katropa.
1: Meron din kay Shane Inyarol. Good morning po, watching from Vera Catanduanes ba? Layo ah.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kay Dave Selmar, kung binanatan sila ng tropa at pinalubog. Kwento na lang mga yan. Wala, hindi binanatan ng tropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam nyo naman tayo hanggat kaya, di ba, ng ano, ng mga sundalo natin ng Coast Guard na huwag ilagay sa batas, sa kamay. Yung batas, gagawin at gagawin. Mahaba yung pasensya, yung maximum tolerance, syempre.
0: Serbisyong
1: Prayer ang magiging sandata natin para sa kaligtasan ng ating mga AFP.
0: Serbisyong Katropa.
1: Panalangin talagang kailangan. Biroin mo, araw-araw yan. At hindi natin masabi, mamaya, madaling araw, natutulog sila doon sa BRP Sierra Madre. Outnumber naman talaga, iilan lang mga naka-duty doon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam din ng mga taga-China na mayroong tao doon. Puta talaga yun ng mga sundalo natin. At pwede nilang lusubin yon at angkinin kung gugustuhin nila, kung pupuwersahin na talagang paparabihin nila yung tao na susugod doon. Pero hindi ginagawa ng China. Kaya panalangin, tama ka. Irish and Sigbat. Prayer ang magiging sandata natin para sa kaligtasan ng ating mga AFP.
0: Serbisyong Katropa.
1: Kenji Ansawi, good morning po idol. Sana magawan ng tulay dito po sa amin. Kawawa naman po mga bata na nag-aaral sa Barangay Malihod, Batanasa, Palawan. Salamat po.
0: Serbisyong Katropa.
1: Saan banda ba yan? Kasi alam niyo yung mga ganitong mga problema, yung mga tulay-tulay, mga school building, mga cover gym. Ito, pinupuntahan po ito ng manager namin, ni Calloway. Pag kami mga ganitong mga problema, hindi matitis na manager Calloway yan, napuntahan. Kaya yung Batanasa, medyo may kalayuan eh. Sama ako.
0: Serbisyong Katropa.
1: Lang sama eh. O sige, mamaya naman ng iba ha. Sige, comment nyo lang po kasi binabasa ko naman yan. Thank you sa mga nagsishare at mga nagko-comment sa live natin.
0: Serbisyong Katropa.
1: Meron tayong bisita at merong problema.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sige, kung sino yung mabanggit bon na kinakailangan tawagan ha, sabi lang ako. Ma'am, magandang umaga po.
2: Yes, sir. Magandang umaga rin po.
1: Yes, ma'am. Ano po pangalan?
2: Ako nga po pala si Nancy Kahila.
1: Mm-hmm.
2: At lumapit po ako dito sa inyong tanggapan kasi may problema na talaga. Kasi po, regarding po sa titulo na sinanglak ko na kay Ma'am Los Salinas, matagal po kami hindi nagkita.
1: Sige.
2: At hindi ko po yun nabayaran.
1: Mm.
2: Pero sa short story
1: si Ma'am Luz po na, si Ma'am Luz. Okay, sige.
2: Sa short story po, nakabayad naman po na ako sa kanya. Ah. Kaya lang, pakiusap din po siya sa akin na hindi niya pa maibibigay sa akin yung titulo kasi naipasok niya po sa Oxy.
1: Aroy, ano naman tong Oxy?
2: Hindi ko po alam kung ano siya, kung bangko o ano, sa harap po yan ng BDO sa Karandang Road.
1: Okay, sige.
2: Na-verify ko naman po yung titulo, nandoon nga po sa pangangalaga nila dahil ang pagkakaalam ko, nagkaroon ng utang doon si Ma'am Luz.
1: Aroon, baka then, pautangan yun, finance company?
2: Ang nangyari po ay parang sinisingil na siya, tapos sa mga panahon na yon ay walang-wala po siya at isa nga po sa mga titulo ko, may mga hawak siyang titulo na talaga yung pera niya nandoon sa mga titulo kasi nagpapautang po siya.
1: Okay, tapos?
2: Ang nangyari po ay
1: yun din siguro ang pinang-collateral niya doon?
2: Dahil po katunayan na may mga hawak siyang titulo, binigay niya po yun na pinakita niyo po yung mga hawak na titulo na yun po nandoon na punta yung mga pera niya.
1: Mm-hmm.
2: Sa madaling halita po, isa sa mga titulong sinangla ko sa kanya ay napasok po doon.
1: Maroy.
2: Tapos, ay matagal na panahon din po na pinagbigyan ko si Ma'am Luz.
1: Si ano, si Ma'am Luz, pwede na natin tawagin.
2: Para ma-full out na yung title kasi naawa din po ako sa kanya kasi napakabait niya pong tao dahil yung lumapit po ako sa kanya, hindi nga po siya hindi naman kami magkakilala.
1: Oo.
2: Wala pong maraming kuskus balungos ba na pinagbigyan niya akong pautangin.
1: Oo.
2: At ganun din po yung ginawa ko, binalik ko rin po na
1: paunti-unti. Hanggang sa natapos mo na rin.
2: Opo. Yung hindi ko po kagad kinuha yung titulo kasi nakiusap nga siya nandoon nga daw.
1: Mm-hmm.
2: taon din po yung binilang, 2 to 3 years din po na pinabayaan ko muna sa kanya kasi hindi ko pa naman po talaga kailangan.
1: Oo.
2: Last year, mga sabi ko December, te pakigawa ng paraan po kasi kailangan na namin yan. Eh, hindi, sabi niya oo, pero hindi po ako bumalik sa kanya noong December kasi nga, naantay ko rin po ang tawag niya para sabihin niya sa akin kung dapat ko nang kunin kasi po, bihira ko rin nga siya matagpuan at iniisip ko rin po talagang kung mayroon po siya, talagang tatawagan niya naman talaga ako. Ay kaya lang nga po, walang ganun, pinabayaan ko. Ay ngayon po, nagkaroon kami ng problema sa father ko sa medication, kailangan namin ibinta yung titulo. Kaya pinuporsige ko po siya na kunin na po yung titulo. Pumunta po kami sa Oxy na nakiusap po kaming dalawa na kunin
1: ito. Kasama siya?
2: Opo, yes. Kasama po siya.
1: Okay.
2: Na ipagkunin ko na po yung titulo ko at sinabi po nga ng Oxy na hindi nila maibibigay.
1: Saroy.
2: Kasi sa madaling salita, sa pagkakaintindi ko, yun nga po ang kinolateral ni Ma'am Luz doon. Na ano, ay ang paliwanag naman po ni Ma'am Luz, hindi niya naintindihan at wala siyang sinabi na ang wala raw daw po paliwanag ang Oxy na ganun po yung magiging disadvantage na pag kinuha na yung titulo, hindi basta-basta kapag hindi ka nakabayad ng utang. Ay di, ako po nangamba kasi kailangan ko. Ang purpose naman po ni...
1: Pero kahit din ay paliwanag ng Oxy yun eh. Kasi ni, yung isa nagpapautang, kailangan niya rin talaga ng collateral o pag-rantor para masiguro rin na kung hindi man mababayaran, meron sila kahit paanong pinanghawakan.
2: Opo. Ay ngayon po, hindi naman po basta-basta na kinukuha lang po yung titulo kasi may pangpalit naman po si Ma'am Luz sa titulo para lang po ma-full out yung para sa akin at yung pangangailangan po namin ay maano.
1: Ah, sige oh. Sabi ka lang Ken, kung nandiyan na si Ma'am Luz. Sige, si Ma'am Luz, pati yung Oxy, tawagan natin. Kailan po ito ma'am? Anong taon ito yung nakapag-usap kayo at tumiram ka ng pera kay Ma'am Luz?
2: Saglit lang po.
1: Hindi mo siya kilala personal, ano?
2: Yes po.
1: Oh, pero lumapit ka sa kanya at napagbigyan naman.
2: Oh, 2015 po. November 19, 2015.
1: Aroy.
2: Tapos 11 po, 5 years kaming hindi nagkita sa madaling salita. Sa barangay na naman kami nagkita kasi nagtabaho po ako sa barangay. Sa barangay Siksikan. At nakiusap naman po ako ulit sa kanya na regarding po sa utang ko, unti-untian ko. Yun nga po, at hindi talaga siya, ano, masamang tao. Pinagbigyan niya po ako na kahit ilan po ang kakayahan ko at nabayaran ko na nga po lahat yun.
1: Lahat
2: at
1: yun.
2: Opo, at ito nga po yung mga ano, yung binalik ko sa kanya na dapat ko nang i-full out kasi kailangan po namin. Ay, yun nga po ang problema kasi hindi ano ni Oxy.
1: Ayaw i-release ni Oxy. Ayaw niya rin yung swapping ng title.
2: Opo.
1: Baka maliit yan yung ipapalit kumpara doon sa title na hawak niya ngayon.
2: Hindi po, kasi yung title ko, same lang po sila ng laki eh.
1: Same lang
2: ng ano. Kasi po itong hawak ko pong titulo.
1: Baka yan sa bukid, yun sa yung commercial.
2: Hindi ko rin po alam. Basta itong pinalit ni Ma'am Luz sa akin, katunayan po na sabi niya sa akin, Nance, magtiwala ka lang sa akin yung titulo muna sa Oxy. Para sigurado, hawakan mo itong isang sinangla sa akin, dyan lang muna, swapping muna tayo. Sa pag-iingatan mo lang muna kasi hanggat wala pa yung pera ko na ma-full out yung titulo mo. Gumagawa rin po siya ng parang pero hindi ko po alam kung ano nang pangyari. Ay ngayon po.
1: Nabawasan niya na ba yun? Magkano na ba yung balandra niya doon sa Oxy?
2: Magkakaalam ko po nasa 860,000.
1: Aray ko. Malapit parang na mag-isang milyon.
2: Lumaki na po ng lumaki. Eh, sabi niya din lang, di ko rin po alam ang story ng account nila doon.
1: Bigat na yun, parang hirap na
2: May mga invest din naman daw siya doon at nagtataka rin daw siya bakit ganoon kalaki. Pero sabi ko nga sa kanya, wala akong pakialam dyan kasi hindi naman ako kasama sa usapan nyo. Ang tinatanong ko lang kay manager ay bakit pinanghintulutan nilang payagan na makuha nila yung titulo na yun na wala naman akong perma kasi ako naman ay yung authorized ano dyan.
1: Hindi mo planong kasuhan si ma'am? Ma'am Luz?
2: Wala po. Wala. Kasi ang pakiusap ko lang po, i-full out lang talaga yung title. Wala po akong plano na iba na kahit isisiraan yung Oxy. Yung lumapit po ako sa inyo kasi wala akong alam sa batas. Nakikiusap lang po ako sa kanila. Kaya sabi ko rin kay manager, sa bagong manager, ma'am, desperada po ako. Kailangan po namin yung ano. Kaya kahit saan po, lalapit ako para masolve lang po ito.
1: Sige, try natin na. Si Ma'am Luz ay kabarangay mo rin, siksikan din.
2: Opo, tapos ngayon po ay nabuboard lang sila doon eh. Pero year din po ang binilang nila sa barangay Siksikan. Ngayon, dito na po siya sa may, ano to, papuntang airport.
1: San Miguel?
2: doon pa po sa ano?
1: Sa old airport. Ay, Bangkaw-Bangkaw.
2: Bangkaw-Bangkaw. Mm. Nag-a-o pa rin po siya.
1: Okay, sige. Try natin kung sumagot si Mablus pati si Oxy. Makausap natin. Meron din akong abogado na kausap pero mamaya ko na sa'yo bigay yung advice. Ayaw niya magpabanggit muna ng pangalan. May advice naman eh. Oxy. Okay, sige. Yung Oxy, saglit lang daw. Tapos si Ma'am Luz naman ay nagre-ring langanin. Okay, nagre-ring naman si Ma'am Luz. Magkano ba inabot nun? Nung mga panahon na nag-uusap kayo at pinagbigyan ka ni Ma'am Luz na makihiram ka ng pera sa kanya?
2: Ano po, sir? Parang dalawang bisis po ako naghiram sa kanya. Una po is 50,000, naging 80, nagpadagdag ang 30, tapos wala na. Mm. Tapos, dahil sa haba ng panahon at 10% yun, talagang dapat malaki na yung babayaran ko.
1: Oh.
2: Ang nangyari po...
1: Inabol mo pa rin na mabayaran?
2: Hindi po, nakiusap lang po ako sa kanya at mabuting tao po talaga siya.
1: Sarado lang.
2: Na inano niya lang po ako kahit 10,000 lang yung itulong ko sa kanya sa tubo. Sabi ko, wala pong problema. Basta yung hinihingi ko sa kanyang ano, hindi ko kayang bayaran ng buo at paunti-unti. At yun nga po, natupad naman po yun. Wala po kaming problema dito lang po sa pagkuha sana ng titulo.
1: Dito yung medyo mahirap eh, ano? Kung paano natin makukuha itong title na ito, kayo hindi ka naman kasama sa pag-uusap nung dalawa. Kasi nangyari ikaw, umiram ka sa kanya, siya naman para makasiguro, bago kita pahiramin, dapat meron akong panghawakan. Hindi, ang ginawa mo, yung title na hawak mo ay ibinigay mo sa kanya. O, kaya nirelisan ka rin ng pera. Ngayon, nung time na siguro siya rin ang nangangailangan, ginawa niya yung ginawa mo. Nang hiram siya, yung hiniraman niya, kailangan din siguro ng ano, ng
2: kasigurado.
1: Panghawakan. Ayun, o, tapos sige, bago kita pahiramin, i-ano muna sa akin. Dapat meron tayong pinanghawakan. Hanggang sana ibigay niya rin yung ano?
2: Opo.
1: Titulo mo.
2: Opo. Pero po yung gumugulo sa isipan ko na tama po ba yun na tanggapin ng Oxy na dahil ako naman po doon ang naka-SPA na wala akong signature. Although na...
1: wala ka signature?
2: Wala po. Wala, silang,
1: po
2: wala silang sinabi na ito ay pinapayagan kong temporary ano ni
1: okay.
2: Mga boss na mga ganun. Wala po kaming pag-usap. At hindi nga po nila ako malocate nung mga time na yun.
1: Oo.
2: Kaya sabi ko rin sa kay manager, kahit ganun pa man na hindi na-locate, dapat hindi nyo po tinanggap kasi...
1: Wala ka naman pahintulot.
2: Wala akong pahintulot or yung talagang may pangalan.
1: Mm-mm.
2: Walang pahintulot. Ngayon sabi ko, at lalong walang pangalan yung si hiniraman ko. Wala siyang karapatan doon na desisyonan ng ganun. Mm. Although, talagang bahala siya kung anong gagawin yung paraan. Hindi niya dapat pakialaman.
1: Ayun. Dapat ganun talaga. Sige, Ken, sabi ka lang kina kung nandyan. So, tinatawagan natin. Kailan huli niyong usap ni Ma'am Luz?
2: Totally nung, ano po, Friday.
1: Friday.
2: At... galing po kami sa Oxy ng Friday.
1: Oo.
2: Ayun nga po.
1: Yung 800,000, paano niya babayaran?
2: Hindi ko po alam sa pag-usap nila ni Oxy. Kasi sabi po ni Oxy, masisiti lang daw po ito kapag magbayad talaga. Siya pinaforce nila na bayaran ng buo or gagawa ng paraan si manager na makiusap kung ilan ang ano, nasa kalahati, dapat bayaran. Pero sabi ni Ma'am Luz, hindi niya kaya yung ganong kalaki. Kung makakalikom siya na kahit hanggang 200,000, pero sabi ni manager, pagsisikapan niyang itawag sa itaas, sa mas mataas pa sa kanila.
1: Okay, sige. So, ganun mo na yung kanyang plano. Kasi hirap din eh. Ano ba trabaho niya? Maliban sa nagpapautang?
2: Dati po siyang nagtuturo sa ano, dito sa Methodist, sa Maylacaw.
1: Sa
2: ngayon okay. po, na so, isa kung, po siya sa hindi na nakabalik.
1: Kung estado ng buhay niya ngayon, hirap siyang makalikob ng 800,000.
2: Opo, nagsasabi po talaga siya ng totoo.
1: Yalanganin, matitenga doon yung ano, yung titulo. Yung titulo. Ay, paano yun? Kailangan mo, may pasyente ka? Yun din ang inahabol mo talaga para magamit mo sa pasyente.
2: Po. Kasi po sabi ko nga, ito yung binigay niyang titulo. Ang nakikiusap si Ma'am Luz doon sa Oxy na iswapping.
1: Baka mamaya may problema rin yung titulo na yan?
2: Hindi ko po alam sa kanya. Kasi ito po yung binigay niya lang sa akin na pinagkatiwala niya habang hindi niya po na ibabalik yung titulo ko.
1: Sige, sana maano, mapapayag natin ha. Kung hindi man, meron tayong legal na gagawin. Meron akong abogado na kausap kanina. Sabi ko, di ba, meron akong kontakin ka. Kung sabi ko, tawagan kita para mabigyan mo ng live advice sa program natin. Paliwanag mo, Tornie, kung ano yung hakbang na pwede niyang gawin tungkol dito sa problema niya sa titulo na dapat hawak niya. at naisan lang. Nagbigay siya ng advice sa akin kung ano yung mga gagawin. Kaya lang sabi niya ayaw niya magpa-on air, ayaw niya rin mabanggit yung kanyang pangalan. Pero meron siyang advice na babanggitin ko sa iyo na po pwede nating gawin dito sa problema na ito. Pero sa ngayon, nais nating magsalita yung si Ma'am Luz. Oh, kasi siya yung kausap mo, si Ma'am Luz at itong Oxy. Wala kang background kung ano yung Oxy? Saan ang opisina nila?
2: Diyan po sa may Karandang Road.
1: Mm-hmm.
2: Parang ano, parang pagkakaintindi ko, mini bank. Napautangan din siya, pwede rin mag-savings.
1: Ah, okay. Ayaw ng Oxy magpa-on air. Ayan, ayaw ng Oxy magpa-on air. Sige, ganito na lang. Si Ma'am Luz naman, nagre-ring. Nagre-ring. Tinitignan kasi natin dito kung paano natin makukuha, di ba?
2: Yes, po.
1: Doon sa Oxy, sa legal na. Wala ka pa naman demand letter na napagawa?
2: Wala po, kasi nag-personal po talaga ako nakiusap sa kanila.
1: Oo.
2: Kasi ayoko naman po ng, yung may kaso-kaso, ayoko rin po ng
1: Kailangan natin ito, kailangan natin gawin kasi nga kung wala tayong gagawin ganito, hindi natin mababawi. Hindi kakayanin ng pakiusap. Eh, biro mo, ang involved pala na pera dito is 800,000. Tapos yung titulo. Tapos ikaw may pasyente, so hindi siya madadala sa pakiusap. Kailangan, pag-isipan mo, paghandaan mo, kailangan natin mag-file ng kaso. Kailangan natin gumawa ng legal na hakbang. Kung okay sa'yo. Ganun ang gagawin natin. Walang po pwedeng para, biro mo, ilalagay natin yung sarili natin doon kay Oxy. Tapos, may kakausap sa atin. Baka pwede release mo na yung ano. Hindi rin papayag sila na, sige, i-release na natin yan. Sabi mo eh. Hindi, kasi may balandra nga. Mayroong 800,000. Napakalaki. 800,000. So, si Oxy, isinasubukan din natin. Pero hindi makausap. Pero ma'am, baka meron kang mensahe, ma'am. Anong gusto mo sabihin sa Oxy? Ngayon, naka-public tayo ngayon. Makasakaling nakamonitor sila at mapakinggan, mapanood ito pong pag-uusap natin, ma'am Nancy.
2: Sige po. Good morning po ulit sa member po ng Oxy, kay manager Ma'am Janice. Pasensya na po kasi hindi naman intention na siraan ko kayo dito. Ako po ay lumapit dito para makiusap at alam ko rin po yung sinabi mo, naiintindihan mo po ako. Pero sana po maintindihan niyo po talaga ng lubusan na kailangan po namin yan at wala po kaming utang sa company niyo. Yun lang po.
1: Kay Ma'am Luz naman, kasi siya yung may kagagawan. Kung ba't napunta doon sa Oxy, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya?
2: Kay Ma'am Luz, salamat kasi nakilala ko siya yung mga panahon na nangailangan ako talagang siya nakasurvive sa akin.
1: Nakatulong din talaga.
2: Nakatulong. Kaya sabi ko, napakabuti niya po talagang tao.
1: Mm-hmm.
2: Pero ito, hindi ko rin siya sinisira. Gusto ko rin na maayos lang ito. Kaya hindi naman to personalan. Yung kung ano lang ang tama at dapat, yun lang po.
1: Sige, kinukonsulta ko rin kung paano, kahit na sabi natin nakatulong, nandito na tayo sa sitwasyon na ano eh, na gamit niya yung titulo nang walang pahintulot mo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So, tignan natin yung sitwasyon na yon kung dapat ba siyang sampahan ng kaso. Okay ka rin doon, kahit alam mo nakatulong sa'yo.
2: Ay, katulad nga po ng sinasabi ko, desperada na po talaga ako. Siguro, go na ako dyan.
1: Oo. Go na lang natin. Wala talaga, no? Hindi si masagot si Ma'am Luz. Ma'am Luz, kung po pwede, pag-usapan natin ito na base sa kwento ni Ma'am Nancy, nakikita ko yung cooperation niya sa ano mo. Sa gusto mo mangyari kasi, sinama mo, sumama naman siya, o ikaw ang sinama doon sa Oxy, di ba? At nagko-contact naman kayo.
2: At saka po, bago rin po ako dito nagpunta, kinonsult ko rin po kay Ma'am Luz na kung ano, dahil ganun ako desperada at hindi ako kumbinsido sa explanation nila.
1: Mm-hmm.
2: Kahit saan po mapupunta ako, makahingi lang ako ng tulong para ma-full out yan. Willing naman po siya, sabi niya po sa akin. Kaya lang sa ngayon po, siguro kaya hindi niya nasasagot yung tawag kasi ang pagkakalam ko po nasa Methodist school siya dahil may pag-meeting po sila regarding
1: sa
2: mga ano siguro yon. Parang matatawag kong back pay kasi wala na po siya doon nagaturo.
1: Okay. So mamaya siguro bago pa sasagot. Di ba, ako i-try ko pa rin tawagan din siya. Tapos si Oxy ganun din kasi nga ayaw magpa-interview, ayaw magpa-live, ayaw magpa-on-air ni Oxy. Okay, itong Oxy na ito, pautangan? Lending company, ganun?
2: Parang ganun po.
1: Okay, sige. Tignan natin. After nito, sige. 9:50, kailangan off air lang yung advice sa akin ng abogado. Ibibigay ko sa iyo yung ano, yung advice kung ano yung pwedeng gawin. So ma'am, sa ngayon nyo lang muna, nabuksan natin ito pero hindi pa tayo tapos dito. Kung sakali man na makausap po na yung Oxy pati yung si Ma'am Luz, ituloy-tuloy pa rin natin kasi hindi si Mako sa isang upo lang ito
2: Opo.
1: Sige. Okay, sige po. Ma'am Nancy, maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sana wag... Baka nasa sitwasyon ho kayo na ganito, ha?
0: Serbisyong Katropa!
1: May inisyal ho kasing nakuha doon po sa abogado. May po pwede yung tamaan dito.
0: Serbisyong Katropa!
1: O, mayroon po po pwedeng... yung bang ano ma'am, may habol ko lang, yung pong may-ari ng titulo nandito, nakakausap.
2: Yes po, nasa Nara po.
1: Nasa Nara, okay. Kailangan natin siya . Kailangan natin siya, maliban sa binigyan ka ng SBA.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pagka ganito ho na sitwasyon, tapos meron kayong titulo na pinangahawakan bago hindi nyo binigyan ng pahintulot o hindi kayo binigyan ng pahintulot tapos ginamit nyo sa transaksyon,
0: Serbisyong
1: Katropa! Mayroon pong problema. May po pwede hong mangyari.
0: Serbisyong
1: Katropa! Una, syempre, nagamit ninyo, napakinabangan ninyo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hindi natin alam kung magkano ma'am yung na ano ni Ma'am Luz na hiram doon sa Oxy.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yung Oxy naman na niniwala ako doon sa kanila ng trabaho sa kumpanya nila, gusto rin talaga nilang makasiguro.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pero may remedyo naman doon sa mangyayari sa advice po ng abogado. Sayang, ganda ng advice ng abogado, kaya lang hindi po pwedeng ipa-on air daw.
0: Serbisyong
1: Katropa. Ayaw rin magpabanggit ng pangalan. At kausapin ko na lang muna ito. Okay?
0: Serbisyong Katropa.
1: 9:52 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Balik po tayo makalipas lang po ilang paalala.
0: Serbisyong Katropa.
3: XFM.
0: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
15: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga experts. eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santon Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santon Plus
18: Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee Mix.
27: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdib.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
9: ng
8: sakit.
9: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
3: na may VCO
8: at moringa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
2: XFM. Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Sa
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
21: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
22: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Mabilis sa mga butika.
25: Supple Plus Gold.
26: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
27: Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Boy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
30: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
33: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
34: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
35: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
34: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
35: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
34: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
36: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
37: Premium D3 Coffee Mix.
38: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
39: Santon Gold Coffee Mix.
40: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
41: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
42: Mabibili sa mga butika.
43: Santon Gold Coffee Mix.
44: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
45: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
46: Santon Plus Herbal Oil.
47: Ako po si Ethel Complicado.
48: Si Balo Manteke.
49: Masakit ang aking katawan.
0: katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: XFM.

0: katropa!
1: Serbisyo katropa!
0: Bone muna kay Kagawa Jonathan Soto diyan po sa Barangay Siksikan.
1: Serbisyo katropa!
0: Na nakikinig sa mga oras na ito. Kagawad Soto ha, yun napakagaling na kagawad ng Barangay Siksikan sa pagpapaanak. Talaga naman!
1: Serbisyo katropa!
0: Eh, siya yung ano eh, yung katuwang ng mga barangay health worker nung ipinanganak yung pong isang malusog na sanggol na lalaki na nasa loob ng tricycle dyan sa Barangay Siksikan, galing ng Bukana. Galing yan, Kagawad Soto. Pag natapos na sa serbisyo yan, hindi pala pwede.
1: Serbisyo katropa!
0: Kagawad Soto eh, galing. Pinip tayo doon sa, hindi lang kagawad, hindi lang sa baril, pati na rin sa pagpapanak, magaling din.
1: Serbisyo katropa!
0: Talaga Kagawad Soto ng Barangay Siksikan.
1: Serbisyo katropa!
0: Noli Gabinete, yung mga nasa live natin, nilo po sa inyo.
1: Serbisyo katropa!
0: Batid ko kayo ha, yung mga nagko-comment sa live natin para pangako ko yan sa inyo habang nagpo-program tayo eh. Sino yung babati dyan? Sino yung magko-comment? Babasahin natin.
1: Serbisyo katropa!
0: Noli Gabinete, good morning po ka Gerald. Pasyado naman dito po sa Barangay Santo Niño sa San Vicente, Family Gabinete at Family Gregorio.
1: Serbisyo katropa!
0: Gil Saboya! Kagawa Gerald, good morning po. Mahaba talaga ang pasensya natin na mga Pinoy kasi hindi sila nagante sa mga supot. Aba, supot ba yun?
1: Serbisyo katropa!
0: Hindi ba? Tuli rin yata yung China eh. Mga Chinese, di ba? Tuli. Supot ba? Talaga yun, ha? Sabi ni Hil Sabuya, oh. Kagawa Gerald, good morning. Mahaba talaga pasensya natin na mga Pinoy kasi hindi sila gumante sa mga supot.
1: Serbisyo katropa!
0: Domingo Brunsal Velarde Jr. Good morning po, Idol. Good morning, Domingo.
1: Serbisyo
0: katropa! Tristan Wat Gulay, good morning ka, Gerald. Good morning.
1: Serbisyo katropa!
0: Lambiday, Mrs. Wow ito, Lambiday. Good morning. Dami mga nanonood ngayon, ha?
1: Bisyo!
0: Dami mga nagko-comment pala. Si Fe Nilda Bulier, good morning po, watching from Canavid. Yung Canavid na yan, alam ko yan. Ay, hindi ko pa pala napuntahan yan. Pero dyan ang galing po yung mga gales sa Canavid, Samar. God bless you always. Regards to all relatives out there. Kanakan pala, oh.
1: Serbisyo katropa!
0: 10:10 ng gumaga, meron pong mananawagan sa kabilang linya na. Ma'am, magandang umaga po. Hello?
2: Hello po.
0: Ma'am?
2: Hello.
0: Good morning po.
2: Good morning po.
0: Yes, ma'am. Sino po kausap ko?
2: Rian po.
0: Rian?
2: Opo.
0: Oo, ma'am Rian, may pasyente po kayo sa ospital?
2: Yes po, meron po.
0: Ano niyo po ito, ma'am Rian?
2: Kapatid ko po.
0: Okay, sige. Ilan taon na po ito? Tsaka anong pangalan po ng kapatid ninyo?
2: Ano po, pastry po ngayong 24, si Riel Joy Kabagi po.
0: Pa 3 years old na po?
2: Opo.
0: Ang pangalan niya ay?
2: Riel Joy Kabagi po.
0: Ria J. Babae po siya. Ria J. Kabagi.
2: Opo.
0: Taga saan po kayo, Ma'am Rian?
2: Taga Alimangan po, San Vicente.
0: Ang pasyente po ay nasa ospital po ngayon?
2: Nasa ACE po.
0: Dito po sa Puerto, ano?
2: Opo.
0: Okay, sige. Ano po nangyari sa kanya?
2: Ano po kasi siya, sir? Nagkasakit po siya ng mga one week po.
0: One week.
2: Tapos, after po nun, parang na po siya, nasa ulian.
0: Okay.
2: Then, napansin po ng mother ko na parang nanghihina raw po yung kalahating katawan niya.
0: Naruy. Okay, opo. Tapos?
2: Opo. Tapos yun, pina-check up po sa District Hospital po ng San Vicente. Sabi nga raw po, ipapa-admit raw po dito sa Puerto. Kasi nga daw po, baka may deferensya daw po sa brain.
0: Hindi naman siya na stroke?
2: Para po siyang paralyze yung kalahating katawan niya po.
0: Parang ganun, no? Yung mga nasa stroke, di ba? Merong kalahating katawan, may light stroke din yung nakaka-recover. Pero ngayon, kamusta yung lagay niya?
2: Okay na rin po siya. Medyo nakakagalaw na po yung kalahating katawan niya po.
0: Ay, salamat sa Diyos. Yung pong parehong katawan niya, nakakagalaw na?
2: Opo, pero yung kabila po, medyo mahina pa.
0: Oo.
2: Tsaka hindi pa po siya nakakasalita.
0: Pero dati nakakasalita?
2: Opo.
0: Tapos ngayon ay medyo hindi pa?
2: Opo, hindi pa po.
0: May advice na po ba na pwede na kayong lumabas?
2: Opo, mayroon na po.
0: Okay. Ilang ano na po kayo doon sa ospital? Ilang
2: more than one month na po kami.
0: Ang tagal na pala.
2: Opo.
0: Okay, sige ta. Di, hindi pa makalabas ano kasi wala, kulang pa yung pambayad po?
2: Opo. Cash po kasi yung kailangan sa doctor's fee po yung ano.
0: Ah, okay. Pero yung ano, yung iba pa mga hospital bill, okay na rin? Nahingi na ng tulong?
2: Opo. Pero yun po...
0: Marian? Teka lang, na-chopping dating. Ang pinakakailangan natin ngayon na likom hanapin pambayad ay yung sa doc-

0: magaling, nakaka-recover siya. Ang kailangan natin
1: Opo.
0: Ay yung 87,000 doctor's fee.
1: Opo. Opo.
0: Sayang no, hindi magpayag yung doktor na EGL na lang?
1: Hindi raw po sila nag-EGL.
0: Okay, sige. So, magkano na? Meron na kayo na ipon?
1: Wala pa po.
0: Okay. Meron ka rin GCash?
1: Wala rin po akong GCash. Na-scam po kasi yun. Kaya hindi na po namin ginagamit.
0: Teka, pero pwede pa rin siguro na gumawa uli ng GCash. Kailangan natin ito eh.
1: Opo.
0: Oo. Mag-ano ka lang, provide ka ng GCash. Pagtulungan natin ha.
1: Sige po.
0: Gawa ka ng GCash para GCash mo yung ano natin, yung ipopost natin. Ngayon, ingatan mo na lang uli na mascam kasi alam mo na alam ko down kayo talagang kumbaga mayroong mga pangako parang madadala kayo eh madadala tayo doon sa mga pangako nila pero ang totoo naman talaga kahit di tayo nag-uusap pag nabasa nila at napanood nila yung panawagan na nandoon yung GCash number pwede man sila mag-send kahit di tayo nag-uusap kahit di kayo kausapin kahit di kayo tawagan di ba?
1: Opo.
0: Kaya kung mayroong man tatawag sa inyo pag-aralan ninyo kung ito ba ay totoo o hindi. Pag humingi na yan ng kung ano-anong mga code, pilapan mo ito, send mo sa akin ito, huwag mo nang gagawin.
1: Opo.
0: Sino bang mahihawak nung nakaraan na scam ikaw rin?
1: Opo.
0: Anong pagkasabi niya?
1: Account ko rin po yun.
0: Oo, anong pagkasabi niya?
1: Ayun nga daw po, siya ng 50K daw po, na magulog daw po siya for, gulong nga daw po yun para sa doctor's fee po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun, parang may inano po siya na may pinatext po siya. Tapos yun, parang kinuha niya po yung OTP.
0: Oo, tama, OTP.
1: Tapos may pinascan po siya, ganun.
0: Okay, sige. Kung sariling pera niya yun, 50,000, medyo malaki talaga yun. Ang nakikita ko lang, ako na-experience ko lang nga sa tagal ko rin na ganito, may mga nananawagan, ang pinakamalaki na ano ko yata, ang sa isang tao lang ha, yung sarili niyang pera, nasa 15,000. Yun ang na-experience ko. Tapos yung iba naman, nakakatanggap ng 100,000. Mabot, nagulat din ako, mabot ng 100,000. Nalikom niya yon. Pero iba-ibang tao yung nagbigay sa kanya. Ang ginawa naman nun, yung papa niya ang pasyente na nadala pang sa ospital ng ng Manila. Tapos naibalik dito. Panawagan lang talaga ng panawagan. Tapos send lang ng send sa kanya, mabot ng 100,000 yung nalikom niya. May, ganun din talaga, may mga sumabay rin talaga ng mga scammer pero hindi siya nagpa-scam eh. Hindi siya nagpa-scam. Babae rin yun, tapos parang nasa 20 years old pa lang, 21. Ganun din ang ginawa, post niya lang, si papa niya, ito na yung kalagayan. Salamat sa mga nagbibigay, thank you dito kay ganito ganyan. Inaano niya lang, ina-update niya lang yung kanyang account at doon niya ipinapanawagan. So, gagawin din natin yon. Kung halimbawa meron kang update mo lang ako, isend mo lang sa akin yung mga picture, video, kung gusto mo. Sa pamamagitan ng panawagan, sa Facebook, doon talaga po pwede tayo makalikom ng cash. Maliban doon sa mga kamag-anak, pamilya na po pwede mag-ambagan.
1: Opo.
0: Meron din siguro no, sa mga kamag-anak, pamilya na po pwede mag-ambagan.
1: Meron po.
0: Yan yung maganda sa sa pamilya na mayroong GC. Yung mga magkakamag-anak nandoon, tapos hingin ng tulong, tapos yung mga kamag-anakan iba magsasend at send na lang. Ganda ng ganong sitwasyon. Pero ito, uulit-ulitin natin to. Rian, next week, panawagan tayo uli. Likumin talaga natin to, yung 87,000 ito. Kasi habang tumatagal ka dyan, lalaki pa yung bayarin ninyo di ba?
1: Opo.
0: Kano yung mo dyan? Yung... room.
1: 2,500 po.
0: Kita mo, di ba? Pagka dalawang araw hindi magawa ng paraan, 5,000 rin?
1: Opo.
0: Laki rin. Sige. I-ano mo sa akin na, sige, ganito ang gagawin natin. Popost tayo ng panawagan. Diyan yung picture ng pasyente. Tapos, nandyan yung kwento, yung detalye. Tapos, nandun yung GCash number mo. Ganun gawin natin.
1: Okay po.
0: Sige, pag nakapost ka, send mo lang din sa akin. Kailangan lang talagang gawin natin to kasi lahat, kumbaga, lahat ng paraan na po pwede natin gawin, gawin natin para dito sa bata, sa kapatid mo, para makalabas na rin. Wala namang masama, medyo nakakahiya lang sa part ng iba kasi, Pero kung titignan

0: na natin, mas okay na ito kaysa namang scam tayo, kaysa naman manloko tayo ng tao, manawagan na lang tayo. Kasi nga, kaya tayo nananawagan, kasi nangangailangan din tayo, di ba? Yung iba nga eh, nandyan lang, naghihintay lang. Kumbaga meron silang natanggap na blessing, kahit sa maliit na halaga, eh, tutulong sila at magbibigay. Pero iipunin natin yun para lumaki. Okay, Rian?
1: Apo.
0: Alam mo, yung account ko, yung Gerald Gales?
1: Hindi po.
0: Sige, search mo lang ha yung Gerald Gales na account. Tapos pwede tayo magdirekta doon ng, ano, ng conversation, ng update tungkol dito.
1: Okay po.
0: Okay, sige. Rian, ikaw yung manawagan mismo. Pakinggan ka nila para direkta naman galing sa pamilya, sa kapatid yung panawagan. Sige. Doria, nakikinig sila. Hindi ka pa, Rian?
1: Hello po.
0: Ayan, okay. Sige. Sa mga nakikinig ngayon, sa nanonood, ano ang panawagan mo, Rian?
1: Magandang umaga po. Nananawagan po ako sa lahat ng mga nakikinig ngayon na kung pwede po matulungan kami sa bayarin po namin sa hospital po para sa kapatid kong may sakit na meningitis po. Nangangailangan po kami ng tulong para po makabayad sa doctor's fee po ng kapatid namin. Ay, ng kapatid ko po para po makalabas po kami. Maraming maraming salamat po.
0: Sige, thank you. Prepare ka ha ng ano, ng GCash number mo, Rian.
1: Sige po.
0: Okay, sige. Thank you. Sige, sige.
1: Thank you po.
0: Chat mo lang ako. Chat mo lang.
1: Okay po.
0: Okay. Serbisyong katropa. Sunod natin yung ano, yung Ken, yung may yung lalaki na may sakit sa balat. Mananawagan din. Serbisyong katropa. Salamat kay Ma'am Rian. Tapos yung pasyente niya po ay si Rhea J, tama ba? Kabigi. Sila po ay nasa Ace Hospital at meron pong isang buwan na. Meron silang bayarin ng 87,000 sa doctor's fee. Ah, sige, sige. Di bali lang. Okay lang. Hintay lang natin. Kailangan nila ng 87,000 pesos dito kay Rian sa panawagan niya para ho sa kanyang kapatid na meron na rin advice yung pong doktor na kung po pwede pinayagan na sila na makauwi na para sa bahay na lang po ipagpatuloy yung gamutan at pagpapagaling. Kailangan lang 87,000 pambayad po sa doktor. Yung ibang bayarin po kasi, nahingi na rin nilang tulong. Yung pong hospital bill, di ba, may mga JL naman, may mga ahensya ng gobyerno na nalapitan. So ito na lang kailangan, 87,000 pesos para sa doctor's fee. Serbisyong katropa! 3 years old po yung pong pasyente. Serbisyong katropa! 22 ng umaga. Serbisyong katropa! Yan dyan, Sawi. Hello po. Yan kay Triboy. Ba, Triboy? Mga sir. Mga sir, huwag nyo po pilitin na tuliin sila. Ayaw nga nila eh. Ikaw, labi, hindi ba tuli ang mga ano Chinese? Serbisyong katropa! Tuli ba, Ken? Hindi. Baka tuli rin sila. Serbisyong katropa. Talaga Triboy ha. Serbisyong katropa. Oh, wawalan tayo eh, kasi lagi tayong na ano nila eh. Lagi nilang na ano tayo. Na bubuli. Serbisyong katropa. Magandang balita ha sa mga munisipyo, sa mga barangay. Ay hawak na ho ng... schedule na ba kayo? Hawak naman ng barangay. Basta mula ho doon sa Malacanang na ibaba na ho sa level ng... Provincial Board. Serbisyong katropa. Kasi na tawagan na si Board Inan eh. Ang sabi niya, hawak na nila eh. Serbisyong katropa. Sa 200,000 pero yung sa city wala pa, hindi pa. Serbisyong katropa. Una yun sa Treasurer's Office ng City Government. Serbisyong katropa. Sa mga punong barangay, 200,000 yun. Huwag tayo nakatutok lang doon sa ano ha, sa 100,000 para sa scholar. Serbisyong katropa. Pero pang 100,000 na dapat makita ninyo, makita natin mga kababayan kung saan gagamitin yun. Serbisyong katropa. Kanina yung nakausap ni Kalui, ang sabi ni Kapem. Serbisyong katropa. Mga kapladihemang, mukhang ang sa kanila ay tent. Tapos mga upuan para raw magamit pagka mayroong mga patay, may mga event. Serbisyong katropa. Yung 100,000 kasi kailangan makita ng tao yun. Pwede rin yung, sabi niya, computer set daw. Pwede rin yung pong mga motor, yung pang-responde, vehicle ng barangay.
2: Servisyong katropa!
0: Oo, pwede yun. Basta yung nakikita na proyekto o project.
2: Servisyong katropa!
0: 100,000 para sa scholarship program at 100 naman para sa infra.
2: Servisyong katropa!
0: Yung mga makikita ng tao, ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay na project. Pwede na sa 100,000. Matayin natin yun. Dapat makita ninyo.
2: Servisyong Katropa.
0: 10:24. Babalik tayo makalipas ng buwan ng pala.
2: Servisyong Katropa.
3: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi some 25 years.
4: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
17: Premium D3.
15: Makatutulong sa kalusugan
17: na may VCO
15: at moringa.
17: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Plus Gold.
19: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
23: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Mayroon akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santon Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
20: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: XFM.
28: XFM.
29: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
30: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
29: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
31: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
32: Premium D3 Coffee Mix.
33: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Saan naman uli na sa...
34: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
35: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana mag-uli na sakit.
36: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
37: Santon Gold Coffee Mix.
38: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang 4 na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
37: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
32: Pabibili sa mga butika.
37: Sister Pain.
39: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
32: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Pabibili sa mga butika.
40: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
41: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
40: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan.
32: Premium D3.
40: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
33: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
42: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
43: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
44: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
7: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
9: Servisyo Katropa.
10: May nakumpis ka pala dyan sa bayan ng Brooks Point o sigarilyo.
9: Servisyo Katropa.
10: Ang halaga ay nasa 210,000 pesos na.
9: Servisyo Katropa.
10: Di nakalusot, pambihiraw.
9: Servisyo Katropa.
10: Yung pong Philippine Coast Guard, katuwang ho yung ipang hensya ng gobyerno dyan po sa barangay Maasin sa munisipyo na yan. Ay meron silang nakumpiska na sa 210,000 pesos na halagaw ng smuggled cigarettes. Ang mapansin po ng mga suspect yung pagdating ng operatiba, agad silang tumakas. Sa tulong ng mabilis na koordinasyon sa mga opisyal ng barangay, natagpuan po at nabawi at nakumpiska yung pong mga pinaghihinalang illegal na sigarilyo. Parang lagi na lang natatakasan na pagdating sa sigarilyo katakas yung suspect, ha?
9: Servisyong Katropa.
10: Nasa 13 master cases po o 40 rims na pinaghinalang sigarilyo yung pong nakuha sa lugar. Dinala ho ang mga nakumpiskang produkto sa Quezon Special Boat para ho sa kaukulang disposition daw. Alinsunod sa umiral na batas.
9: Servisyong Katropa.
10: 210,000 pesos na halaga ng illegal na sigarilyo.
9: Servisyo Katropa.
10: At pambira, Ken, tawagan natin Ken.
9: Servisyo Katropa. Servisyo Katropa.
10: Yung mananawagan na lang, 'di ba? Meron nagre-ring kanina yung mananawagan.
9: Servisyo Katropa.
10: Fire.

0: Yan, Ken, meron tayong dalawang number.
1: Servicio Katropa.
0: 10:38 po ng umaga.
1: Servicio Katropa.
0: Sabi ni Elsabuya, kagawad, takot kasi sila ya, kagawad, takot kasi yan sila sa lugar. Kaya, sila baka daw pulutin. Hindi sila takot eh. Malakas nga ang loob nila. Oo, malakas ang loob. Biroin mo ha. Sierra Madre. Oo, yung barko. Nandoon natutulog. Doon po, doon nagbe-base yung mga sundalo ng AFP. Pinuntahan nila. Tsaka ilang bisis na tayong nabuli. Matatapang yan sila yung mga taga-China.
1: Servicio Katropa.
0: Okay, sige. Panawagan muna tayo. Hello po. Magandang umaga.
2: Umaga po.
0: Sir, opo. Ano po pangalan, sir?
2: Belsinyo po. Puan po.
0: Ha?
2: Belsinyo.
0: Delsinyo. Taga Brooks Point po, no? Delsinyo?
2: Opo.
0: Kayo po mismo yung, ano, yung pasyente?
2: Opo.
0: Ay, okay. Sige po, naiporward sa akin ni Jade Ancheta yung pong panawagan ninyo. Belsinyo na taga, saan po sa Brooks Point?
2: Pangubilyan po.
0: Pangubilyan. Okay, sige po. Ano pong nangyari sa inyo, tatay?
2: Nagkaroon po ako ng ano, yung naliskis yung katawan ko.
0: Napa-check up nyo na rin po?
2: Opo, matagal na po ito, nakacheck up na. Kay Dr. Salgado, wala din po.
0: Oo, ang sabi rin po.
2: Magaling.
0: So, psoriasis so,
2: wala
0: po?
2: Mang,
0: ha?
2: Wala mang magkasabi ng mga tao sa tingin daw nila, psoriasis po daw ito.
0: Oo, yun nga, yung ganun. Tapos Makati po ba?
2: Makati po masyado.
0: Ayun na nga, oo, yung parang ano siya, parang titignan mo, nagbabalakubak-balakubak, tapos mapula, Makati. Lalo na pag napawisan?
2: Ayun na nga po eh.
0: Ayun na nga, oo. May, tadi, anong ano po, anong nangyari nung pa-check up kayo, ano sabi po?
2: Wala naman po, binigyan lang ako ng gamot.
0: Oo, efektibo naman? Nung time na yun?
2: Opo. Pero nung kunong nainuman ko ng gamot, mas lalong naglala. Tanggalad yung kaliw ng mga paa ko, tanggalad yung kalamon. Sinilas lang natin yung gal.
0: Aray!
2: Pati yung palad ko.
0: Grabe naman nangyari na yun.
2: Opo. Pati ko bubodala. Pati ko bubodala.
0: Teka, sige po, saglit lang ha. Tatawag po tayo ha. Dali lang ha. Tatawag po kami ulit.
1: Servicio Katropa!
0: Titignan nga natin, parang psoriasis siya eh. Pero, syempre, di naman tayo eksperto. Si taga Brooks Point po, pangubilyan. Si Tatay Belsinyo, yung pong kausap natin, 57 years old po ito. Tingin yun ng tulong, mananawagan. May number din siya na po, pwedeng tawagan siya. Gcash kaya meron siya. Yung plano, maganda magpa-check up na lang siya uli. Kung medyo sablay doon sa unang pina-check upan niya, baka sa ibang doktor. Oo, baka po pwedeng mapagaling siya.
1: Servicio Katropa!
0: Tay Belsinyo, tawagan ka namin uli ha.
1: Servicio Katropa!
0: Buong katawan niya eh, pero sabi parang natanggal daw yung talampakan. Ano ba yun? Grabe namang sugat yun.
1: Servicio Katropa!
0: Kailangan niya mo na pa-check up, siguro. Di ba, Tay Belsinyo?
3: Anak niya pa po, sir, kasi...
0: Okay, opo, oo. Sabi ni tatay mo na mas lumala raw yung karamdaman niya.
3: Na nilalamigan po siya.
0: Sige, oo. Nakakumot na uli siya ngayon.
3: Opo.
0: Sige, anong plano natin? Kailangan ipa-check up siya uli o hindi na?
3: Wait lang po.
0: Sige, baka hindi mo na siya makasalita o papaano. Kasi nilalamig siya, tayo na lang mag-usap. Ha?
3: Pwede po wow na ipa-check
0: up. Oo, kasi kung ako rin ganun din talaga maganda, ipa-check up siya nang malaman talaga kung ano yung sakit na dumapo sa kanya.
3: Opo.
0: Sige, saan kayo magpa-check up? Sa puerto?
3: Wala po kaming, ano, panggastos dyan sa puerto.
0: Okay, sige. Pagtulungan natin ito. para makapacheck up at mapagamot siya. Kasi kung itutuloy natin yung reseta sa kanya nung nakaraan, baka mas lalong lumala.
3: Kaya nga po.
0: Kailan siya napacheck up?
3: Nung nakaraang taon pa po yung napacheck up yung sugat niya.
0: Okay, last year. So ngayon, kailangan niya talaga kasi taon ay nakalipas eh.
3: Kaya nga po.
0: Mag-ipon tayo ng pera. Ganon ang gawin natin.
3: Opo.
0: Tapos pag nakalikom na tayo ng pera, baba kayo ng puerto, dito siya pa-check up. May mga private doctor naman dito.
3: Opo.
0: Yung mga eksperto sa ano, yung mga dermatologist, yung mga ano, yung mga eksperto sa balat talaga.
3: Opo.
0: Yun, doon tayo pa-check up. Sige, maglikom tayo. Meron ka ba GCash number?
3: Meron po.
0: Gamitin natin, yan ang gamitin natin.
3: Sige po.
0: Oo. Nag-post ka na rin ba sa account mo?
3: Hindi pa po.
0: Sige, ganun ang gawin natin. I-post natin si tatay, pakita natin kalagayan niya, tapos lagayin natin yung GCash number mo, kwento mo, para may mag-send. Plano naman natin pa kayo pa-check up siya dito. May mag-send at bibigyan ng tulong yan eh.
3: Sige po.
0: Ano pong pangalan niyo, ma'am?
3: Anibel po.
0: Anibel?
3: Opo.
0: Oo, ma'am Anibel, pagtulungan natin ito, mag-post kayo, kami sa XFM ganun din mag-post tayo. Gamitin natin yung ano mo, yung GCash number mo.
3: Opo, sige po.
0: Pero aware ka doon sa mga scammer?
3: Opo.
0: Pag may maghingi sila na OTP, pag may hingiin sila ng mga number, pilapan, wag mong pipilapan ha.
3: Opo, sige po.
0: Basta sabihin nyo lang doon sa scammer na tatawag sa inyo. Send lang po kayo kahit di na po tayo mag-usap. Send lang po kayo kahit na magkano ang account. Pag sa tingin ninyo na talagang nangi-scam na lang.
3: Opo.
0: O kaya maramdaman nyo man yan, patayin nyo na lang kagad. Huwag nyo na pag-aksaya ng oras. Yung cellphone ang patayin ba? Yung
3: tawag.
0: Opo. Sige, Ma'am Anibel, manawagan po kayo. Nakikinig po sila ngayon. Tapos pakibanggit na rin yung GCash.
3: Nanawagan po ako sa mga taong maganda ang puso. Kailangan po namin ng pera para sa tatay ko po, para mapagamot na rin po namin kasi matagal na rin po siyang may sakit. 17 years na po yung sakit niya.
0: Tagal
3: na? Dinadala niya lang po para mabuhay niya yung pamilya niya.
0: Sige, palagi ko psoriasis siya eh. Kaya lang baka hindi akma yung ano, yung gamot na reseta sa kanya. So, kailangan niya ma-update na. Ma'am, ano ang number, Ma'am Anibel?
3: 0906.
0: Sige.
3: 95.
0: Oh.
3: 9568060 po.
0: Ulit daw, 0906-95?
3: 68.
0: 06. Ha?
3: 0906-9568-060.
0: Okay, nako ako.
3: Rio po yung pangalan. Rio Agum po yung nakapangalan doon.
0: Bakit Rio? Hindi Annabelle?
3: Asawa ko po yung nakapangalan doon.
0: Ah, sige, Rio. Letter A to. Rio A. Di ba?
3: Rio Agum.
0: Agum. Okay, sige. Bantayan nyo lang. Tapos mag-post na kagad tayo para makaipon na tayo kagad. I-post mo sa account mo. I-send mo sa akin sa Gerald Gales na account.
3: Opo. Sige po.
0: Nandoon yung picture ni tatay. Nandoon yung details. Sabi mo, 17 years ng sakit. Bago grabe sakit. May kwento sa kanina. Matindi rin nangyari sa kanya. Parang matanggal din talampakan niya sa sakit.
3: Opo, kahit po yung mga kuko niya, natatanggal po yun.
0: Ah, grabe pala. Di, sobrang sakit nun. Kuko ba naman matanggal, di ba?
3: Opo, hindi na nga po siya nakakalakad.
0: Sige, pagtulungan natin. Kailangan lang talaga mapagamot, mapacheck up siya. Tamang reseta.
3: Opo, sige po.
0: Thank you, Ma'am Anibel. I-send mo sa akin,
3: ha?
0: Sa post mo, nandun yung GCash number, nandun yung details, pati yung picture.
3: Opo. Sige po, salamat po.
0: Okay po. So, kailangan natin tutulungan na. Tropa! Mapagamot, mapacheck up dito sa puerto. Si tatay. Belsinyo. Sugpon, Tatay Belsinyo Sugpon, 57 years old po yan at nakatira sa Sitio Mati sa Barangay Pangumbilyan sa munisipyo po ng Brooks Point.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hindi yung kanyang karamdaman, no? Kasi alos buong katawan niya, nangangati, namumula.
1: Serbisyo.
0: Nagbabalat-balat. So, kailangan niyang magpa-check up. Mandadalhin siya dito sa Puerto. Sa Puerto, tapos ano natin tulad sa GC natin para may post na rin sa XFM.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tulungan ho natin, ha. Meron GCash number na binanggit ni kanina. Ang GCash number po ay 0906-9568-060. Ito po yung kanilang GCash number.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oo, nasa Brooks Point. Meron din palang post dito si Jade and Ancheta. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay magalang na kumakatok sa inyo pong mabubuting puso upang humingi po ng kaunting tulong para sa pagpapagamot ni Tatay Belsinyo Sugpon, 57 years old. Nakasalukuyan po nakatira sa Sitio Mati, Barangay Pangumbilyan, Brooks Point, Palawan. Si Tatay Belsinyo po ay may malubhang problema sa kanya pong balat na nangangailangan po ng gamutan. At pagpapatingin sa doktor, sa loob po ng 17 years, 17 taon ay iindan niya ito ang matinding katikati sa kanyang buong katawan. Sa ngayon po ay hindi niya kayang kuskusin ang tustusan pala ang pambili ng gamot at pagpapagamot dahil sa kulangan sa pera. Kahit maliit na tulong lamang po ay napakalaking bagay na para po kay Tatay Belsinyo upang may pagpatuloy niya ang kanyang pagpapagamot at tuluyang gumaling. Taos puso po siyang nagpapasalamat sa sino man po na makakatulong at magdarasal sa kanya pong paggaling. Ito na, sa mga nais po na magbigay ng tulong, maaari po kayong kumontak sa number na. Ito na pala yung number kanina binabanggit natin na GCash number. 0906-956-8060. Yan po yung contact number nila. Maraming salamat po at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Note, hindi ko po kamag-anak si Tatay Belsinyo. Ako po yung concerned citizen. O yun, ano lang pala ito. Kinontak niya rin ako eh. O ni si Jade, ito hindi niya kaano-ano pero kinontak ni Jade tayo. Sabi niya kung po pwede maipanawagan sa XFM.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung anak na mismo yung nakausap natin, sabi ko gawa siya ng panawagan, maisend din sa atin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, sige. 10:51.
1: Serbisyo Katropa.
0: Maraming mga nanawagan, ano, si Ma'am Rian nanawagan din para sa kanyang kapatid. Nasa ospital pa ngayon, pwede na sila makalabas, kaya lang 87,000 pa ang kailangan nila. 87,000.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito naman si Annibel para sa kanyang tatay na 17 years nang merong sakit sa balat.
1: Serbisyo Katropa.
0: Meron yan sigurado pag na-post yan sa XFM tapos yung mga nakikinig, magsasend yan. Kahit na maliit na halaga lang yan. 50, 100, sinama-sama na yan, lalaki rin yan. Makakatulong at makakatulong din po sa pamilya. Lalo na sa pasyente.
1: Katropa!
0: Hirap nun, 17 years mong dala. Grabe.
1: Serbisyo Katropa!
0: Iba nga, di ba, isang buwan lang. Hindi na tayo makatiis yung mga katikati na yan. Saglit lang, di ba? Pero sa kanya, 17 years niyang dinala.
1: Serbisyo Katropa!
0: Malala pa, grabing pula, di ba? Buong katawan. So, balat-balat na yung katawan eh.
1: Serbisyo!
0: Sana gumaling. Sana bumalik sa normal yung kanyang balat.
1: Serbisyo Katropa!
0: Salamat mga kababayan sa inyo pong panonood. Salamat po sa pakikinig dito ho sa public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Serbisyo Katropa! Susunod na ho ang palatuntunang sentro at uupo ho dyan si Katropang Alison Salvat.
1: Serbisyo Katropa!
0: Maraming salamat! Inyo po lingkod ka, Gerald Gales. Magandang umaga.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. System Pain.
14: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
3: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
9: XFM.
18: Setting time, mga katropa. Ganap na po ang 4 minuto makalipas ang alas 11 ng patanghali.
1: Sentro. Programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
3: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
3: Sentro.
1: Sentro.
18: Sa pong maganda at medyo kumukulimlim na patanghali, mga kabayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nangingitim na naman ang ating pong papawirin. Nagbabanta, nagbabanta na naman ang ulan. Dito sa bahagi po ng Libisan Pedro, pagtitingala ka po ay medyo may kaulapan na mayroong malamang bit-bit na mga pag-ulan yan, ha? Ay nako, mga kabayan, mga katropa, ganun pa man, oy, tuloy-tuloy ang ating pong mga palatuntunan. Siyempre dito po sa inyo pong katropang istasyon, XFM Palawan, mga sir, mga ma'am. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Broadcast center ng 104.7 XFM Palawan. Alam mo na ni katropang Mike Iscote. Pansamantala magmula araw na ito, Martes, Merkules, Webes, hanggang Biyernes. Tayo muna ho magkakasama, ha? Siyempre sa ngalan po ng ating partner sa bagay technical ngayon, si Engineer Axel Bon. Mamaya si Engineer Ken Vincent Dancilla. At syempre sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, magsama-sama po tayo sa mga karagdagang mga impormasyon at balita dito po sa programang sentro. Ako muna pansamantala ang ino po mga kasama katropang Ali John Salvatus. Siyempre, tawag din. Kasangga natin sa paghahatid po ng mga impormasyon at mga balita sa inyo. Mga kabayan, mga katropa, itong ating ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Oy, talaga naman. Oy, tama-tama sa mga nag-early lunch dyan. Or yung iba ay brunch. Pinagsama na po ang breakfast at lunch. Yan po yung gawain ng mga kasamahan ko din eh. Titipid. Titipid. May pagtaas na naman ng mga presyo po ng ating po mga produktong petrolyo. Mabigat-bigat yung krudo ha. Halos 9 na piso hanggang 10 piso ang itinaas. Sa gasolina, 3 pesos hanggang 4. Pero mabigat pa rin sa bulsa mga kabayan, mga katropa ha. Lalo na po yung kerosene. Sino pa bang gumagamit ng mga gas dyan? Abay 9 pesos hanggang 11 pesos ang itinaas. Mga kabayan, mga katropa, dulot pa rin yan. Mas tumitinding operasyon ng magkabilang bansa, Iran at ang Amerika, sa gitnang silangan. Kakahigpitan na naman, ha? At nagbabala pa nga yung Iran, talaga na mag-retaliate daw sila. Ano man daw pong mga pag-opensang ginagawa ng bansang Amerika. Dito naman sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, ingat din sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? May panibago na naman, itong ating City Fire, ang ating pong Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Puerto Princesa, may nirespondihan na naman, sunog, muntik na ito. Diyan sa barangay, Bagong Silang. Diyos kong mahabagin naman, kahapon sa San Pedro, ito, muntikan. Buti na lang po, naagapan ng dahil sa LPG. Nag-leak siguro yung hose nito. Anong hose? Hose. Walang nakakatawa dun sa pagkaano ha, kasunog. Tinatawanan ko po sarili ko sa pagbanggit ko ng hose. Hose o yung pong nakakabit siyempre sa tangke, mga kabayan, mga katropa, ng LPG. Ingat sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Laging sisiguraduhin po yung inyo pong mga ginagamit sa pagluluto. Mapa-LPG man yan, mapa-uling, or kahoy. Bago po kayo aalis sa inyo pong mga tahanan, siguraduhin po ninyong safe, walang leak yung mga hose ng inyong mga LPG. Yung mga uling naman, walang baga. Di kayo yung mga kahoy naman, wala pong mababagsakan na mga flammable material, ha? Mamaya-maya, Engineer Ken, driving pa rin si SF01, Paolo Lumana. Nag-message na rin ako. Ayan, tinawagan na rin ni Engineer Axel Bon, kaya lang hindi sumasagot. Driving daw siya, driving. Ayun mo lang, update lang tayo. Dito sa kanilang narespondean sa Barangay Bagong Silang. At syempre, yung isa nangyaring sunog kahapon. Diyan sa Puruk Mulabe, Barangay San Pedro. Initial. Kasi kahapon, madami po yung mga lumalabas na mga impormasyon kung saan ba nagsimula. Ano ba nagsimula ang sunog diyan sa Puruk Mulabe. Ha? May tinitingnan, electric fault. Kasi nga, pagbalik daw ng kuryente, diba nagkaroon tayo ng total blackout kahapon. Tapos, pagbalik ng kuryente, yun na. Tapos, may nagsasabi, dahil daw sa na sinunog na basura na iniwan. Mga kabayan, mga katropa. Alamin natin sa dalawang yan, yung lumalabas sa kanila pong initial na investigasyon, ha? Sige, kapag nag-message na si Senior Fire Officer, Paolo Lumanang, ha? Driving, sir, 11:10. 11:10 daw. Sabi ni Sir Paolo, ha? Ang ating pong tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa Station. Update lang tayo, kamo. dalawa, pati yung kanina lang. Alas 10. O, kanina lang to. Alas 10. Alas 10:20. Sa Rojas Street, Bagong Silang. Involved structural alarm status, first alarm. Fire out naman po nung dumating yung ating pong mga tagapamatay sunog. Nasa kabilang linya na. Ang ating pong Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Especially yung ating pong spokesperson, si Senior Fire Officer Juan Paolo Lumanang. Sir, magandang patanghali si Katropang Allison po sa XFM Palawan.
19: Yes sir, magandang tanghali po sa inyo tsaka sa lahat po ng manunood at nakikinig ng programa niyo sir.
18: Yes sir, opo. Sir Paolo, may panibago ha. Dito, alas 10:20 lang ha, ngayong umaga nito sa Bagong Silang. Tama pa, sir?
19: Yes sir, meron po tayong fire call kaninang itong ano lang sir, alas 10.
18: Opo.
19: Sa Bagong Silang sir.
18: Yung base doon sa inyong pong ibinahagi na mga larawan, mukhang ano to sir, gasol? Gasol?
19: Yes sir. Yes po, sa tingin namin sir, nagkaroon lang to ng answer. Nang leak or apo ng pero as of now, andun pa yung investigator natin sir, na alam niya kung ano yung kung paano nagsimula, bakit nag-start ng apoy dito sa kanilang gasol, kanilang lusuan.
18: Opo, oo. Ito, ano, bahay po ito, ano, sa loob ng bahay, sir?
19: Apo, sir, opo.
18: Mm-mm.
19: Pero nagapa naman po.
18: May tao naman nung mangyari, yung pagsiklab, sir Paolo?
19: Apo, sir, yes po.
18: At hindi naman po kumalat pa yung apoy, sir Paolo, no?
19: Hindi na rin po, sir, dahil sa mabilis din yung action nung, ano, nung bahay.
18: Well anyway, sige, buti naging maagap at mabilis yung kanilang pong pagkilos ano. Na-suppress din kaagad yung apoy. Mukhang sunog na sunog yung kanilang kalan eh, Sir Paolo.
19: Yes po sir, at kahit na ganun sir, madali nilang itinawag ito sa ating impilan sir. Kaya yun. Na karating rin ang mabilis yung ating mga tropa doon.
18: At least naiwasan pa. Oo. Update lang kami sir Paolo, no? Maiba tayo. Yung kung saan nangyaring sunog kahapon dyan sa Puruk Mulabe, San Pedro. May initial na po ba? Ilang angulo ba yung tinitingnan ng ating pong mga investigator dyan sir?
19: Sa ngayon sir, ang tinitignan ng angulo ng ating mga investigator is yung... sa mga electrical wiring at saka yung

0: sir, talagang kanila po yung area o yung mga bahay or may mga rente doon o mga nagbo-board, Sir Paolo?
1: According sir, sa investigator natin, may mga nagbo-board po.
0: Oo. At may estimated value na ba, sir, doon sa sunog kahapon?
1: Yes, sir. Estimated damage base sa assessment ng ating investigator po is more or less 980,000.
0: 980,000. At maaari pang tumaas yan, Sir Paolo?
1: Yes, sir. Pagka po nakasubmit na sila ng mga documents na kailangan po natin.
0: Yun, opo. So, thorough investigation pa rin po sila sa gawa ng ating po yung investigador dyan, sir?
1: Yes, sir. Actually, kakauwi lang ng investigator natin kanina from sa fire scene kahapon. Tapos meron din, yun na yung bigla ang tawag po nung sa bagong silang.
0: Bagong silang, oo. Ako talaga parang naaraw-araw na kayo, Sir Paolo, ah.
1: Kaya nga, sir.
0: Oh, wag na po sana masundan
1: na po.
0: Sir Paolo, dito, siyempre, yung ating pong panawagan, yung ating pong bureau, alam natin, yung iba nating mga kabayan, sa ulado na, pero kinakailangan pa rin natin talagang paalalahanan. Nasaan yung po yung pagkakataon, Sir Paolo?
1: Yes, sir. Kami po sa City Fire Stations o sa BFP po ay hindi magsasawang magpaalala sa mga kababayan natin na patuloy po tayong maging maingat, patasin yung ating kaalaman sa fire safety, lalo sa mga kabahayan natin. At kung meron man kayong makitang sunog, agad po nating ipag-alam sa aming pong himpilan para po mabilis po ang ating pag-responde.
0: Iyon, oo. Madagdag ko lang, Sir Paolo, yung pong ginagawa nating pagsasagawa ng mga information and education campaign, barabarangay, tuloy-tuloy pa rin po ba ito?
1: Yes, sir. Apo, tuloy-tuloy po tayo dyan. Ang ongoing po yung ating upland, ligtas na pamayanan, tuloy-tuloy po yun. Nakaano po tayo diyan sa mga hazardous area talaga.
0: Nakatutok. Oo, yung
1: yes po.
0: Oo, mga halos dikit-dikit o magkakatabing mga kabahayan ano, Sir Paolo.
1: Yes po, sir. Yes po.
0: Oo, may mga nabuo na rin tayong mga yung mga barabarangay sa lungsod ng Puerto Princesa, may mga kanya-kanya na pong mga fire brigade ano, Sir Paolo?
1: Yes po, tuloy-tuloy po yun sir ang pagkakandak ng mga training, pag-create ng mga auxiliary forces ng BFP sa barangay.
0: Oh, ito lang, Sir Paolo, kahapon kasi habang tayo nagka-cover din, ano, hindi na po tayo napanagpo kahapon dyan. Oh, may mga ilan tayong mga kabayan doon na medyo nakapansin lang. May mga napansan sila doon sa ating pong mga tropa na iba daw ata doon medyo kulang sa kagamitan. Yung mga bota raw, mukhang mga luma na raw na ginagamit. Sir Paolo, kamusta po lang muna yung ating pong mga equipment ngayon sa ngayon, Sir Paolo?
1: Sa ngayon, sir, very limited yung mga equipment natin, lalo din sa ating mga protective gear natin. Pero ang istasyon naman po natin is gumagawa ng paraan para mapunan po ito yung mga kakulangan namin.
0: Oo, so talagang may kakulangan talaga tayo sa mga equipment, especially sa mga protective gear ng ating pong mga tropa, Sir Paolo?
1: Yes, sir. Na talakay na rin po ito nung mga malalaking sunog natin nakaraang buwan.
0: So paano na po ito tinutugunan nung ating pong departamento, especially from national?
1: Opo. Yung constant communication namin dun sa aming higher office po is tuloy-tuloy mga letters namin is lahat po ay naisubmit na namin sa itaas.
0: Oh, okay. So gayintay lang tayo ng sagot, Sir Paolo.
1: Okay. Yes po, yes po.
0: Pero yung atin naman pong local government unit, mukhang all-out support din naman po sa inyo, Sir Paolo.
1: Yes po, full support po lagi, lalo yung ating pong CDRMO sa lahat ng mga insidente, mapa-rescue, mapa-sunog, nandyan po lagi nakasupport sa amin. Kaya nga po, lagi kami nagpapasalamat tuwing may mga insidente talaga, nandyan sila sa amin para supportan kami.
0: Iyon. Well, anyway, Sir, Senior Fire Officer Juan Paolo Lumanang, Sir, maraming salamat sa oras at pagbibigay po ng mga karagdagang impormasyon dito sa mga naganap nasunog ngayon at kahapon, Sir Paolo. Sir, thank you very much.
1: Yes, sir. Thank you so much po.
0: Ayan po, mga kabayan, mga katropa, yun doon sa barangay Bagong Silang.

0: itawag sa kanilang pong punong impilan dito sa ating sa lungsod ng Puerto Princesa, kaya naagapan. At ganun din daw po yung mabilis sa pagkilos ng may-ari ng bahay dyan sa barangay Bagong Silang. Ayan o, laglit ka. O yung kanya pong ginagamit na LPG. Mga kabayan makatropa. Sa mabilis na action din ng may-ari ng bahay at sa agad na pag-responde na po ng ating po mga tagapamatay suno, hindi na kumalat. At yung kahapon, 23 families, 23 houses, 21 doon ang totally burned at dalawa yung partially. Nasa na 100,000 pesos yung estimated cost of damage. Pero tataas pa rin daw po yan. Siyempre, kapag naisabit na rin po yung mga dokumentong inihingi ng ating Bureau of Fire Protection mula doon po sa mga nasunugan, mga kabayan, mga katropa. Ha? At yun nga, medyo sa equipment, particular na sa mga protective equipment, personal protective equipment ng City Fire, medyo may kakulungan. Kasi nga po, may mga nakapansin sa ating po mga kabayan kahapon. Iba na nating pong mga taga Bureau of Fire Protection kapon sumusugod sa ganong kalaking apoy. May napansin kasi yung isa na nating kababayan doon, yung sa ating tropa doon, medyo yung suot-suot na bota. Medyo manipis na raw at baka pinapangambahan ng ating mga kabayan, baka matunaw doon sa init. Kasi tumungtong talaga sa bubungan yung ating pong mga taga-pamatay sunog kahapon. Mga kabayan, mga tropa. So, may kakulangan, sabi po ni Senior Fire Officer Paolo. Pero lahat daw po ng kanila pong mga kahilingan ay agad na rin pong pino-forward doon sa kanilang punong himpilan sa kamay nilaan. Siyempre, alam naman po ang proseso ng gobyerno, mga kabayan, mga tropa, ang bagal. Kamagawa. Pero pag ganitong siyempre, kailangan ng agarang responde. Lang hintay mo pa yung mga bagong protective, personal protective gear. Mga kabay, mga katropa, kailangan gumawa ng paraan. Kung ano meron dyan, pagtsagaan muna. At siyempre, yung pagkikipagtulungan din po ng LG, yung counterpart, through CDRRMO, always naman daw pong nakaantabay sa kanila. Ha? Yan, ako. Ingat, ako, mga kabay, mga tropa. Sabi nga, gas-gas na. Itong mga linyatang sinasabing mas mainit, parang manakawang ka. Huwag ka lang masunugan. Pero sana, huwag naman pati manakawan. Hirap din kayo mag-ipon, ha? Pero itong masunugan ka, kasi talaga, mga kabay, mga tropa, back to zero ka. Mga kabay, mga tropa, lahat mga naipundar, na ipatayo ng mga propriedad, bahay, mga gamit na ilang taon, iba dyan, dekada na, ay mawawala, mauuwi sa abo ng ganun-ganun lang, mga kababayan, mga katropa. Alas 11:23 na po ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Magandang patanghali muna sa ating pong mga kababayan, ha? Na ngayon ay nananghalian na. Ngayon meron pong ginagawang seminar. Disaster Risk Reduction and Management System Training. Ang CDRRMO. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Sir, gasagarak ang audio ng hookup. Bakit kaya? Sabi ni Katropang Ray. Hindi kaya sa signal mo dyan, Pops Ray. Sige, ina-adjust na ni Engineer Ken yung ating live dito, ha? Ay, monitor lang po ninyo. Dyan sa bayan ng Brooks Point, Rizal, El Nido, San Vicente. Pa-check lang yung audio natin, ha? Sa hookup. Sagarak daw. Sige, thank you very much. Katropang Ray, ha? Oo. Ako, mga kabayan, mga katropa, kahapon din, may sinagawa naman pong pag-turnover po ng mga armas armas, pandigma. O, mga baril. Ha, mga kabay, mga katropa. Sa provincial. Security, peace and security cluster. Diyan sa Gusaling Kapitolyo, mga kabayan, mga katropa. Ilang pong armas yung pong isinurrender nung pong mga kababayan nating sabi nga ay nagbabalik loob sa ating pong pamahalaan. Mga kababayan, mga katropa. Dito, tatlong M16, isang... apat na M16 at isang shotgun. Yung itinon over nung lima rin pong mga nagbabalik loob sa ating pong gobyerno. May sistema pala ito, mga kabayan, mga katropa. Sa pagbabalik, pagsusurrender ng mga armas. Actually, hindi naman daw po ito nila nagamit. Sabi nga doon sa kanilang dating pinaniniwalaan, doktrina, mga kabayan, mga katropa. Mga kabayan, mamaya ibabahagi natin yung pong sinagawang turnover mamaya. Pag turnover kahapon, nitong pong mga baril na ito, dito na mababanggit nitong si attorney Masa ng ating pong actually, sabi niya kahapon, hindi siya empleyado ng PCSD nung marapa. Siya ay isa sa mga cluster head ng provincial security and peace cluster o council, mga kabayan, mga katropa. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang sentro, pagkalipas lang po ng ilang paalaala. Sentro.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangistin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
7: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
9: X.
2: XFM.
9: FM.
0: Oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po nga 33 minutos makalipas na po ang alas 11 ng tanghali. Samantala ang bahaging ito mga kabayan, mga tropa, ng ating pumpalatuntunan. Handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Para sa atin naman po mga kabayan dyan na kakaranas na ng panlalabo ng paningin ha. Aba, agapan agad yan. Huwag pong ipapag sa walang bahala, ha? Hirap na. Naman po natin, napaka-importante ng paningin sa ating pong pang-araw-araw na gawain o pamumuhay. Sa panalabo ng paningin, mga kabay, mga katropa, maaari nagkukulang na po sa mga bitamina at mineral. Gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ay ang ating pong mga mata. Medyo ang iba dyan nakakaranas na talaga ng panlalabo ng paningin. Kung mga kabayan, mga katropa, yan pong mga vitamin at mineral na yan ay nako, makukuha po natin sa iisang kapsula. Ito nga po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Kaya kayo po ay makasisigurong ito po ay safe at effective. Tandaan po mga kabayan, mga katropa, sa panlalabo ng paningin, ang kaagapay po natin dyan ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili na po ninyo mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man, sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi kaya naman po dyan sa mga munisipyo ha. Sa mga nangungunang mga parmasya at butika dyan sa mga munisipyo. sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, mabibili rin po ninyo yung mga produkto ng Yes to Health Incorporated sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa bayan ng Rojas, sa bayan ng Cuyo, sa bayan ng Nara, at sa bayan po ng Brooks Point. Meron po tayong mga Yes to Health Wellness Centers dyan. 35 minutos, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras. Kaya doon sa ating pong mga, o mga nanay, tatay, sundo na ng mga anak, sa San Manuel daw, bumuhos ng ulan, lakas daw. Sa mga bibiyahe pa, sa mga may susundo yung mga estudyante, dala ko po kayo ng pananggalang sa ulan, ha? Samantala, yung ating pong binabanggit kahapon nga, yung nagkaroon ng turnover, voluntaryo, pagsuko ng mga armas. Ito pong limang dating rebelde sa patuloy nga pong inisiyatibo ng pamalang panalawigan na isulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran dito sa lungsod ng lalawigan ng Palawan, ha? Mga kabayan, mga katropa, limang dating supporter, dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group, yung kanila pong sabi nga nasa kanila pong pangangalaga yung nag-turn over naman po ng mga armas. Sa maikling press conference na ginanap po kahapon, mga kabayan, mga katropa, narito yung bahagi. Engineer Ken, nandiyan, ha? Yung video na ano, kasuyo lang. Pakinggan po natin si Attorney Mata, ang cluster head po ng Peace and Security Council, ang ating pong pamalang panlalawigan. Hindi po siya taga PCSD ka po na humarap sa amin. Siya ay cluster head. Mga kabayan, mga katropa, narito po ang ilang pong mga ang ilang bahagi na sinagawa pong press con kahapon sa BGR Hall sa Gusaling Kapitolyo, mga kabayan, mga katropa.
16: Dela Peña, Deputy for Community and Reintegration. We also have Sir J.M. Cañanaso, Deputy for Operations, and Sir Police Major Rick Ramos, muna naman po sa Provincial PNP. At syempre kasama po natin ang ating mga friends rescue. At ngayong araw po ay ibabahagi po natin ang mga important updates and information regarding this development, including po ang mga efforts towards peace and integration and community security sa ating probinsya. And at this juncture, let us hear now from Attorney BJ Matea as he discusses the voluntary turnover of these firearms by former CTG members in Palawan.
17: So, as we all know, na-declare na tayo insurgency free matagal na, no? So actually 2022, pero 2021 pa lang halos wala nang combatants dito sa Palawan, no? So and little by little, it's an ongoing process yung integration ng ating mga kapatid, mga kababayan natin na sumali o nag-participate o kahit na papano nag-contribute sa Himagsikan. Ang ano yan, continuous po yan. Kahit na wala ng insurgency sa Palawan, the peace process is still continuous. We are still building trust and relationships. We are still building a community where yung ating mga kapatid na dating kasama sa communist terrorist group, sinisigurado natin na they will be integrated, they will have fruitful and productive lives as peaceful members of the community, and that they will contribute to the province, no, and to the general good ba kung sinasabi, no? So kaya yan, may trust building ano pa rin tayo, na marami sa atin na sumuporta sa NPA ng panahon, naudyok natin na magtiwala pa lalo na at mag-surrender na ng ibang kagamitan na dating ginagamit sa kanilang paglalaban. No? So, ito, nandito ngayon yung ating limang mga kapatid, and they willfully, voluntarily surrender these firearms. No? So, perhaps I will let Major Canyonazo to fill in the details kung paano natin na-approach at kung paano natin na-abot itong ganitong pag-turnover. Okay.
18: Magandang hapon po sa ating lahat, no? Si Mr. Canyonazo lang, Deputy for Operations ng Peace and Security Cluster ng Provincial Government. For the background lang po, dahil nga continuous yung efforts ng ating kapulisan, ng ating mga uniform personnel, at the same time, ang ating mga representative dito sa province ng Palawan or yung sa provincial government natin. So, nakipagtulungan po yung iba't ibang hensya, lalo na po yung mga dating mga rebelde o yung mga kadre natin ngayon na hikayatin po itong mga dati nilang kasamahan na i-surrender na yung mga natitira pa nilang mga ano, mga baril. So dati na po to silang mga ano nag-surrender. Pero that time is wala silang ni-surrender na baril dahil nga sa tingin nila is hindi pa sila secured sa sitwasyon. At the same time, nagdadalawang isip sila dahil baka anong oras is balikan daw sila. So, dahil nga sa continuous effort, nakikita naman nila na yung gobyerno natin, ang provincial government ay hindi nakukulang sa pag-aabot ng serbisyo sa kabundukan o sa Kabiasnan, napagtanto nila na ano na pwede na silang magbalik loob o ibalik na nila sa gobyerno yung baril na nakuha nila dati. So, sa paghikayat din ng mga dating rebelde na sumuko, so, nitong nakaraang June, second week ng June, na kapag desisyon sila na i-surrender yung natitira pa nila mga baril sa atin. So, sa tulong po nating mga kapulisan at iba pa pong ahensya ng ating gobyerno.
19: Nangahulugan po ba ito yung pag-surrender nitong mga baril na ito? Mayroon pa talaga mga baril pa na kailangang i-recover dahil marami namang surrender sa Palawan pero marami din yung walang tikbik na baril. Tama po ba yung nakikita o yung aking naisip? Sir, sino po pwede mong tanong?
17: Usually kasi pag na kumbinsi na natin o naudyok na natin na bumaba ang kapatid natin o nag-surrender, mas lalo na yung mga kasama sa mga platoon sa taas. No? Hindi naman nagbababa ng baril yan. Tinatago yan o iniiwan kung sa mga kasama nila. No? Kasi pag nagsuoli ka ng baril sa gobyerno, may consequence yun sa kanila eh. No? Minsan binabawian ka. Kesa na nag-surrender ka lang, hindi ka masyadong target. Pero kung nag-surrender ka na may hawak kang baril, may sinaulit kang baril, mas na yung symbol nun kasi symbolism nun sobrang mabigat para sa NPA. So, usually ang katumbas nun, babawian ka. Ganun lang ano dun. So, there is a possibility na marami pa rin weapons na nakatago up to now.
19: Sa PNP, kay Major Ramos, sir, mayroon ba kayong inventaryo na possible na dami na posisyong baril para dapat na i-recover para masabi natin na nabawasan yung mga baril na nakatago maliban dito sa mga baril ng mga sumuko?
20: Sir, as to numbers, ano, wala po tayong definite number kung gaano po karami. But then again, lahat po ng nare-recover or voluntary surrender firearms sa tanggapin po yan ng gobyerno o ng Philippine National Police, Palawan Police Provincial Office because ito po yung mandato po sa atin to really, no, para po maibalik po in favor of the government. But then again, as to it's number no, wala po tayong definite or exact number o yung bilang po ng mabalik.
19: Thank you po. Last na lang, sa ngayon po, anong kalagayan ng sitwasyon natin? May NPA na ba ulit? May nagbabalik o wala na po talaga? As update lang po natin after nung ma-declare tayo as insurgency. Thank you po.
1: Actually, there are recovery efforts, gusto nilang makabalik dito sa Palawan, no? But sa ngayon walang active combat presence dito sa Palawan, and minsan makakakuha ka ng reports pero these are unverified and malamang kumbaga marites, no? Until of course we can get actionable and reliable information. Sa ngayon, wala talaga. Okay, thank you.
21: Alright, next po. Yes, Sir Albert.
22: Hello po. Good afternoon. Ako po si Albert Villamor. Tanong ko lang po, ano po yung message niyo sa mga, in an encompassing way, ano po yung message niyo sa lahat ng mga rebelde dati na dapat isurrender na nila yung mga armas nila?
1: Kasi ano yan eh, pwedeng simbolo yan ng panibagong buhay, diba? Na wala ka ng, wala ka ng naiwan na unfinished business. Na, kasi, let's face it, pag may barrel o may loose firearm sa community, malaking panganib yan, hindi lamang sa mga nasa uniform personnel, pero pati sa lipunan, sa mga kabataan, no? So, sana i-surrender na nila para makatulong tayo na maging ligtas ang ating lipunan sa mga loose firearms. At total, nagbalik na sila sa lipunan, they're productive members of society already. Tuluyan na nilang i-surrender lahat ng mga armas na yan para mawala yung ating mga kababayan sa panganib, at pangalawa, talagang kung ano yan, itso yan, nasarado na natin ng gusto yung itso para hindi na bumangon uli, diba? So, yun. Thank you.
22: Ang attorney, saan po pwedeng i-surrender ito? Wala po bang discrimination magagarap sa ganun? Sorry po rin, pero may ganun po ba?
1: First and primary authority for surrender of firearms is the Philippine National Police. Okay, pero because this is a confidence building exercise, no? Open yung pathways for this matter. And then open rin ang Office of the Governor, tapos ang Peace and Security Cluster. Marami kaming mga community members, especially sa barangay level or municipal level, nakapwedeng mag-connect sa amin. So kung wala silang confidence sa provincial or sa PNP, at least sa community nila, sa barangay, mag-umpisa lang sila sa barangay para ma-surrender sa amin o sa PNP diretso. Yan lang.
0: Mga katropa, bahagi lang po yan ang kahapon nila ng press con, mga kabayan, mga katropa. Doon nga sa pag-turnover ng limang armas. Apat dyan po ang M16 rifles at isang shotgun. Yung isang M16 doon, giba-giba na eh. Ito, mga kabayan, mga katropa, sinasabi ni Attorney Mata. Ito yung limang surrendery, babalik loob sa pamahalaan. Hindi po ito sa isang area lang, ha? Iba't ibang munisipyo pong pinanggalingan niya. Yung mga armas na raw po yan ay ipinapatago daw po ng mga kombatant. Yung mga warrior, yung mga talagang umahawak ng baril dito sa limang ito. Baka sila yung contact sa community, pinapatago yung baril. Kung sakaling mapadaan o dadaan doon yung mga tinatawag nilang kombatant personnel ng makakaliwang grupo, may magagamit. Matinding alam pa yung pagkakatago ng iba dyan, mga kabay, mga katropa. Doon naman sa pagsusurrender, hindi na ito basta-basta isinusurrender agad kapag sila ay nagbabalik loob. Kumbaga yung confidence, andun pa rin. Usapin ng pagtitiwala sa gobyerno muli. Kaya yung iba raw po, oo, na sinasabi, oy, sumurrender. Pero may proseso pa kasi sinusunod. Yung pong pag-turn over ng baril, haba-habang panahon pa. Bago tuloy ang sabi ng maproseso yung tiwala muli ng mga ito sa ating gobyerno. Since na ito po ay na-surrender nila, ibig sabihin, totally yung kanila pong confidence sa gobyerno, sa mga programang inilalatag sa kanila, mga kagaya nila na nagbabalik loob, inando na, mga kabay, mga katropa. Ha? Kaya nga po yung pong binabanggit ni Attorney Mata na kahit na wala rin nga pong insurgency sa Palawan, yan ay validated naman ang ating pong pambansang kapulisan, maging ang ating pong mga kasundaluhan. Pero yung peace process, yun nga po, sinasabi ni Attorney Mata, mahirap mapanatili. Mas mahirap nga rin pong mapanatili na insurgency free ang ating pong lalawigan. Saha, kita nyo na po pangkabahaba at marami pong mga barabarangay, munisipyo. Yung pong kinakailangang bantayan ng mga otoridad. Kaya katuwang, siyempre, itong peace and security cluster ng ating pong pamahalaang panlalawigan. Kaya nga po yung patuloy nga pong programa ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan dito sa lalawigan ng Palawan, push through. Pinupush through po yan ng kasalukuyang nga po nating gobernador, mga kabayan, mga katropa, Governor Amy Alvarez. Siyempre, katuwang din po ang iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan. At napaka-importanting papel kung ginagampanan ng mga komunidad, mga kabayan, mga katropa, sa programang ito. Panawagan pa doon sa iba pa raw na mga nandyan pa. May pwede naman po ninyo pong i-contact. Paramdam kayo sa ating pong provincial peace and order cluster, ha? Mga kabay, mga katropa. Bukas palad, bukas dalawang braso kayong tatanggapin ng ating pong pamahalaan. Yan po yung mensahe, mga kabay, mga katropa, ha? Ako, 8 minuto na lang bago po ang alas 12 ng makulimlim na patanghali o tanghali dito sa bahagi po ng Libis San Pedro. At syempre ha, yung ating pong palatuntunang ito, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Softgel Capsule at ng Santon Gold Herbal Tea. Naman tama sa mga kakain ngayon. Kumakain sa mga oras na ito. After po ninyong kumain, mag-Santon Herbal Tea po kayo. Ha? Pang-balance ng blood sugar level sa ating katawan. Kano po sa may medyo napapasarap ang kain dyan. Napaparami yung kanin. Balansin po natin ang blood sugar level natin sa ating katawan. Mainam po itong ating Santon Gold Herbal Tea. Gawa po yan sa mga natural. Nasangkap, kaya nga po herbal. Nandiyan po yung malunggay powder, may turmeric, at ganun po yung cinnamon bark na pinatatamis naman ng stevia. Yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, available po yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. At mamaya, alas 2, ha? Antabayanin nyo muli yung pong sasagawang coverage ng XFM Network Philippines. Doon po sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa ating pong Vice Presidente Sara Duterte. Kahapon yung pong dininig yung pong kahilingan ng House Prosecution Panel na isubpina yung pong record, bank record, DIR record. And ito pong si Vice President Sara Duterte at yung kanya pong mister. Kahapon, napag-desisyonal ng impeachment trial court na isubpina raw. Para nga po, Matrey, talagang yung aligasyon ng unexplained wealth ay may katuturan. Kailangan daw pong batingnan, buksan ng libro, record ng ating pong vice presidente. So mamaya, antabayanan nyo po, muling isasalang si NBI Director Matibag doon sa witness ng prosecution panel. Alas dos po yan, ha? Mamaya. Siyempre, dito lang po sa inyong katropang istasyon, ha? 5 minuto na lang po bago ang alas 12 ng patanghali at bago yung ating pong XFM News Nationwide. Unti-unti na po tayo magpapaalam sa ating pong palatuntunang sentro ngayon pong araw ng Martes, ika-21 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Pangalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Dancil at si Engineer Axel Vaughn. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama. Ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropa nga Alizon Salvatus. Nag-iwan na po ng isang magandang tanghali, Pilipinas.
4: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
5: XFM.
6: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
23: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Ha! May pimples na naman ako!
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
29: Vision X Plus! Softgel Capsule! Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa butika.
30: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
30: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
32: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
34: Santon Gold, live testimony.
35: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
36: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
37: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
38: XFM.
39: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal. Headlines.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: CPWH Secretary Dizon ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports katropa, Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete noong 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Talaga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMINCOM, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundin na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Mariing kinundin na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan numero ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling i-greet ang Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanninlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igreet ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGov PH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Binuksan ng pamahalaan ang eGov PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ay kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria. Posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalhan ng subpoena na Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o mani hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na iglesia

0: Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umanoy pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, may titiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inabing may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
4: Sa atin pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, ng barko po, kung paalib ng barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory record, we take the necessary action based on the derogatory record na inisyo po ng portelan sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakanubat ng bato.
0: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
2: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaenkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
5: Report. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumagawa

0: Maganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea na nanatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Isang 11 anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang menor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpagkamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
5: Live report. Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng barangay Suwa, President Rojas Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos, at residente ng barangay Hulunghahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng gun for hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
3: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
6: Muli na pa sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito naaresto at isinuko sa mga responding polis. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update. Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kagabi kapon.
1: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
3: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas, kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
3: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni U.S. President Donald Trump na hindi aaristuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
7: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño, Orimuel Luño, at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
7: Balitang Sports!
3: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga Katropang. Pa lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ay katlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
7: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana. 45 pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na hapon sa ating lahat, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating buti Hinas CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga ka-wellness sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong talakayan, ha, na sesentro kung paano ho tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit. Doc Algie po, ito mula po sa Yes to Health.
0: Tayo po'y napapakinggan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Ganun rin sa ating pong Solid FM. At sa lahat ng mga mga FM stations na hook up po sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, ha. And of course, tayo po'y live din na napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga program, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha, sa ating pong FB page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, ay merong handog na regalo sa inyo, ha? Ang Yes to Health. Para sumali, ay i-share nyo po ang ating live stream at i-comment nyo po dyan ang mga good experiences tungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments para mabahagian at maregaluhan po natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang ang ating pong mechanics, mga ka-wellness. Okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ng inyong pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga gusto nung sumubok ng ating po mga dekalidad ng produkto, pwede mabili yan sa ating po mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganoon rin sa Generica Drug at South Star Drug. Ha? Pwede rin po ito mabili sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Kaya ipagtanong-tanong nyo ang ating po mga produkto. Ang ating Santone Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan po mga ka-wellness, ay available, magiging available na rin ito sa lahat ng Pure Gold Supermarket. Yan. Mas accessible na, ha, para sa mga kababayan natin pagka-available na ito sa Pure Gold. Ha. Kaya na sa mga ka-wellness natin, yan, antabayanan po iyan. At sa mga gusto maka-avail naman online sa ating pong online shopping store, ay pwede kayong umorder sa ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre ho, mga ka-wellness, pwede rin kayo makakuha ng special discount sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po ay senior citizen, simple lang ho, ano? Ipakita po ang proof na kayo ay senior citizen na. Ha? Eh, hindi porke mukhang senior, senior na, ano? At pwede naman maka-avail ng discount kung kayo ho ay pupunta doon para kayo ay magpakonsulta. At doon na rin bibili ng ating mga produkto. Sa Yes to Health, meron po tayo mga naturopathic consultant na pwede nyo pong kausapin hinggil sa inyong need for advice sa naturopathy. Kung nais po nyo subukan, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Meron tayong tinatawag na metabolic detox. Mm-hmm. At yung ating nutritional therapy na pwede po ninyong hingin yung program depende sa inyong personal na pangangailangan. Meron din tayong mga ilang mga programs gaya po ng Mugukbuyang Korean Therapy, acupuncture, meron din tayong modality. Katulad po, siyempre, nung terahertz therapy at biozapper. At yung paborito natin, ha, every Thursday, dyan si Doc Wendell sa Santa Rosa Branch, yung ating Natutrad Align Therapy. Ayan. Kaya kung nais po ninyong ma-avail at makonsulta ang ating mga naturopath, eh, magsadya lang ho kayo sa Yes to Health Wellness Clinics.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga gusto mong makasubok ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Para sa mga gusto pong ma-maintain ang healthy level ng blood sugar sa kanilang pangangatawan at mas maging maganda ang metabolismo ng pangangatawan, uminom po parate ng Santon Gold Herbal Tea. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness, itong kahalagahan ng napakasimple pero napaka-beneficial sa ating pangangatawan, Dok. Ha? Itong sikat ng araw or sunlight kung tawagin. Maraming tao ang umiiwas sa sikat ng araw dahil sayang daw ang kanilang skincare. Sayang ang mga ginagastos para sa kanilang balat. Ayan, takot umitim, takot sa UV rays at kung ano man ang epekto nito sa balat. Kasi iba, Dok, ay nag-iisip na baka sila pag nagpa-araw sila ay maging mas mabilis tumanda yung balat nila or magkaroon sila ng mga karamdaman, even yung sakit sa balat na napakatindi, yung skin cancer, ano? Pero alam niyo ba mga ka-wellness na ang tamang exposure sa sikat ng araw ay sinasabi po na isa sa pinakamura at pinakamabisang natural na uri ng panggagamot na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ha? Ngayong episode, sasagutin po natin ang mga sumusunod na katanungan, bakit nga ba mahalaga ang sikat ng araw? Ano-ano bang uri ng sunrays ang meron sa sikat ng araw? Ano ang tamang oras at gaano katagal ang pagpapaaraw? Mm-hmm. Iba kasi, Dok, pagka na, ano, nakasulyap sa sikat ng araw, okay na. Iba noon, babad na babad sa sikat ng araw na grabe ng, ano, grabe ng balat, ano, sa sobrang itim. At sasagutin din natin, paano po ginagawa ng ating katawan yung primary vitamins, yung vitamin D, na maging functional ito sa katawan natin through the aid of sunlight, at ano-ano ang mga health benefits nito na mayutulong sa ating pong pangangatawan. Kaya relax lang kayo dyan, mga ka-wellness, habang humihigop ng masarap na Santon Gold Coffee ay ating pong pag-usapan itong iba't ibang mga kaalaman patungkol sa sikat ng araw, Doc.
1: Actually, ikalawa na to doon sa ating health, yung tinatawag na lows of health. Mm-hmm. Kahapon, pinag-usapan natin with Dr. Ron yung tungkol sa sariwang hangin.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, pag-usapan naman natin ang benepisyo ng araw kasi ito yung tinatawag natin nature's doctor.
0: Mm-hmm. Diba? Tama.
1: So, bibigyan ko muna kayo ng ilang mga facts and trivia tungkol sa sikat ng araw. Mm-hmm. Una, ang araw ay halos nasa 150 million kilometers ang layo sa Earth. Paano kaya nila nasukat yun? Mm-hmm. Pero yung liwanag ng araw ay umaabot sa atin sa loob lamang ng 8 minutes mm-hmm. and 20 seconds. Ayan. And ikalawa, lahat po ng halaman sa mundo ay nabubuhay dahil sa sikat ng araw. Kung walang araw, una, walang photosynthesis mm-hmm. na isang mahalagang process sa halaman para mag-create ng pagkain. Ano? Walang oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Kung walang sikat ng araw, walang pagkain at walang buhay. Kaya nga importante yan. Yung scenario nga daw na nakikita ko doon sa mga what if, di ba? Pag walang sikat ng araw, what will happen? Mm-hmm. So, sabi doon, every living will die.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang problema. Okay, fact number 3. Halos 90% po ng vitamin D na kailangan ng ating katawan ay hindi nang gagaling sa ating pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay ginagawa mismo ng ating balat kapag tinatamaan ng UVB rays mula po sa araw. Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: And fact number 4, maraming mga researcher po nakakapansin na ang mga bansang kulang sa sikat ng araw ay may mas mataas na kaso ng, una-una, depression,
0: mm-hmm.
1: osteoporosis, autoimmune disease, at maging ilang uri ng cancer. Ito mga lugar kung saan maikli ang buhay ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung sa mga bansang may yelo.
0: Oh.
1: Like, yung mga Eskimos na pakababa ng kanilang average lifespan. Ano? And fact number 5, nung unang panahon, bago pa na-invento po ang antibiotics, ginagamit na po ng mga doktor ang sikat ng araw o heliotherapy. Tawag yan heliotherapy, para namang may katunog. Ano? Heliotherapy o sunlight therapy para gamutin po ang tuberculosis, yung mga sugat, pinapainitan nila yan nung unang panahon, yung sakit na rickets. Rickets is kakulangan ng vitamin D po ang dahilan.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga skin disease na ito ho ay ginagamitan po ng sikat ng araw ng mga doktor nung unang kapanahunan.
0: Mm-hmm. Ganyan po karami ang pwedeng maibahagi ng simpleng sikat ng araw, mga ka-wellness. Ano? Pero bakit nga ba, Doc, napaka-essential ang sikat ng araw para mapanatili pong healthy ang pangangatawan ng isang tao?
1: Unang-una, ang katawan natin, sabi nga nila, ito daw ay organic solar-powered
0: mm-hmm.
1: system.
0: Mm-hmm.
1: Ako naniniwala dyan,
0: oh.
1: Di ba? Yung enerhiya mula po sa araw ay siya nagda-drive sa ating tinatawag na food chain.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung ating katawan po, direktang nag-i-interact po yan sa sunlight. At yung ating balat ay nag-a-absorb ng solar radiation to synthesize yung vitamin D sa ating pong sistema.
0: Mm-hmm.
1: No? Yung sikat ng araw ay tumutulong para ma-regulate yung ating circadian rhythm para mas makuha natin yung tinatawag na deep cellular restoration.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung wala tayong maayos na circadian rhythm, na itong circadian rhythm, Doc Misael, ito mm-hmm. yung tinatawag natin na internal 24-hour mm-hmm. biological clock.
0: Yun, no?
1: Pero sa aking sariling relos sa loob na ating sistema. No? Ito kasing circadian rhythm, ito yung nagdi-dictates kung kailan tayo mapapagod or yung pag-regulate na ating sleep-wake
0: tulog.
1: Cycle.
0: Yeah,
1: yes,
0: no?
1: So napaka-importante niyan. At saka yung ating alertness, at saka yung ating hormone production, temperatura, maging yung ating pong response sa mga stress, how to balance stress and relaxation ng katawan, at ang katawan natin primarily nagre-response yan, yung ating biological clock, sa mga environmental cue katulad po ng liwanag at dilim. So pag dumilim na, may cue na yon sa ating biological clock na nagpapakita kung kailangan mo na magpahinga, ano? Kasi ano na, madilim na. At another thing, ang sikat ng araw ay tumutulong sa katawan para makaproduce po tayo ng vitamin D. Alam niyo po ba na itong vitamin D ang pinakakilala, ano, na isang malaking tulong ng sikat ng araw sa ating katawan? Na alam naman natin na ang vitamin D ay importante unang-una sa lahat sa absorption ng calcium sa ating katawan. So ibig sabihin, even we have calcium in the body, kung wala tayong vitamin D, hindi ho ma-absorb yung calcium. Mas malakas na buto, mas matibay ng ngipin, ganun din, mas malakas at very viable na mga muscles. At isa sa pinaka-importante, yung ating immune system is directly connected yung kanyang vitality sa vitamin D na nare-release na ating pong katawan. Kaya kung kulang po tayo sa vitamin D, asahan mo na ho, pwede tayo magkaroon ng osteoporosis. Isa sa pinakang pangunahing sakit na nakilala dahilan sa kakulangan ng vitamin D ay yung rickets. Na kung saan ang rickets, ang parang nagiging malambot yung buto natin. Ano? At ito ay nung mga kapanahuna na hindi pa alam ang direct na tawag nito epekto ng kakulangan ng vitamin D sa katawan. So yung rickets ngayon, bibihira na lang yata nagkakaroon kasi meron ng vitamin D. Yung mga madaling mapagod, meron na. Supplementation. Yung mga madaling mapagod, yung mayroong mahihinang kalamnan, at saka yung madalas na nai-infeksyon, partner. May kinalaman din pala ito sa vitamin D deficiency sa ating katawan. No? Another thing is yung improvement na ating mood. Ang isang magandang ano dito, yung serotonin, na ito ay nire-release ng katawan kapag sumikat na ang araw. Kumbaga, may melatonin sa gabi. Ngayon, pag sumikat na ang araw, binire-release ng katawan yung serotonin, so nagkakaroon tayo ng wake cycle, nagigising na tayo. It will power up our system within the day. Yun ang bibigay natin ng happy energy and mood. At tinatawag rin niya na happy hormone ng ating pong mga scientifico, no? So, kung mas mataas po yung serotonin, mas mababa po yung risk ng depression, yung mga anxiety, yung mga nagkakaroon ng stress. Kaya mapapansin daw natin sa mga lugar po na walang masyadong sikat ng araw. Meron kasing lugar na halos ilang buwan bago magkaroon ng sikat ng araw. Ano? O kaya sa mga lugar lang, sa Pilipinas, na pag laging maulan, walang sikat ng araw, mapapansin niyo yung mga tao daw doon sa lugar na yon, parang tinatamad. Parang laging malungkot, parang walang energy. Totoo nga naman yan, di ba? Bakit? Ako feeling ko yan, na pag yung rainy days.
0: Sarap humilata lang eh.
1: Oo, saka may mga feeling ka na bigla ka malulungkot. May mga nagsasabi pa na bakit daw sila biglang naiiyak.
0: Tama daw ko. Nagiging sentimental.
1: Oo, naalala nila yung mga mapapait na pinagdaanan sa buhay kapag umuulan. Yun po pala ay dahilan sa kawalan po ng sapat na serotonin.
0: Ayan,
1: na napapower up yung release nito sa sikat ng araw. So, alam nyo na, kung gusto nyo maging masiyahin, kailangan nyong mag-expose sa araw.
0: Yun.
1: And of course, sabi nila, kapag tama ang exposure natin sa morning sunlight, naaayos yung ating circadian rhythm. At ito ang nagiging dahilan kaya paggabi, nagpo-produce tayo ng mas maraming melatonin. Ito yung tinatawag na sleep hormone. Kaya nagiging mahimbing ang tulog. So kung hindi pala mahimbing ang tulog, baka po hindi po kayo nagpapaaraw. Ayan.
0: Kaya nga diba, Doc, pag active ka outdoor, outside, ano, tapos nasisikat ka ng araw, for example, yung nature ng work mo ay sa labas, tapos naaarawan ka, pagdating ng hapon, pagod ka, ang sarap matulog pag sapit ng gabi.
1: Kaya kung may insomnia kayo or may problema sa pagtulog na hindi nyo maintindihan, ininom nyo na lahat ng mga pampahimbing na tulog, baka po kulang lang kayo sa sun exposure.
0: Yun.
1: Isa sa pinaka-the best din na nagagawa po ng sikat ng araw ay ang pagtulong sa katawan na lumakas ang immune system. Alam naman natin na isang popular belief na kapag may mga mikrobyo, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw.
0: Yan,
1: pag medyo mayroong nangangamoy, saan natin dinadala? Sa sikat ng araw. Because ang sikat ng araw ay mayroong antibacterial, antiviral property. Ngayon, ano nito sa katawan? Anong silbi nito sa katawan? So pag tayo daw ay lagi exposed sa sikat ng araw, nakakatulong ito sa ating pong immune system kasi mm-hmm. yung release ng vitamin D is much better mm-hmm. if we have sun exposure, ano. So madali tayong lumaban sa mga problemang kinakaharap po ng ating immune system. Kaya mm-hmm. nga noong unang panahon kung bakit mayroong epekto po yung pag may tuberculosis ka, tinatapa talaga nila sa sikat ng araw mm-hmm. direkta yung bare skin, yung likod, mm-hmm. saka yung dibdib noong unang panahon.
0: Meron ang article mm-hmm. niya, Doc, na inilabas na sa pagpapasikat natin sa araw, mm-hmm. Di ba pinapawisan tayo usually, uh-oh. Mga ka-wellness, ano? At dun sa pawis, pinag-aralan nila yung Doc, mm-hmm. na pag tayo ay naarawan, tapos pinawisan tayo, mm-hmm. and then exposed din sa araw yung pawis natin na yun, mm-hmm. nakikreate siya ng very potent na antibacterial effect sa ating pong skin area, mm-hmm. mga ka-wellness.
1: Oh, kaya na ano yun, talagang proven by studies mm-hmm. and facts. Ano? Oh. At isa pa, na hindi masyado napapansin ng ating mga ka-wellness, alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, kapag ikaw ay nagpapa-expose sa sikat ng araw, nakakatulong ito sa pagpapababa at pag-regulate ng ating blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kapag natamaan ng sikat ng araw ang ating balat, eh naglalabas ito ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay nagpapaluwag ng daluyan ng ating dugo at nagpaparelax sa mga daluyan ng ating dugo. Ang resulta, bumababa po yung ating blood pressure dahil gumaganda ating circulation. At the same time, nakatutulong ito sa ating puso. Siyempre, pag ang ating puso ay relax dahil mm-hmm. hindi kayo hypertensive, mas naiiwasan natin yung hirap sa puso natin that can prevent the risk of having another thing, hypertension. Kaya nga, paikot yan eh, parang circle mm-hmm. yan eh. Stroke and heart disease kapag na-relax yung ating puso. And last but not the least, it can help us build healthy, stronger bone and muscle.
0: Mm-hmm.
1: So, simpleng pagpapainit sa araw, kaya nga kasama sa laws of health yan eh.
0: Tama doon.
1: Pangalawa, parang pure air, sunlight, di ba? Eh, napakalaki ho ng impact nito sa atin pong kalusugan.
0: Mm-hmm. At patuloy pa rin doon ang sinasagawa ng mga research studies patungkol dito sa sunlight. Ano? Mm-hmm. Ngunit nakita na nila na mayroong mga ebidensya na nagpapakita na ang sapat na vitamin D at yung regular po ha, na ligtas na sun exposure ay maaaring mayugnay sa mas mababang panganib ng ilang mga kondisyon tulad ng mga nabanggit mo kanina, Doc. Ano? Yung pag-maintain sa normal blood pressure natin, pagkakaroon ng healthy skin, healthy immune system, healthy bones, at marami pang iba na pwede matulungan ng proper sun exposure. Kasi ano yan, Doc? Dalawa eh. Pagkakulang at saka pag yung sobra. Doon nagkakaroon ng problema, mga ka-wellness. Ano? Diba pagka sobrang exposure mo sa sunlight, Doc, especially yung matinding heat na, hindi na yung maganda sa blood pressure
1: baka
0: mo.
1: Baka naman matutong ka na. Mai-stress ka na, may blood ka din.
0: Baka pag umpisahan pa yun ng stroke, diba?
1: O
0: pagka hindi na balance eh. Ibig sabihin, dapat nasa balance lang yung kinakailangan po natin, mga ka-wellness. Ano? Kaya nga, yung ano eh, proper sun exposure yung kinakailangan po natin. Hindi siya kulang, hindi rin siya sobra. Ano? So, yung mga ebidensya na to ay nagpapakita na ang direct exposure sa sunlight, mga ka-wellness, ay nakakapigil o nakakapagpagaling ng iba't ibang uri po ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Pero Doc Algy, usisain pa natin ng konti, ano? Tungkol naman sa sikat ng araw. Ano-ano ba yung mga properties nito na makikita natin dun sa sun rays mismo?
1: O kasi hindi rin simple yung sikat ng araw. Mm-hmm. Ang isa sa property na meron sa sikat ng araw, yung mm-hmm. visible light.
0: Yan, oh.
1: So yung visible light, ito yung nakikita na ating mata na liwanag. Mm-hmm. Ito yung nagbibigay kulay sa paligid natin pag tinitingnan natin yung paligid kapag meron sikat ng araw. So, mm-hmm. ito yung napakalaki ng importance sa pag-regulate ng ating mood, mm-hmm. ating circadian rhythm, ng ating alertness.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung madilim, automatic ang mood natin parang gloomy.
0: Mm-hmm,
1: kaya nga yung word na gloomy, sinasabi nilang dahilan din ito sa madilim na paligid. Mm-hmm. Ano? So, ikalawang particles na meron tayo sa sikat ng araw, yung infrared rays. Mm-hmm. Ito naman yung nararamdaman nating init.
0: Mm-hmm.
1: So, iba yung visible light, iba yung infrared. Ang infrared, yan yung init na nararamdaman natin na ito naman ay mahalaga sa daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: So, yung circulation natin, relaxation ng ating kalamnan. At alam mo ba ng infrared sa mga latest research, ito yung nakakatulong sa pagbabawas ng pain o pananakit. Kaya nga, ginagamit na yung mga infrared device sa mga may inflammatory condition.
0: Mm, o,
1: kahit sa hospital, ginagamit dyan. Yung ikatlong element ng sikat ng araw na may tatlong klase pa rin, mm-hmm, yung tinatawag na ultraviolet. Ano? Mm-hmm. Meron yung tatlong klase. Una, yung UVA.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung medyo long wavelength na nakakapasok hanggang sa dermis natin.
0: Mm-hmm.
1: At responsible yan sa skin aging, pigmentation ng skin natin, at saka yung wrinkles. Mm-hmm. Kumbaga, pag masyadong marami ang UVA, mm-hmm, yun yung nagkukos ng mabilis na pagtanda.
0: Tama daw.
1: Oo, kaya hindi rin lahat ng particles. Yung UVB naman, yun yung pinaka-importanting ray,
0: mm-hmm,
1: na nag-a-activate naman sa ating pong production ng vitamin D.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ito yun. Pero, maaari rin maging sanhi na sunburn kapag sobra yung exposure natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung UVC, yun yung pinaka-harmful.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ang kagandahan nito, hindi na nakakapasok to sa ating mundo ng kadalasan kasi hinaharang ng ozone layer.
0: Mm-hmm.
1: Pero, sa balita ko, ang ozone layer, pag parang manipis na yata eh.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakalusot sa ilang pagkakataon itong UVC. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun po yun. So, mamaya pag-uusapan natin bakit mahalagang alam natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Doon naka-tie up kasi yung exposure natin, gaano kahaba yung exposure natin sa sikat ng araw.
0: Mm-hmm. Ayan ha, mga ka-wellness, para sa mga gusto magpainit sa sikat ng araw at gusto po ninyo na mabenepisyuhan kayo ng sikat ng araw mamaya, na atin pong hihimay-himayin pa ha, kung ano yung tamang proseso ng pagpapainit, Doc, para maging beneficial ito sa atin pong pangangatawan. Para maiwasan natin yung both extremes, kung tawagin. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan, tutok lang po kayo dito sa atin pong programa dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa so, yung mga katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon ang tanong, Doc, ano ba yung best time para magpa-araw o mag-expose sa sikat ng araw, at gaano katagal dapat tayong ma-expose sa sikat ng araw, yung balat natin ma-expose sa sikat ng araw para makuha natin yung healing properties ng sunlight?
1: Alam mo yung unahin natin yung morning sun. Ano? Mm-hmm. Generally, ang maagang yung early morning,
0: mm-hmm,
1: halimbawa, ilang oras lang pag sikat ng araw,
0: mm-hmm,
1: ay mas komportable dahil mas mababa yung UV intensity.
0: Mm-hmm.
1: At mas mababa ang panganib ng sunburn.
0: Oo.
1: Okay, i-consider natin yan. Yung midday naman,
0: mm-hmm,
1: sa maraming lugar, kabilang ang Pilipinas, bandang tanghali po, mm-hmm, ang may pinakamataas na UVB,
0: mm-hmm,
1: na ito yung kailangan natin para mas ma-activate po. Kasi ito yung effective na kailangan po ng katawan for vitamin D production. Pero ito rin ay oras na may pinakamataas na panganib ng sunburn at skin damage.
0: Mm-hmm.
1: Dahil dito, kung pipili ng exposure sa oras na ito, ay dapat maikli lang yung time exposure natin. Ano? So, ang eksaktong oras ay nagbabago po yan, depende sa season.
0: Mm-hmm.
1: Oo, depende sa location, mm-hmm, sa cloud cover, or sa skin type.
0: Mm-hmm.
1: Speaking of skin type, yung type 1 skin type, very fair.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ito yung mga mapuputi.
0: Mapuputi.
1: O, yung mga lahi na mapuputi, alam nyo na kung sino sila, no?
0: Mm-hmm.
1: Mas mabilis masunog ang balat nila kasi, mm-hmm, nga kulang sila sa melanin.
0: Mm-hmm.
1: 10 to 15 minutes lang ang maximum exposure. Ang pinaka the best kasi midday sun.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Yung morning sun, pwede yon sa mga young skin, sa, mm-hmm, mga baby.
0: Oh, yeah.
1: Pero hindi siya effective sobra kung gusto mong ma-activate ng gusto yung vitamin D production, mm-hmm, ng katawan natin. Ngayon, yung mga type 2, fair skin, 10 to 20 minutes.
0: Mm-hmm.
1: Yung type 3, light medium skin, 20 to 30 minutes kaya nila sa midday sun. Yes. No. So, yung mga brown skin,
0: mm-hmm.
1: o sabihin na natin mga dark brown, mm-hmm. 60 minutes kaya nila. Isang oras kaya nila. Na hindi naman na directly na isang side lang ng katawan na nakababad mm-hmm. sa init. Ano? Pero yung mga maitim talaga yung balat, like mm-hmm. yung mga African-American,
0: yeah, no.
1: Mahirap silang ma-penetrate ng ultraviolet. So, mm-hmm. up to 60 minutes kaya nila. Sa ating mga Pilipino, ang suggestion ko na lang, kasi iba na yung panahon eh. Depende mm-hmm. sa panahon yan eh. At least, sa tingin ko, mga maximum up 20 minutes
0: mm-hmm.
1: Para hindi naman tayo ma-sunburn. Para po makatulong yung ultraviolet, yung UVB kasi, yung UVB. Mm-hmm. Yan yung kinakailangan ng ating katawan to generate production or conversion of vitamin D in our skin.
0: Mm-hmm. Marami rin ang nagtatanong, Dok. Paano nga ba na gagawa yung mm-hmm. vitamin D sa atin pong pangangatawan sa tulong ng sikat ng araw? Ganito kasi yan, mga ka-wellness. Merong stages yan. Yung unang bahagi, yung cholesterol mismo na nandyan sa atin pong skin area na pinuproduce mismo ng ating pangangatawan ay yan yung primary na compound na kinakailangan to make vitamin D3. Mm-hmm. O yung tinatawag po na cholecalciferol. So yung itong 7-dehydrocholesterol na ito na nandyan mismo sa atin pong skin area, pag tinamaan po yan ng UV rays ay nagiging pre-vitamin D3 kung tawagin. Mm-hmm. Tapos tinatransform yan papunta dun sa atin pong liver area ka-wellness at dun na kumbaga parang niluluto siya o ginagawa na itong vitamin D3 na ito. So, pamagitan ng proseso na isomerization. Yan. Daming proseso, Dok, na dinadaanan para makuha natin yan. Tapos, yung vitamin D3 na yan ay fat-soluble yan. Well, ang vitamin D in itself is fat-soluble vitamins na hindi pwede mag-travel sa dugo natin without the aid of fats, mga ka-wellness. So, especially yung mga tinatawag na essential fatty acids. Kaya ito nagbabind. Kaya dapat ito magbind sa isang specialized protein na tinatawag po natin na vitamin D binding protein o yung DBP. Kung tawagin. Pagkatapos ay dadalhin yung DBP na yon in active vitamin D3 sa atin pong liver. At sa atay natin, dyan na nangyayari yung hydroxylation, kung tawagin. Proseso na naman yan na pangangatawa natin para mas maging active yung form ng vitamin D3 na yon. Pagkatapos, dadalhin naman ito mga ka-wellness sa ating kidneys para sa secondary hydroxylation upang maging mas active pa yung vitamin D at tinatawag na yon na calcitriol. Yun na yung end product kung tawagin Dok ng vitamin D sa atin pong pangangatawan. So imagine sa dami ng proseso na yun na dadaanan, pag merong isang bahagi ng pangangatawan mo ang hindi mag-function ng maayos, Dok, magiging walang saysay.
1: Tama.
0: Yung pagkapasikat natin sa araw or even yung other composition to produce that end form, yung very active form niya na calcitriol, ay hindi natin mapapakinabangan, mga ka-wellness.
1: Oo. Sa dinami-dami nga daw ng proseso, kinakailangan lang aktibo yung mga, kumbaga, parte ng katawan na responsible.
0: Kumbaga yung mga makinarya.
1: Oo, makinarya.
0: Nagagamitin.
1: Oo. Ngayon, sino yung mga mas nanganganib na nagkukulang sa vitamin D?
0: Yeah.
1: Una, yung mga matatanda. Kasi, syempre, yung mga matatanda, hindi na natin dinadala sa sikat ng araw.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, wala nga silang supplement.
0: Yun
1: ano?
0: Na nga.
1: O yung mga taong laging nasa loob po ng bahay. Yung mga night shift workers. Mm-hmm. Kasi pag gabi, saka lang sila lumalabas. Pag araw, tulog sila.
0: Tulog.
1: Yung mga taong lagi pong natatakpan ng balat. Mm-hmm. Gumagamit ng mga, ang tawag doon, mga sunscreen.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun.
0: Ang tataas ng SPF.
1: SPF. Oh. Okay lang naman 'yon if you want to protect your skin.
0: Yes.
1: Pero pag lagi-lagi na lang paglalabas ka sa araw naka-sunscreen ka. Hindi siya magandang idea, Saka yung mga tao may malabsorption disorder.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun po, kaya kung may history po ng skin cancer, uminom ng gamot na nagpapataas po ng sensitivity sa sikat ng araw o may particular na kondisyon sa balat, may mga consideration din na kinakailangang ikonsulta sa inyong doktor bago naman kayo magbilad sa araw.
0: Yun.
1: Kumaga itong pinag-uusapan natin, it's a general information about the benefit of sunlight. Pero may mga tao din kasi, especially mga tao pag nabilad sa init, sila yung parang nangangati. May mga ganun eh. So dito napapasok yung tinatawag na supplementation.
0: Yan, oo.
1: Oo. At sa supplementation, that's why in Yes to Health, meron tayong product na mayroong vitamin D3.
0: Mm-hmm. Tama daw.
1: Oo, kasi yung vitamin D3, yun yung pag pumasok sa katawan natin, partner, pagpasok nung sa liver natin, doon na mangyayari yung proseso na kinoconvert siya ng liver, then going to the kidney to be calcitriol.
0: Oo.
1: Kumbaga, na napuputol na yung dati kasi kailangan mo mag-expose sa araw, so the body can produce a pre-vitamin D3. Ay kung may mga problema nga na hindi nagagawa yon, so supplementation of vitamin D3 supplement can really help.
0: Para mabawasan, kumbaga halos kalahati na, Doc, yung naibawas sa proseso ng manufacture ng vitamin D.
1: Oh.
0: O yung pinaka-potent form ng vitamin D3 sa katawan natin. Oh. Nababawasan yung halos kalahati na proseso
1: kasi
0: niya.
1: Kasi may mga pagkakataon talaga hindi mo maiwasan na hindi ka magpasikat sa araw.
0: Tama,
1: o kaya dietary means yung pagkain natin. And kung may malabsorption problem ka, supplementation is really the answer for you.
0: Yan yung isa sa mga pwede nating gawin para makakuha pa rin tayo ng sapat, Doc, na vitamin D3 or magamit ng katawan natin yung vitamin D na yan para sa iba't ibang functions po nito. Okay? Kaya mga ka-wellness, napakahalaga po ng sikat ng araw. Libreng-libre, Doc. Walang bayad. Wala tayong binabayaran dyan. At napakasimpleng regalo yan ng kalikasan para sa atin, ha? Kinakailangan lang is yung saktong paraan kung paano po tayo magpapasikat sa araw. Nabanggit na yan ni Doc, ano? Kung ano yung tamang duration ng sun exposure, anong oras, ayan. At yun nga, depende pa rin, case-to-case basis pa rin, Doc. Ano? So yun ang dapat nating alahanin para dyan, ha? Para sa susi ng balanse at malusog na pangangatawan, kinakailangan po natin itong mga ganito pong healing properties of nature, mga ka-wellness. Ha? Kaya alalahan natin, magpa-araw ng moderation. Kumain ng mga masustansyang pagkain na merong vitamin D at merong calcium. Ha? Kasi mahalaga yan na yung dalawang micronutrients na yan. At panatilihing aktibo tayo sa buong maghapon. Kasi yun nga, na-explain ko kanina, na pag tayo po ay aktibo, pinapawisan po tayo, at pagka nasikatan po ng araw yung pawis natin na yun, nag-create yun siya ng napakagandang antibacterial properties sa atin pong skin mismo. Ha? And of course, dapat hydrated tayo. Dapat uminom po ng sapat na dami ng tubig. Kasi anong ipapawis mo? Kung dehydrated ka naman, so wala, mga ka-wellness. Ano? So, keep hydrated. At of course, matulog ng maayos.
1: Yun,
0: para maging balanse yung production ng melatonin at serotonin sa atin pong pangangatawan. Ha? Mamaya po, sa pagbabalik natin, atin pang re-repasuhin ang ibang mga punto patungkol po dito. At kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong mga produkto, especially sa atin pong Santong Plus Gold, ay text lamang yan sa atin pong numero. At ito pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ano nga pong pangalan, ma'am?
11: Lisa Matyesa Lutonga.
10: Apo, ano po ang pakiramdam nyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare nyo po noong nakainom na kayo ngayon.
11: Ay, malayo po dahil nakikita ko sila kay ang lakas na kas niya. Tapos sabi ko, pinagmamasdan ko siya kung isa ang

0: Ito po yung product ng Yes to Health, yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon. Ito po yung Santon Gold Coffee Mix. Bakit na po? Naisipang subukan po yan.
1: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko, yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto sa akin.
0: Ano po masasabi nyo po, sir, sa lahat po ng mga nakikinig at di pa po nakatry ng ating kape?
1: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
0: Maraming salamat po, sir. Ano nga po yung name natin?
1: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
0: Maraming salamat, sir. God bless po.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang gamot ka. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng Magustine Extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycoside.
3: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system.

0: ng Sandown. Mabibili sa mga butika. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Plus Gold. Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health.

0: Welcome ba mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla. Sa mga ka-wellness natin dyan na meron mga katanungan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang pong mga powerful content gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract po yan sila. Ha? At nakakatulong ng malaki patungkol sa iba't ibang problema ng ating pangangatawan, especially kung ito ay may kinalaman sa nutritional deficiencies. Ha? Kasi biruin mo, Doc, yung mga nandyan sa ating Santong Plus Gold, Ayan yung mga primary powerful herb. Eh. Uh-huh. Hindi lang kilala dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Eh, talagang hangang-hanga ang iba't ibang mga tao na gumagamit nito. Uh-huh. Doon sa mga bioactive compounds na nakikita mo doon sa mga powerful herb na yon. Ano?
1: Kasi yung mga herb na yan, extracts na nandun, merong iba't ibang, kumbaga,

0: sa halaman kasi may kanya-kanya silang ano eh, pinakang lakas no at benepisyo. Meron tayong mga sangkap na nakakatulong na sa paglaban sa mga pamamagat, inflammation na tinatawag. Meron pang nagpapaganda sa balanse ng asukal sa katawan. Meron tumutulong sa balanse ng kolesterol. Meron tumutulong sa pagbalanse ng protina at cellular repair sa sistema natin. Nandun yan sa mga sangkap po ng Santone Plus Gold.
1: Yes,
0: o kaya masasabi ko na ito isang general nutrition supplement na pinakamagandang i-take, may sakit man po tayo o wala, lalo na kung kwarentahin na tayo. Eh, pag tinatawag na kwarentahin, alam na. Yung mga nagsisimula ng mga aray-aray sa ating katawan at ramdam na natin yung pagbagal ng ating metabolismo sa panahong iyan.
1: Oo. Kaya wag nang kumbaga before doc, halos wala kang kumbaga hindi mo iniintindi yung pagpapasok ng enough nutrients sa iyong pangatawan. Pagka nasa ganyang edad na doc, kinakailangan yan yung most priority natin, mga ka-wellness. Kinakailangan make sure na nakakuha po tayo ng sapat na sustansya. Kasi unang-una doc, mas mabagal na yung absorption natin.
0: Yes.
1: Aminin man natin sa hindi, mga ka-wellness, pagka umilid na tayo, mas bumabagal na yung digestion natin, yung absorption ng mga kinakain po natin. At ang problema pa dyan, Doc, mas mabilis yung depletion ng mga nutrients po na ito compared before nung ating kabataan, mga ka-wellness. So yung mga nare-retain ng mga vitamins and minerals sa katawan natin, kumbaga hindi na ganun ka-efficient yung ating pangangatawan. So kailangan mo na ngayon ng daily supply ng mga nutrients na yun. Kung hindi man natin nakukuha sa mga pagkain dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kinakailangan see to it na meron tayong mga suplemento gaya ng Santone Plus Gold na maidadagdag natin doon sa atin pong mga pagkain as our source of nutrients.
0: Habang tumatanda ka, ang dami nagiging issue. For example, yung mata, humihina.
1: Oh, yan.
0: Kaya ang Yes to Health, alam naman natin na talagang common problem yan sa mga Pilipino, yung pagbagal ng, yung paghina ng mata. Meron tayong suporta na pwede nyong maging option.
1: Yan,
0: yung ating Vision X Plus Softgel Capsule na hindi lang isa at hindi lang dalawang nutrients for the eye. Meron siyang apat. Namely, lutein, zeaxanthin, vitamin E and beta-carotene. So, alam din natin na kapag ikaw umiidad na, kalakip na rin dito yung natural na pag-decline ng tigas ng buto natin. Commonly, mga kababayan. Kaya meron tayong premium D3 softgel capsule. Alam din natin na ngayong panahon, madalas ay bumabagal yung immune system. Kaya madali tayong kapitan ng sakit. Meron tayong vitamin C. At yung mga metabolic disorder, commonly yung pagtaas ng blood pressure, blood sugar, yung pagkakaroon ng mga high cholesterol level, yun naman yung natutulungan na ating Santone Plus Gold. Tapos yung mga coffee natin, naka-focus din doon sa mga preventive na nutrients para sa mga common problems sa ating pong mga umiidad na. Hindi naman sa tumatanda. Umiidad
1: daw. Well, naka-incline din yung ating pong mga produkto, Doc, sa needs ng ating pong mga kababayan. Kumbaga yung yung hilig natin plus yung needs, kinakailangan, Doc, mabigyan o masapatan. Minsan kasi, Meron tayong mga gusto pero hindi naman yun yung foremost na kailangan ng ating pangangatawan. Let's say for example, gustong-gusto natin magkape. Yung problema yung kape kontra na sa katawan
0: ayaw
1: natin.
0: Sa atin.
1: Paano na kung baga kalaban na natin yung mga nakasanayan natin ng kape, So pwede mo namang mabigyan pa rin ng mapaluguran pa rin yung iyo pong gana or yung cravings mo, sabi pa pero in a healthy way.
0: Tama.
1: Kumbaga so hindi mo na siya iisipin mo problemahin na san kaya gagawin ko para maalis ito. Maganda palitan mo na lang ng mas beneficial pa sa iyo pong pangangatawan, mga ka-wellness.
0: Ayan. Okay, with that ay batiin po muna natin ang ating mga taga-subaybay sa Facebook na nanonood. Yan. Si Ma'am Assessor Ding Estrella, sabi niya, kapi po tayo ng Santone Gold na kapag kapi ka na, ginagamot ka pa. God bless po. Ayan. Eh, salamat po, Sir Ding Estrella. Si Ma'am Josephine Abrogar Estrella ay nanonood din. Sabi niya, gandang tanghali mga katropa, kapitayo, mga katropa ng Sandon Gold Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Yan, God bless mga ka-wellness. Ayan, so batiin din natin ang ating ibang mga taga-subaybay, si Ma'am Oyi Oyi. Ayan, at si Doc Cecilio at si ang aking misis nanonood din sa ating palatuntunan. Happy viewing, happy listening po sa inyong lahat mga katropa at ka-wellness.
1: Sa mga listeners po natin sa ating po mga himpilan, if ever meron kayong mga inquiries, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Tanong ko lang po kung ano ang pwede sa may anemia. Ako po si Dory ng Indang, Cavite. Salamat po.
0: Ang anemia kasi, ibig sabihin, bumababa yung red blood cell. Commonly hemoglobin sa ating red blood cell. So, ang mga gulay na pinaka-the best sa pagkain, kasi unahin natin yung pagkain, ay yung mga mabeberde. Basta mga green extract, green leafy vegetables, maganda ho yan sa mga bumabagsak yung hemoglobin at saka yung red blood cell. Bakit? Kasi sa isang pag-aaral, nakita nila na yung chlorophyll, which is the green pigment ng mga dahong gulay, at saka yung hemoglobin, yung molecular structure ng hemoglobin at saka ng chlorophyll, they have the identical molecular structure. Ang pagkakaiba lang nila, yung center molecule. Kasi yung hemoglobin, iron. While yung chlorophyll, which is yung parang dugo ng halaman, extract ng halaman na green, ay magnesium. So, according to their study, kung kakain daw tayo ng mga mabeberding gulay o iinom ng katas ng mabeberding gulay, huwag na tayong lumayo, malunggay, nandyan. O ano pa ba mga mabeberde dyan ng mga gulay? Kangkong at iba pa. Spinach, pwede rin yung dahon ng sili, o talbos ng kamote. Eh, nakakatulong po ito. Isama pa rin natin yung mga kulay purple na kahit anong mga gulay, root crops, or any plant-based food na may purple color, o katulad ng mangosteen, katulad ng
1: red beets,
0: yan, dragon fruit, talbos ng kamuting pula.
1: Yan.
0: Ano pa ba? Marami pang
1: alugbati.
0: Iba. Alugbati. Ay nagbibigay naman ng natural organic iron and anthocyanin na nakatutulong din sa pag-boost ng production ng ating red blood cell. At take note, yung mga pagkaing mayaman sa folic acid, eh makakatulong din yan. At saka yung enough protein. Speaking of protein, ang pinopromote namin na protein dito sa program, hindi protina ng karne. Kundi protina, number one source is soybeans, spirulina, and also yung mga iba't ibang uri ng beans, hindi lang soy bean, iba pang beans and nuts, eh mayroon pong natural organic protein na kailangan din para makabuo tayo ng magandang dugo. At saka yung mga may B complex. Kasi B complex, yung iba okay naman daw yung iron nila, pero low blood pa rin sila, eh kulang pala naman sa B vitamins,
1: especially
0: like B12. So yun po yun ha, tapos wag magpuyat. Uminom ng tamang dami ng tubig, kasi ang elemento ho ng pagdevelop ng anemia, hindi lang isa. Iyan po ay, kumbaga, sama-samang nagko-contribute for you to have that condition na anemia.
1: Dalawa kasi yan, Dok, eh. Yung production at saka yung depletion ng atin pong red blood cells. Kasi merong mga karamdaman like heavy bleeding sa loob ng katawan natin, yung mga internal hemorrhages. It can cause yung pag-drop ng level ng RBCs po niya, red blood cells.
0: For example, yung may mga almoranas na dumudugo. Yeah, isa yan.
1: Tapos pagka kulang yung production din, di ba, Doc? Napag-usapan natin before, pag may problema yung kidney mo, hindi siya makapag-produce ng yung hormones na erythropoietin, ano? Na yun yung nagsisignal to your bone marrow to produce yung mga panibagong red blood cells sa iyong pangangatawan. So, maaari kang makaranas ng anemia, ano? So, either alin sa mga yan ang nagkukos ng pagbaba ng bilang ng pulang dugo sa iyong katawan, ay kinakailangan yun yung mabigyan ng solusyon. So mas maganda yan, Doc, makapagpakonsulta. Ano? Punta kayo sa mga paggamutan or bisita kayo sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo, Doc, dito sa ano, sa Balibago.
0: Yes,
1: mas malapit-lapit para po sa inyo kung taga Indang Cavite po kayo.
0: Oh, si Doc Ron nandiyan every Tuesday. Nandun siya ngayon kaya absent siya sa programa natin. Naka-duty
1: Tuesday
0: siya.
1: And Friday nandiyan
0: Tuesday
1: si Doc
0: and Friday. Ako naman sa Batangas City po every Thursday naman. Magkita-kita. Pero yung ating mga branches like Quezon City branch, ano tayo diyan every day may consultant po tayo diyan, ano?
1: Yes,
0: pwede kayong mag-walk in. At I think nagbubukas sila ng 8 a.m. Mula po Linggo hanggang Biyernes. Pag Biyernes, pag regular day, I mean, is hanggang alas 5 ng hapon. Pero pag Friday, alas 4 pa lang nagsasara na sila. Mm-hmm. Kasi yan yung ating preparation.
1: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong bumisita, ha, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, bisitahan niyo po ang atin pong mga wellness center para mabigyan kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng karampatan lunas ang inyong mga karamdaman. Well, marami tayong mga services dyan na pwede niyo subukan at yung iba't iba mga program therapy natin, Doc, ano, na naaangkop sa inyong pong mga karamdaman. Kaya nga maganda, Doc, na makapagpa-assess kayo sa atin pong mga clinics para makita doon kung ano ba yung dapat bigyan ng pansin, ano yung dapat pagtuunan para mas mabibilis ang recovery ng inyong pong pangangatawan, ha? So kaya punta po, ah, bisitahan po ang ating mga wellness clinic, okay? Ayan, Doc, naku, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa minsan sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, salamat sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay regularly sa radio at sa Facebook. Salamat po sa inyong pagtutok. At sana nakapag-iwan ho kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa atin pong pagpapalusog, pagpapalakas, at pagpapasigla sa atin pong katawan. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon ho sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig at nanonood sa atin pong mga programa. Ganun din sa lahat po ng tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if we eat rightly, we don't need a doctor, but if we eat wrongly, no doctor can cure. Ang aming pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
0: XFM.
14: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.

0: And the counsel for the respondent may object at any time with respect to the points he raised, and the chair will rule each time an objection is raised regarding that matter without prejudice. I'm already seeing what Attorney Binloan will do because he's reaching for the mic. Without prejudice to the counsel, of course, making a continuing objection with respect to his observations to the offer, so that we would abbreviate the proceedings and he won't need to object each time if at all it is brought up. Would that be correct, Attorney?
1: Yes, Your Honor. We register our continuing objection and everything subject to cross, Your Honor.
0: Noted. The lead prosecutor may proceed. Your witness.
2: Mr. Witness, pakisabi po ang inyong pangalan, edad, at iba pang pagkakakilanlan.
3: Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor, PhilInvest Cyber Zone Building, Diosdado, Macapagal, Pasay City.
2: Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing profesyon?
3: 29 years po.
2: Saan ka nagtapos ng iyong abogasya?
3: Sa Ateneo Law School po.
2: Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo?
3: Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Philosophy sa University of Santo Tomas.
2: Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man?
3: Nag-aral po ako ng Masters of Law, Major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po.
2: You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man?
3: Bago po ako itinalaga na NBI Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law.
2: Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa kung mayroon man ang iyong naging trabaho bagong iyong pagkatalaga bilang NBI Director?
3: Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
2: Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director?
3: Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
2: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
1: Objection, Your Honor. Relevance.
2: Your Honor, may I respond?
0: Counsel may answer. Counsel may respond, rather.
2: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
0: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
3: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022. At pagkatapos doon, ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
3: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
2: Mr. Witness, bilang NBI Director,

0: mo ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman.
1: Objection, Your Honor. We already stipulated on these matters. No need for the director to
0: Your Honor?
1: Elaborate.
2: Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
1: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
0: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood, kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI director.
2: Understood, counsel, but although it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're in a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
0: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
3: Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanagement po administratively po ng aming opisina.
0: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman?
3: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw naming pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
0: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI director kung iyong nalalaman?
1: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
2: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong, hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang amin pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay maipatupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong yung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa amin pong mandatong binabantayan.
2: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of our direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly proceed, ma'am.
0: Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
3: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
0: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
3: Base po sa aking mandato bilang direktor nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice.
0: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
3: Ang ating pong Vice Presidente kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
0: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
3: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na to at mag-monitor po ng mga kailangang gawin.
0: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
3: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
0: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
3: Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
0: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative
4: XFM stations kasama ang Solid
0: Order number 11, ito ba ay makikilala mo?
3: Opo.
0: Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
2: Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, counsel, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the...
1: Yes, you're for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
2: So noted. Prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather,
0: Your Honor,
2: while we are awaiting for their review of the document.
0: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
2: At a later time?
0: Yes, Your Honor.
2: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
2: Attorney Kapunan, kindly...
0: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
3: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
0: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
3: Sa akin po.
0: Your Honor, may we manifest that AO number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
2: Noted.
0: Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness. Ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
0: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
3: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan, kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
3: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
0: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
3: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay kaatim pa rin pong tungkulin na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa at ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
0: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
3: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
0: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
3: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman?
3: Ang pagbuo po ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigahan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, nakatulad ng banta sa ating Pangulo, eh, ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
0: Mr. Witness, balikan ko ang special task force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng special task force?
3: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director, patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor, at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad batugunan, dapat pong ipalam sa opisina po ng office ng director.
0: Balikan natin ang special task force na binuo sa ilalim ng AO number 11, Mr. Witness. Ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang special task force na ito?
3: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
0: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force na ito?
3: May mga pangyayari po natin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
0: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang special task force?
3: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Basti Duterte, na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
0: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidenteng ito, Mr. Witness?
1: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
2: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
0: Your Honor, this
2: witness
0: question...
2: may answer.
3: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin, doon pa lang pa sa pangalan, na sinasabing rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
0: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
3: Opo.
0: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
3: Mr. Presiding, we be allowed to check on the time stop.
2: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinloan, what is your objection?
1: Again, irrelevant, Your Honor.
2: Same ruling, counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
3: Opo, yung po aking investigation.
2: You may refer to your notes,
3: Director Matibag. Kung saan po nakasulat ang timestamp nung video na aking po binabanggit.
1: Your Honor, may we be allowed also to produce?
2: Counsel for, that? Assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
3: Yan po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
0: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
2: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking? Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played. While the witness is breaking the seal and giving it to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent administrative or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a... more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?

0: oras. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina?
2: Yan po yung aking tinutukoy na video.
1: Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala?
2: Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos.
1: Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa imbestigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
3: Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor.
1: Your Honor, I'm
3: We're objecting on the basis of irrelevance, Your Honor.
1: I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor.
4: Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it.
2: Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming videong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong mayor at ng Vice President Sara Duterte.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente kung saan sinabi ng Vice Presidente gusto tanggalin ang ulo ng Presidente. Ano itong insidenteng ito kung iyong nalalaman?
2: Sa aking pong recollection sa pag-iimbestiga, ito po yung kanyang press conference noong October 18 ng 2024 kung saan sinabi niya gusto kong tanggalin ang ulo niya ba. At sinabi rin po niya, imagine cutting his head. So yan po ang binabanggit ko na video.
1: Kaugnay ng sinabi niya na gusto ko tanggalin yung ulo niya ba, anong partikular na bahagi ng binanggit mo na video ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente?
2: Mr. Presiding Officer, respectfully, with your permission, for the timestamp, I want to refer
4: witness
2: to my
4: notes. Witness is allowed to refer to his notes with assistance and within the view of the counsel, assisting counsel for the respondent and the prosecution, if they so desire.
3: Your Honor, can we ask permission to scan the whole notebook, Your Honor? Or at least the salient portions of the notebook, Your Honor.
5: It's a memorandum.
4: To look at it, to scan it, to see that even baka may mga nakasulat na iba dyan na wala nang kinalaman. Just to confirm that it is indeed his notes with respect. What is the book you are referring to or notebook you are referring to, Attorney Matibag?
2: Mr. Presiding Officer, actually, diary ko po ito at saka notes eh. Combination. So kung makikita naman po, mula pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. May mga personal po, may mga usapin. Ito lamang pong notes ko na to, nakatoon dun sa date kung saan po nagkaroon na ng investigation po yung administrative order number 11.
3: Then just the salient portions, Your Honor.
1: Your Honor, just for the record, we would like to invoke the right of the witness to refer to his notes because that note pertains to investigation notes which were prepared, done, written at the time of the investigation, Your Honor. That is to refresh his memory, Your Honor.
4: No, the presiding officer already allowed it. Counsel for the respondent, your assisting counsel is there. Without necessarily scanning the whole notebook which might contain other confidential or perhaps personal information, he may observe what the witness is referring to and you may make your observations known to the record should he observe something out of the ordinary. Witness may answer.
2: Ang timestamp po dun sa sinabi kong gusto kong tanggalin yung ulo niya ba is from 1:35:57 to 1:36:10 po.
1: Your Honor, may we request that the video of the Vice President on October 18, 2024 during her press conference, previously marked as P411, particularly timestamp 1:35:57 to 1:36:10, be played, Your Honor.
4: Has the USB seal been broken by the witness? If not, witness is instructed to kindly break the seal of the marked evidence in full view of the assisting counsels for the parties. Thereafter, for the USB to be brought to the tech booth, and the clerk of court is instructed to have it played with respect to the identified timestamps of Director Matibag.
6: Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Gusto ko ang galing mo ulo niya ba?
1: Mr. Witness, napanood mo ang video?
4: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
2: Okay. Yung time stamp.
1: It may be cut, Your Honor.
4: I'm sorry? Do you
1: it
4: want...
1: It may be cut, Your Honor.
4: Okay.
1: The time stamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
2: That is the same video that I was referring to.
1: Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
2: Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
4: Witness may do so.
2: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
1: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel?
1: Yes, Your Honor. Same exhibit P411.
4: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
7: Imagine myself cutting his head.
1: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
2: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
1: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
3: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
1: Binanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
3: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered. The court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
1: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
3: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
1: Mr. Witness, anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force.
3: Objection,
1: kung
3: Your
1: mayroon man
3: objection,
1: at
3: Your
1: kung
3: Honor,
1: iyong nalalaman.
3: Objection, Your Honor, still vague and as an answered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
2: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
3: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
1: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
3: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
3: We will submit, Your Honor.
1: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
2: Sapagkat ito po yung aming mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
3: Objection, vague, Your Honor.
1: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
2: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong Abril 2026?
2: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan na sa ngayon po ay nakabinbinma sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
1: Mr. Witness, ano ang dahilan bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security kung mayroon man?
3: Objection asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered, Counsel. Move on.
1: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
1: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
2: Sapagkat dito lang nga po na makikita na ang naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. Iri sa kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, meron po tayong manakitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
1: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
2: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
3: Yung presensya... Objection as an answer, Your Honor.
4: Witness may answer.
2: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga, yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan. Napakarami pong naabot na tao. Nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
1: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
3: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: Witness may answer.
2: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Andoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
1: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
3: Objection, Your Honor, irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness may answer.
2: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yun, Director Matibay?
2: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So hindi po rage eh. So medyo malayo po.
4: Council may proceed.
1: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
2: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
1: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
2: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
2: Ang sa pagkaalam
4: ko po... Counsel, you mean April 16, 2026. That's the... you're referring to AO11.
1: Yes, Your Honor.
4: Witness, may answer.
2: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026?
2: Akin pong ipinagutos through the task force na may authenticate at may preserve itong video ito, sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
2: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio, kung mayroon man?
2: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda. Kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong mga lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang imbestigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika, dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po rito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
1: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
0: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
1: Tama po, yan po.
0: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
1: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
3: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
0: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
4: Witness, may answer.
1: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasumito po sa International Criminal Court na sasalukuyan pong dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
0: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
1: Meron po.
3: Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
0: Your Honor, may I respond?
4: Lead counsel may respond.
0: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad, and under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
3: Just a rejoinder, Your Honor.
4: Counsel for the respondent.
3: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
4: Shall we make a ruling?

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santone Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santone Plus Gold. Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis Pharmacare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Selenium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santol Plus Gold!
11: Ang tiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Mga katropa, excited!

0: hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite.
4: Sa Coffee Nurse,
3: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
13: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang alas 4.22 na po ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
13: Isang mainit at magandang hapon mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, sa mga nagaantabay sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Laban pa rin po kay Vice President Sara Duterte. Article 4 pa rin po ito. Yung pagbabanta sa buhay ng presidente, dating House Speaker at sa First Lady.

0: pa rin po ang ipinipresenta ngayon at tumatayo bilang witness ng prosecution panel si NBI Director Matibag, mga kabayan, mga katropa. Narinig naman po ninyo ngayong pagtatanong ng mga House Prosecution Panel. Medyo umiinit, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong mga tinatalakay. Diyan pa rin po sa trial ngayon. Nag-recess lang po. Siguro nainitan din sila, mga kabayan, mga katropa, doon sa mga binibitawan, mga pahayag. Kasi doon sa pagtatanong sa mga ito nga sa witness, mga kabayan, mga katropa. Habang sila po ay nasa recess, magpapatuloy pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. Siguro magme-merienda lang muna sila, mga kabayan, mga katropa. Sisingitan lang po muna natin ng ating pong mga balita dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa at Daluigan ng Palawan, ha? Siyempre sa ating pong palatuntunang asintado. Sa ngalan po ng ating kasama sa bagay technical engineer Moises Acosta, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Carl Louis La Rosa. Narito muna. Icebreaker lang muna kung sa mga maiinit na mga usapin sa Senado. Balita muna tayo, balitang lokal muna dito sa Laluigan ng Palawan. Layo muna natin ang balita. Wala kay katropang Ray El Garan. Wala dyan sa bayan ng Aborlan. Hands-on fish bottling technology. Inilunsad daw po sa naturang munisipyo. Ano ba itong hands-on fish bottling na ito, ha? Alamin nga po natin mula kay katropang Ray El Garan.
1: Inilunsad kamakaila ng Municipal Agriculture Office Fisheries Division katuwang ang ahensya ng BIPAR ang hands-on fish bottling technology sa Burlan, Calawan, kung saan tumagal ng 2 araw ang nasabing aktibidad na ito'y nilahutan ng mga Fisher Folks Association. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office Fisheries Division na ang layunin manunang pagsasanay ay para mahasa ang kanilang husay sa pagproseso ng isda, pagpapalakas sa kakayahan at sustainable na kabuhayan. Samantala, labis rin ang pasasalamat ng mga ahensya sa lokal na pamahalaan dahil raw sa walang sawan itong suporta na ibinibigay lalot sa mga ganitong pagkakataon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Punta mo na natin si Katropang Belia. Bigas, natiga 20 pesos kada kilo, abay pinilahan sa bayan ng El Nido. Blockbuster ba? Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Maagang pinilahan sa bayan ng El Nido ang pinakamurang bigas ng tiga 20 kada kilo ng Department of Agriculture, Mimaropa, na binuksan sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Pop-up Program na ginanap sa gusali ng God Integrated Building ayong araw, Hulyo 21. Ang nasabing programa ay hanggang sa araw ng bukas, Hulyo 22 lamang, kung saan hanggang 10 kilo ang maaring mapahintulutang mabili ng bawat pamilya ng isang membro ng solo parent, persons with disabilities, farmers, fisherfolk, senior citizens, at kabilang ang 4Ps. Pinangasiwaan ng Municipal Agriculture's Office sa pamuno ni Mau Hilarion Villarreal ang 2 araw na aktibidad na tinangkilik ng lokal na komunidad. Nabatid na maraming mga benepisyaryo ang tumangkilik sa nasabing programa na nagmula pa sa malalayong barangay ng bayan, habang ang iba pang mga lokal na magsasaka ay nagdala ng kanilang mga produkto upang ibenta sa mas murang halaga. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat si Kadiwa Focal Supervising Agriculturist mula sa Rion, ninang Jujeline Bentoy, sa mainit na pagtanggap ng lokal komunidad sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Layunin ng Kadiwa ng Pangulo na magbigay ng abot-kayang produktong pagkain sa publiko habang sinusuportahan ang mga lokal na mga magsasaka, mangingisda at iba pang producer sa komunidad. At yan ang balita atin sa inyo ng Central Plus Gold. Ang katuwang natin sa araw-araw na pagsisikap upang manatiling malusog tayo mga katropa, uminom ng Central Plus Gold. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilyam siya, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Samantala, 28 minutos na makalipas ang ika-apat ng hapon. Punta muna natin si Katropang Gerald Gales. 200,000 pesos na tulong mula sa national government. Nihintay ng mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kala ko ba nakuha na nila? Alamin nga po natin sa balita ni Katropang Gerald Gales.
3: Hinihintay na ng mga barangay sa Puerto Princesa ang 200,000 pesos na tulong mula sa national government. Ang mga barangay sa mga munisipyo, unti-unti na itong nakuha at kinukuha para magamit na lalo na sa mga estudyante na napili para maging scholar ng gobyerno. Pero ang sa Puerto Princesa ay hinihintay pa rin na ang sabi ay kukunin sa City Treasurer's Office. Anumang araw ngayong linggo, ang 200,000 pesos ay hahatiin sa dalawang paggagamitan. Una, 100,000 para sa scholar ng limang estudyante. Ang 100,000 pesos na naiwan ay para naman sa project ng barangay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Pagamat yan po ay dinaulad na ba sa Treasurer's Office ng City Government, doon na lang kukunin. Yung 100,000 dyan para sa mga scholar ng barangay, mapipili. Yung mga graduating, mukhang yun ata ang priority. Yung other 100,000 para doon naman sa mga proyekto o mga pangangailangan pa ng barangay. Pero doon sa scholarship, marami po talaga ang nagtatanong dyan. Lima lang ba naman? Ako, mga kabayan, mga katropa, alas 4:30 na po ng hapon. Punta na natin si Katropang Dennis Chua. O ito naman, pagpapalawak at pagpapahalaga ng sektor ng agrikultura sa bayan ng Brooks Point, itinampok sa SOMA o State of the Municipal Address nitong si Mayor si Sario Benedito Jr. Tatrapa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
4: Itinampok ng pamalang bayan ang sektor ng agrikultura bilang isa sa mga pangunahing haligi ng kabuhayan at pagunlad ng Brooks Point sa ginanap na State of the Municipality Address 2026 sa SOMA ni Mayor Cesar Benedito Jr. ng Brooks Point. Binigyan din ng LGU na mahalaga ang sektor ng agrikultura hindi lamang para sa seguridad ng pagkain, kundi pati na rin sa pagpapatatag ng lokal na ekonomiya ng Brooks Point. Sa ilalim ng Healthy Program, iniulat ng mga opisyal na ang naging programa na itagumpay ng sektor na nakalipas na taon. Patuloy ang pagsasagawa ng munisipyo ng mga proyekto para sa mga magsaka tulad ng pamamahagi ng binhi, makinarya, pagsasanay at suporta sa irigasyon upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Jenny. Samantala, ang unang bukso ng ating po mga balitang lokal na yan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Oy, sa init po ng napag-uusapan sa Senado, sa impeachment trial, at sa init din po ng panahon. Pero kasi kanina umulan sa ilang bahagi ng ating lungsod. Medyo maalinsangan pero masarap pa rin hong magmerienda doon, ha? Kape! Kape muna tayo. Mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, healthy coffee. Mild coffee. Non-caffeinated. Dahil gawa po yan sa mga purong natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. At dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. po mga kabayan, mga katropa. Kaya ito po ay makasisiguro kayong safe at effective. Epektibo! Lalo na po dun sa ating po mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Nangangasi, mansik mura. O di kayo nagpapalpitate ang inyong pong dibdib. Kapag umiinom kayo ng mga non-healthy coffee, panahon na mag-switch na kayo sa healthy coffee. Ha? Ito po, Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ikalawang round ng ating po mga balitang lokal, balikan natin si Katropang Rain. Road Safety Advocacy Program, ilulunsad daw po sa bayan ng Quezon, Palawan. Mukhang napapanahon nga ito. Oo, malimit ang disgrasya sa lansangan dyan sa bayan ng Quezon. Tama ito, Road Safety Advocacy. Ang tanong, nakapag-imbita ba yung mga organizer nito? Alamin nga po natin sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Ilulunsad na sa Quezon, Palawan ang Road Safety Advocacy Program na ito'y pangungunahan ng LTO Nara Extension Office na ito'y suportado ng lokal na pamahalaan kung saan ayon sa datos na inilabas ng Municipal Traffic Management Unit Quezon, magsisimula ang programa ngayong katapusan ng Hulyo na magtatagal hanggang Agosto 1, 2026 sa oras ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, ilan sa mga serbisyong handog ng LTO ay tulad ng student permit renewal of student permit, renewal of driver license at maraming pang iba. Habang paalala naman sa lahat ng magiging partisipante rito na dalhin raw ang mga kinakailangan dokumento upang sa kanoy ay hindi ito pabalik-balik at maantala. Yan ang balita natin sa inyo ng SysDepend na siguro. Kaya subukan nyo na ang SysDepend mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand at FM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, kaya muna natin si Katropang Belia. Yun daw pong mga residente ng Barutuan, Happy Valley. Sa El Nido, siyempre, El Nido, Palawan, nababahala raw po sa mga nagkalat na mga basag na bote sa kanilang ilog. Bakit ginawa na bang tapon na ng basag na bote yan? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula kay Katropang Belia Mucha. Live report.
2: Dismayado at nagpayag ng pagkabahala ang mga residente ng Barangay Barutuan sa bahay ng El Nido matapos makita ang nagkalat ng mga basag na bote at iba pang basura sa bahagi ng ilog sa Happy Valley na madalas puntahan ng mga naliligo at namamasyal. Ayon sa mga residente, may ilang bumisita sa lugar na iniiwan ang kanilang mga basura at bote habang ang iba ay binabasag pa ang mga bote at inihahagis sa mismong ilog bago umalis. Dahil dito nanawagan ng mga taga-Barutuan sa lahat ng bumibisita na maging responsable at igalang ang kalikasan. Anila bukas ng lugar para sa mga nais mag-relax at maligo, ngunit sana ay huwag itong sirain sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura at mga basag na bote. Dagdag pa ng mga residente, hindi lamang paliguan at pasyalan ang ilog, kundi pinagkukunan din nila ng isda at iba pang lamang ilog na nagsisilbing pang-ulam ng kanilang mga pamilya. Bukod dito, anila lumalala ang pagbaha sa kanilang barangay tuwing may bagyo dahil sa mga basurang naiwan sa ilog. Ipinaliwanag din ng ilang residente na ang bahaging ito ng ilog ay walang entrance fee, kung kaya't hinikayat ng mga residente ang lahat ng mga bibisita sa ilog ng Happy Valley na maging responsable sa pagtatapon ng basura at pangalagaan ng kalikasan upang mapanatiling malinis at ligtas ang ilog para sa lahat. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, kumamit ng Santon Herbal Soap, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Katropang Belia!
2: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
0: Oh, magandang hapon. Oh, yung Happy Valley na yan, yung ilog dyan sa Happy Valley, open sa public.
2: Tama ka, Katropang Ali. May ilang bahagi nito, yung sa mga ibang lugar, I mean sa sa unahan, kumbaga, may mga entrance fee.
0: Okay.
2: Pero itong tinukoy ng ating uploader ay walang bayad ito. Mm. Marami itong pumupunta dito eh, magbanding-banding. Nga lang, yun ang problema, kalat ng basura.
0: Oo. So, pwede naman siguro yung barangay magtalaga. Oo, may magmasid, oo, magsaway doon sa mga nagtutungo dyan o magpaalala sa mga basura nila. Kung anong bit-bit, yun din sanang bit-bit palabas sa Katropang Bella. Hindi kaya dapat barangay yung unang kumilos dyan.
2: Siguro, tama yan, Katropang Ali. Maganda hakbang yan na gagawin ng barangay. Ano, gaya na itong ginawa dito banda sa taga Barangay Villa Libertad. Punta ka ng Dalimitan. Dati, ganyan din ang ginawa nila, Katropang Ali. Merong mga announcement, abiso na ganito, basura mo, bit-bit mo. Kaso nagkaroon din, dumaan sila sa ganitong problema rin na sabihin na lang natin, parang may problema sa disiplina, ano, pagdating sa basura. Kahit may abiso, sadyang may mga matigas din ang ulo ng Madyo, sabihin na natin, walang pakialam sa kanilang mga ginagawa sa tabi-tabi. So, hindi rin natin pwedeng sabihin na walang ginawa yung barangay ng Barutuan. At nga lang, hindi natin saklaw ang ibang mga nagapunta na sabihin natin na hindi ba din nakalimutan siguro. Baka sa disiplina talaga. Kaya yun, hindi nakatiis tong ating kaibigan na nanawagan sana sa sino-sino man. Mag-iwan. Minsan yung basura iiwan, parang tolerable pa, no? Na pwede nating kunin. Pero yung binasag pa ang bote,
0: hindi mo na makukuha yan.
2: Mahirap yun.
0: Nakadelikado yan sa mga...
2: Hindi maganda yun.
0: Delikado na rin yan sa mga magtutungo pa dyan. Kaya nga, kung maaaring gawin ng barangay dyan, magtalaga. O halimbawa, medyo napapansin na, medyo marami na tao. O paikot sila ng tanod, paalalahan na yung basura po ninyo. Pakibit-bit palabas yung mga bote, bit-biting, huwag pong basagin, mga ganun ba, or mga signages, total libre naman yan eh, para sa lahat, pero dapat pangalagaan din. So ang unang hakbang siyempre sa barangay magagaling yan. Kung umiikot yung mga barangay opisyalis, ang takikita yung problema na yan, Katropang Bella, baka naman wala nakakarating sa kanilang problema, kaya okay lang. Hindi kaya?
2: I don't think so. Siguro, hindi naman siguro ito lang ngayon siguro, no? Dahil nakita natin yung sa mga larawan, Katropang Ali, may mga nag-uumpukang basura sa isang puno. Kadalasan sa mga ano, mga bote, yung parang ganun. Ang hindi na lang matiis, kasi yung mga bote ay talagang binabasad pa bago mag-alis.
0: Yun na nga eh, oh, eh. Kung walang magbabantay, walang magpapaalala, patuloy-patuloy yan. Kaya yung unang hakbang yan, since na ito, nabalita na, siguro yung pamunaan ng Barangay Barutuan, pa-check na rin siguro yan. O, kaya pasyala nila. Ha? O, kaya ano ba yung pag-aaral nila? Magtalaga sila dyan. Ang isang tagalinis, tagabantay. O, ha? Pwede naman yan. Madami naman siguro mga barangay aid ang Barangay Barutuan. O, dalawa o isa. Pwede nila siguro pagpalit-palitan dyan, magbantay. Di ba, Katropang Bella?
2: Tama ka, Katropang Ali, at feeling ko naniniwala itong uploader natin na sa pamamagitan ng pag-tackle ng problema ito sa social media, ay talagang, alam mo na, power ang social media, so maraming a-action o a-action na kaagad or something ganun. So, hopefully, wala na tayong ma-report na ganitong kalintulad ng mga balita. Although, normal talaga, may mga basura sa tabi, kaliwat kanan ng basura, pero nandun yung tinatawag natin pagdidisiplina.
0: Sige, oo, mas mainam. Sabihan mo doon sa friend mo. Abot niya na rin mismo sa barangay. Oo, itong problema, baka ma-action na ng barangay. Sige, salamat, Katropang Bella.
2: Okay, salamat din, Katropang Ali. Yan lang muna, simula dito sa bayan ng Elido, Bella Mucha.
0: XFM. Maraming salamat, Katropang Bella. Samantala, irit pa na isa? Kaya pa ba? Oras po natin, 42 minutos na po makalipas ang ika-apat ng hapon. Tana natin si Katropang, ano ba yan? Si Katropang Dennis. 7th Pro Province Wide DRRM Rescue Olympic 2026. Ginanap daw po sa bayan ng Brooks Point. Katra pa natin sa balita ngayon, Dennis Chua. Live report.
4: Normal nang sinimula ng 7th Provincial Province-wide DRRM Rescue Olympics 2026 sa Sabsaban Falls, Barangay Aribungus, Brooks Point, Palawan ngayong araw July 21, 2026. Nakisa sa pagbubukas ang 17 delegasyon mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan, layunin ang aktibidad na subukin ang kahandaan, galing at kakayahan ng mga DRRM responders at ibang rescue scenarios. Hindi lamang ito isang paligsahan, ito ay bahagi ng patuloy na pagsasayan at paghahanda ng mga tagapagligtas upang mas mapabilis at mapahusay ang pagrespondi sa oras ng sakuna. Sa loob ng ilang araw, sasabak ang bawat kupunan sa mga mapanghamong event na susukat sa kanilang bilis, lakas, diskarte, disiplina at pagtutulungan. Ang bawat hamon ay sumasalamin sa tunay na diwa ng serbisyo ng isang rescuer. Ginanap ang Rescue Olympics sa Sabsaban Falls upang maipakita rin ang kahandaan ng mga responders sa water at land rescue operations sa naturang kapaligiran. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Tua, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Jenny. Samantala, namin na natin ang balitang handog naman o hatid naman sa atin ni Katropang Girlie Cadasio. Mayor Byron kabilang daw po sa top performing and most trusted city mayors o city mayor sa bansa. Katropa natin sa balitang yan, Girlie Cadasio.
5: Report. Kinilala si Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron bilang isa sa top performing most trusted city mayors sa buong bansa batay sa isinagawang Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Inc. para sa unang quarter ng 2026. Nagtala si Mayor Bayron ng 81.83% Index of Governance na binubuo ng 81.57% ng Trust Rating at 82.10 Performance Rating dahilan upang mapasama siya sa mga nangunguna sa alkalde ng buong Pilipinas. Isinagawa ang survey noong April 2026 sa pamamagitan ng panayam sa 5,000 rehistradong botante sa bawat rehiyon, kung saan sinukat ang tiwala ng publiko at panggap o pagganap ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa RPMD Foundation, ang pagkilala ay nakabatay sa mga pamantayan tulad ng pamumuno, transparency, paghahatid ng serbisyo sa publiko, infrastruktura, ligtasan ng publiko at pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM.
0: Maraming salamat, Katropang Girlie, sa oras na 14 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, tama na natin ang balita ni Katropang IC Pakaldo. Pamalang palanwigan naglaan ng karagdagang 57 million pesos para nga po matiyak daw po ang bigas sa lahat ng mga barangay sa lahat ng munisipyo. Katropa natin sa balita niyan, IC Pakaldo.
5: Report. Kinumpirma ni Board Member Juan Antonio Alvarez na naglaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 146 milyon na pondo para sa pagbili ng bigas na ipapamahagi sa mga barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Ayon kay Board Member Alvarez, nang beripikahin ng pamanang palalawigan ang datos na ipinadala ng national government na pag-alamang may kakulangan itong humigit kumulang na 57 milyon upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ng benepisyaryo. Sa halip umano na humiling pa ng karagdagang pondo mula sa national government, nagpa siya ang pamalang palalawigan na maglaan ng counterpart na pondo na 57 million pesos upang matiyak na lahat na target na barangay ay mabibigyan ng supply ng bigas. Naaprubahan na rin ang supplemental budget para sa naturang counterpart funding at inaasang sisimula na ang pamamahagi ng bigas sa mga barangay pagsapit ng buwan ng Agosto ngayong taon. Yan ang itatid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IC, at sa lahat ng ating pumakasama mga field reporters. Samantala, mga balitang inyo pong napakinggan, handog din po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. O, tama-tama, mga stress dyan, pagod maghapon sa trabaho, gustong mag-relax, magpamasahe po kayo, ha? Papisil-pisil lang inyong muscle. At ito ang gagamitin po ninyong pang-a-plus, ha? Ang ating Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong soothing effect. Ginhawa agad ang inyong pong mararamdaman, ha? Sa mga nangalay, yung binti, sa magapong trabaho, yung mga daliri sa kamay, sa katitipa, sa mga keyboard. At dun sa mga madalas pong sabi nga namamanhid ang iba't ibang parte ng katawan na kumakabay mga katropa, masahay lang katapat niyan. At ang gagamitin po ninyong pang-a-plus ay ang Santon Plus Herbal Oil. Available na po ito mga kabay mga katropa sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ay, bago tayo bumalik doon sa trial, Daryl Bert Aurera, magandang hapon. Oo, ha? 157 days na lang Pasko naman nagbibilang. magandang hapon sa'yo, Daryl Bert Aurera, ha? Kay Bobby Balame, magandang hapon din. Sir Jess Amancio, maulan daw na hapon. Ay, maulan daw po sa Panakan 1, dyan sa Nara, ha? At kay Sir Eleno Asoy Bamuya, sabi niya, dito rin po sa bahay ng Nara, sa La Vesta, grabing basura rin. Karamihan, mga nagapunta sa ilog dito, walang disiplina. Tambak po mga basura. Ay, naku naman talaga, oh. Ayan, mga walang pakialam. Basta naligo, oh, yung mga basura, iwan na lang. Naku naman, oh. Paakso na niyo po sa barangay, Sir Eleno, ha? Samantala, 10 minuto bago po ang ikalima ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, balik tayo doon sa sinasagawang impeachment trial, mga kabayan, mga katropa, dyan, o doon po sa Senado, ha, narito yung pong pagpapatuloy at patuloy na nakaantabay ang XFM Network Philippines, mga kabayan, mga katropa.
6: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
7: Witness with respect to these affidavits that were part of the investigation conducted prior to his assumption as NBI director. And the witness simply stated that he has no personal knowledge with respect to the execution, or due execution rather, of these two affidavits thus far out of, I presume, 10.
8: May I comment, Your Honor?
7: The lead prosecutor may register her comment.
8: May I know what is wrong with just presenting the exact document instead of those which are marked with XX? Your Honor, I'm afraid it will give a wrong impression to the viewing public that those XX has something to do with inability perhaps, or whatever impression it may give to the witness with respect to the to attending to the subpoena, Your Honor.
9: Short
8: may we just remove those XX? We don't mind if they flash the documents, but it should be an exact reflection of what the document is.
9: Short rejoinder, Your Honor.
7: No need for a rejoinder. Court has ruled, and the court notes the observation, manifestation, and objection of the lead prosecutor. Again, I think it's quite plain that these are documents that the witness cannot or does not have personal knowledge about because he was not yet the NBI director. Counsel may proceed. Witness may answer.
9: All right, I'll move on. Are you aware that the subpoena was issued to Red Mendoza of Manila Times?
10: I'm aware that there is a subpoena, but okay. On the actual issuance of the subpoena at that time, that will be impossible to be aware of because I'm no longer yes. I am not yet the NBA director.
9: So in short, you did not sign it?
10: I did not sign it. I think it was signed by Glenn Ricarte.
9: All right, that's enough. Okay. Now, are you aware also that the subpoena was issued to Bones Magsambol of Rappler?
10: Based on the affidavit of investigation, I think it was mentioned.
9: And did you sign that subpoena?
10: It is again signed by a certain Glenn Ricarte. Right.
9: Are you aware that the subpoena was issued to Ana Rosario Malindog-Uy, also of Manila Times?
10: Again, based on the investigation report.
9: And did you sign that subpoena?
10: No.
9: All right. Are you aware that the subpoena was issued to Jason Rubrico of SMNI?
10: Again, based on the investigation report.
9: Did you sign that subpoena?
8: Your Honor, may I respectfully interrupt?
7: Lead prosecutor is recognized.
8: The prosecution is willing to stipulate as to the issuance of this subpoena by the National Bureau of Investigation during the time that the witness is not yet appointed as the NBI director, Your Honor.
9: But that's not my question, Your Honor. Anyway, Your Honor,
7: unless you're willing to stipulate, counsel, to abbreviate the proceedings, that insofar as the questions of the counsel for respondent is concerned, that for the remaining four subpoenas, that the same answer of the witness for the previous six ones will be the same.
8: We are willing to stipulate on that, Your Honor.
9: We are not willing to stipulate, Your Honor. We'll just ask for a ruling from the court.
7: In that case, witness may proceed. A witness may answer. Counsel will please proceed.
9: All right. Are you aware that a subpoena was issued again to Jason Robrico of SNM9?
10: Same answer, Your Honor.
9: Okay, same answer. And you did not sign that subpoena for Jason.
10: I said Robrico. Same answer, right. Your Honor.
9: Are you aware that a subpoena was issued to Mikhail Flores of Reuters?
10: Same answer, Your Honor.
9: Your Honor, may we ask, Your Honor, that the lawyer of the prosecution do not supply anything or make any comment near the witness because it may affect us.
7: Is he... The assisting counsel may not supply any information to the witness other than merely observing the document being shown to him by assisting counsel for respondent. Counsel may proceed.
10: Mr. Presiding Officer, may I speak?
7: Yes, Director.
10: The counsel is not telling anything, but may I request not to cover me so that the people can see me?
7: Yes, that may be granted by the presiding
10: Thank
7: officer.
10: Thank you, Your Honor.
7: Assisting counsel, kindly sit beside the assisting counsel for, beside the assisting counsel for the respondent. You may proceed, counsel, right. For the respondent.
9: Are you aware that the subpoena was issued to Mikhail Flores of Reuters?
10: Same answer, Your
9: Same
10: Honor.
9: Answer. You did not sign it. Okay, are you aware that the subpoena was issued to Trixie Cruz Angeles?
10: Same answer.
9: And you did not sign it. Okay. Are you aware that the subpoena was issued to two OVP personnel? And did you sign the subpoenas?
10: Same answer.
9: All right. So not a single one. Now, my next question to you is this. Did you oversee any interview that was conducted in the fact-finding investigation?
8: Your Honor, the question is vague.
9: If the witness is a lawyer and is competent to answer, if he knows, Your Honor.
8: Your Honor, during the direct, it was established that there were two investigations. The first investigation and the current investigation of the SDF.
9: Then
8: the defense need to specify which investigation is he referring to.
9: The affidavit.
7: Counsel will please clarify.
9: Okay. Did you oversee an interview that was conducted in the investigation that was covered by the affidavit of investigation?
10: As mentioned in my testimony, I was appointed only on February 20, 2026, and it's very unlikely to be part of the investigation prior to that.
9: Okay. So, are you aware that there were at least four interviews that were conducted?
8: Your Honor, ask and answer.
9: That is a different question.
8: Nonetheless.
7: Witness may answer.
10: I'm not aware because I'm not yet there.
9: Okay, so are you aware? Let me be more specific. Are you aware that an interview of Dempsey Reyes of PDI was conducted?
10: I'm not aware of that, but as reflected in the investigation report, it was there.
9: So in other words, you did not oversee that interview?
10: Yes, definitely.
9: All right. Are you aware that there was an interview of Red Mendoza of Manila Times?
10: Same answer.
9: Same answer. Are you aware that there was an interview of Bons Magsambol of Rappler?
10: Same answer.
9: Same answer. So you did not oversee that interview. And are you aware that there was an interview of Jason Robrico? Did you oversee this interview?
10: Again, same answer.
9: Same answer. Okay. Did you see them sign any minutes of the meeting?
10: No.
9: No. Did you meet any one of these interviewees? Before
10: that time?
9: Or after? Before or after?
10: Who? Among the
9: witnesses? Among the interviewees that I mentioned? No. Did you meet any one of their lawyers?
10: No.
9: No. All right. Now, were you even present at the NBI Cybercrime Division office at the time of these interviews?
10: That is impossible.
9: All right. After the interviews, affidavits attesting to the interviews were executed, as you mentioned. Did you oversee the drafting of these affidavits by the NBI agents?
10: Again, very unlikely. I was not present.
9: All right.
8: Your Honor, if I may interrupt, may I just... enter a
7: Lead
8: continuing...
7: prosecutor may make a manifestation and or a continuing objection, as I presume she will.
8: Yes, Your Honor. I'm entering a continuing objection to the line of questions of the defense on the ground, as is stated by the witness, he has no personal knowledge about the investigation conducted prior to his appointment in February 2026, Your Honor.
9: Just that is
8: for
9: the record. The continuing objection is noted. Counsel for the respondent may proceed.
11: No need for that rejoinder. But were you present when the NBI agents subscribed and sworn to their affidavits?
10: I was not there.
11: You were not there. Still nothing. So, and since you did not actually participate, it means that you do not have personal knowledge of these stages of the investigation, correct?
10: During that time, yes. But as I mentioned earlier, I read the investigation report.
11: So your knowledge of the investigation was based on only of your reading?
10: That is absolutely correct. All right. And upon the discussion of the investigating officers.
11: Okay. Very well. Now, were you present at the November 23, 2024 press con?
10: I was not present.
11: You were not
10: I was
11: present.
10: Not participating on that.
11: And if you know, was any NBI agent present at the November 23, 2024 press
10: con? Not that I
11: know. None. All right. So in layman's terms, for the benefit of this honorable court and the Filipino people watching, and I'll phrase my question in Tagalog. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024?
10: Malinaw naman po yun. At ang korte po, I can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun.
11: So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBI director a year later or on February 20, 2026, correct?
8: Your Honor, ask an answered question.
11: I haven't even asked that question, Your Honor.
12: Kindly let counsel finish.
11: So again, I will repeat. So the reason for this is that because you became NBI director only a year later or on February 20, 2026, correct?
10: Tama po.
11: All right. Okay. So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct?
10: Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari.
11: Which is not personal knowledge, correct?
10: Well, yun lang po yung knowledge natin.
11: You're a lawyer, correct?
10: Tama po, 29 years.
11: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
10: Can you refresh me, sir?
11: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now?
10: Ayan po, nababasa ko po ngayon.
11: Okay, you
10: tama
11: can read
10: po.
11: It. All right, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
8: Your Honor, may I comment to that?
11: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer.
12: Counsel, are you making an objection?
8: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records.
11: Short rejoinder, Your Honor.
12: No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this.
11: Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct?
10: Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule.
11: All right, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct?
10: But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po.
11: Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay.
9: Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay?
8: Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay.
9: No, I'm not asking
8: him. As a matter
9: him,
8: of fact, he's trying to raise the exception to hearsay.
9: You know, I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay.
8: May we
9: anyway, I'll move on to...
12: If the witness does not know, he may say so.
10: Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog.
9: Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama?
10: Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako yung nag-practice din, kahit di translate sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay, ginamit ang salitang chismis.
9: Alright, I'll move on. Now, the main material that the NBI used in its investigation was the video of the November 23, 2024 press con, correct?
10: Tama po.
9: Did you watch that whole video yourself?
10: Napanood ko po.
9: The whole video?
10: Well, yung pong importanteng bagay dyan ang aking tinutukan, pero napanood ko po.
9: Alright. Now, let me ask you, do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics?
10: Tama po.
9: Alright, I'll show you a portion of that video. And then I'll ask questions thereafter. Now, Your Honor, we beg the indulgence of this honorable court. Again, this video is a little lengthy, but we will only show one video, Your Honor.
12: Counsel may proceed.
13: Nakainin niyo, buffet. Nakainin ko sa House of Representatives. Anak. At mamahaling wine. Yung taong bayan na pinrinamisan ninyo, 20 pesos rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Ganyan, ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan pa nakahanap? Bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning corporate, okay na lang sa asin.

0: Mga kabay, mga katropa, yan, standby lang tayo, no, ha? Nag-break muli yung pong impeachment court doon po sa Senado. Ito ay kino-cross-examine na si NBI Director Matibag mula sa Defense Council naman. Base doon sa mga nauna niya na pong naging pahayag kanina sa presentasyon naman ng prosecution panel, mga kabayan, mga katropa. Medyo mainit yung mga binitawan nito pong si NBI Director, ha? Sa pagtatanong ng Defense Council, medyo kikita naman po natin. Very strict doon sa kanya pong mga statement kanina. Mga kabayan, mga katropa. Pero siyempre, proseso yan, mga kabayan, mga katropa. So, antabay, medyo nag-break lang muli, uli. Yung pong trial, mga kabayan, mga katropa. Ganun pa man. Yan po rin po ay patungkol po sa Article 4 pa rin po yan, ha? Yung pong pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady, at kay dating House Speaker, Representative Romualdez. Mga kabayan, mga katropa. Base yan doon sa mga isinagawa na rin ng investigasyon. After, naging viral. Yung pong mga video, live stream, usapan na yan, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, bilang kinatawan nga po, siyempre, authority, mandatoro po nilang imbestigahan yan. Tayo nga po kay Director Matibag kanina, malinaw na may pagbabanta sa buhay ng ating pong presidente. Kanina nga, diba, nabanggit niya rin. Yung pong pati nga ro po mga ordinaryong mga mamayan, yan na rin na pong kumalat noon, nagbabanta sa buhay ng ating pong presidente. Way back 2024 po yan, nagsimula talaga, mga kabayan, mga katropa, ha? So habang tayo po'y naghihintay, ano, ha? Sa pagbabalik, kasi alas 5:38 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Nag-break lang, medyo nga kasi alam naman po ninyo sa ganitong impeachment trial, busisi ang lahat, mga kabayan, mga katropa. Busisi lahat yan, kailangan talaga. Para sabi nga ay mapatunayan yung mga akusasyon or maldepensahan yung akusasyon, mga kabayan, mga katropa, ha? Itong impeachment ito, sa ano pa lang to, ha? Pangatlong linggo na kung ako nagkakamali. Doon pa lang sa Article 4, apat na article po yan, ha? Article of impeachment, apat po yung inihain. Mga kabayan, mga katropa, yung pong napag-uusapan, pinag-uusapan, Article 4 pa lang po, ha? Mga kabayan, mga katropa, although kanina o kahapon yung pong pinag-usapan naman, yung pagsabina, pero okay na po yan. So, sa mga susunod po yan. Kung ako nakakamali, Article 2 yun sa unexplained wealth. Mga kabayan, mga katropa. So, itong mainit-init ngayon kanina, yung presentasyon ng karagdagang mga apidabit sa laysay mismo ng NBI Director, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa oras na 40 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon, nagtawag ng maikling break. Yung pong tumatayong hukom si Senator Escudero, ha? Mag-uusap ito, mga ito, mga kabayan, mga katropa, ha? May mga dapat linawin siguro doon sa mga naging pahayag, doon sa mga sinumpaan. Nitong si Director Matibag, mga kabayan, mga katropa, ha? So wait lang natin, mga kabayan, mga katropa, ang pagbabalik kong kasi wala naman silang oras, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang, ha? Samantala, kanina, mga kabayan, mga katropa, tanghali, meron pong nakita nabangkay sa barangay Tagburos. Diyan sa Purok Masigla. Ito ay isa pong resident rin dyan, mga kabayan, nakasubsob daw eh. Sa buhang inana. Kaugnay nga, mga kabayan, mga katropa, tinawagan natin si Cap Roberto Tero ng barangay Tagburos. May maikli kami pong conversation kanina habang nagpapatuloy yung impeachment. Kinuha lang natin iba pang detalye ng balita niya. Engineer Moses, mapaplay mo ba yung audio dyan? Kaya ba? O dito na lang sa akin. Dyan na lang? Dito na lang. Sige, pakinggan lang po natin ha, mga kabayan, mga katropa, itong balita dyan sa barangay Tagburos. Si Kapitan Roberto Tero yung aking pong kausap dito, ha? Ay, ba't hindi ma-play? Oo, hindi sa akin. Ayaw. dyan na lang sa'yo. Sige, sige. Dyan na lang po kay Engineer Moses sa kabilang booth natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Pakinggan nyo lang po yung mga impormasyon sa mga hindi po nakakaalam, ha? Lalaki, nakita kong patay sa isang madamong bahagi. Gilid din po ng kalsada, mga kabayan, mga katropa, ha? Habang inihahanda po ni Engineer...
1: Ay, Cuthbert! Magandang hapon po.
2: Opo, magandang hapon.
1: Cuthbert, si Katropang Allison sa XFM po ito, Cap.
2: Opo.
1: Opo, Cap. Confirmahin ko lang, may nakita rin pong bangkay dyan sa barangay mo?
2: Hindi lang yung nakita, sir. Hinahanap talaga yun kasi nga may sakit yun na kuro. Hindi kasi nagkawi kagabi.
1: Mm-hmm.
2: So, hinalag kanina, kaninang alas 12 nakita. Doon lang din sa tabi ng daanan, kalsada. Kasi pag sinumpong ng epilepsy, yung kuro niya, tumatago siya sa damuhan, kaya ayaw niyang makita ng mata, ayaw niyang mabuli.
1: Okay.
2: Kasi after ng 3 minutes, yung sumpong niya, mamanmanan din siya.
1: Okay.
2: Ang problema, yung time na sinumpong siya kahapon, sa buhangin siya nasubsob. Kaya di siya nakahinga.
1: Mm-mm.
2: Kaya natuluyan.
1: Aray, oo. Saan particular na purok yan? Saan particular na purok kap nakita?
2: Masigla. Purok Masigla.
1: Masigla. Sa malapit ito sa Aplaya. Papuntang Aplaya ka?
2: Opo.
1: Mm-mm.
2: Opo.
1: Kahapon pa siya hinahanap ng pamilya niya?
2: Kagabi.
1: Kagabi pa? Oo, mga anong oras daw hindi siyang nakita kagabi, Kap?
2: Galing kasi siya sa trabaho, diyan sa siyap.
1: Nagkatrabaho? Nagtrabaho pala siya?
2: Oo, sa motor siyap.
1: Motor shop?
2: Tapos, sinumpong siya kahapon alas 4, inulan, lakas ng ulan.
1: Oo.
2: So, ang motor na lang ang nakikita doon, yung gisakyan niya sa gilid.
1: May dala siyang motor, Kap?
2: Alam niya na sumpungin siya, nagababa sa motor, nagatakbo doon sa damuhan.
1: Okay.
2: Nagatago.
1: So kanina, alas 12 siya nakita, Kap?
2: Opo, kanina.
1: Ito ay ilang taon na itong kabarangay natin, Kap?
2: 30.
1: May asawa ito, Kap?
2: Opo, may dalawang anak.
1: Naku, oo. At residente rin sa Purok Masigla?
2: Opo.
1: Yung pangalan, Kap, pwede natin malaman, sir?
2: Si Patrick Manlapas.
1: Patrick Manlapas?
2: Opo.
1: Mga taal na taga dyan ata sa ngayon, mga Manlapas, ha?
2: Opo, taga dito talaga yan sila.
1: So, yung pong pamilya na naniniwala na natural death po yung cause, Kap?
2: Opo, kasi ayon po sa result ng SUCO investigation, yun po, walang foul play.
1: Okay. O, so na-process din po kaagad ng SUCO natin?
2: Opo.
1: So, yung pong bangkay ngayon, Kap, nasaan na?
2: na gipabalsa mo pa namin na sa Heaven's Gate.
1: Ah, sa Heaven's Gate po dinala.
2: Oo.
1: Kap Bert, thank you very much ha, sa information ha. Maraming salamat, Kap.
2: Sige po, sir. Sige po.
1: Alam na po.
0: Ayan po, ang kumpirmasyon ni punong barangay Roberto Tero ng barangay Tagboros, isa po yung kabarangay na may sakit daw pong epilepsy. Ang hindi na po nakauwi ng kanilang pong bahay. Kagahapon pa rin po ito, alas 4 daw nang umuwi, galing daw po sa isang motor shop kung saan siya nagtatrabaho. 30 anyos si Patrick Manlapas, mga kabayan, makatropa. At kapag ito raw po ay inatake ng kanyang epilepsy, bumababa raw talaga sa kanyang motorsiklo at nagtatago sa mga madadamong lugar. Para daw po iwas po daw siyang mabuli. Problema lang po, mga kabayan, makatropa, doon atakihin daw po siya kahapon. Ipasubsob sa buhanginan yung kanyang pumuka. Tila siguro nasuffocate ito. Kasi, di ba, yung pong mga sakit na ganito, hindi mo talaga makokontrol yung posisyon mo, mga kabayan, makatropa. So, alam po, sa kasabayang palad, wala pong nakakita sa kanya. Kasi nga po, nagtago daw po ito. Although yung motorsiklo nasa gilid ng daan, kung saan malapit sa kung saan siya natagpuan, kanina daw po mag-aalas 12 ng tanghali, mga kabayan, makatropa. Sa pamilya po ay nakikiramay po ang himpilan po ng XFM Manoha. At yung pong mga ganito may mga sakit. Kasi yun nga, alam naman po natin yung ating pong ilang mga kababayan, kapag nakakakita ng ganito, kung ano po yung lumalabas kasi sa bunganga. Natural na sa ilan pong ilan ha, hindi ko po nilalahat. Sa ilan po natin mga kabayan yung mapambuli. Sakit po yan, hindi po yan ginusto nung ng sino man kung magkaroon ng ganyan. Ito, nagpupumilit na lumaban ng patas dahil sa ayaw niya pong mapahiya o maging katatawanan o kahihiyan. Minabuti niyang nagtatago pag inaatake daw po siya ng kanyang sakit. Ang problema lang, doon sa kanya pong pagtago kahapon, wala pong nakapansin. Hanggang hinanap na puro siya, wag mula kagabi, hindi nakauwi, hinanap na siya. So kanina ang tanghali natagpuan ng mga kabayan, makatropa. Malungkot na balita po yan doon sa pamilya, siyempre. Mga kabayan, makatropa. Naka 12 minutos na lang bago po sumapit ang ika-anim ng gabi. Medyo mahaba-haba pa rin yung pong wala pa rin. Yung kanilang break. Break lang naman, di ba? Sabi, break. Bigla na nag-break, hindi pa naman sila nag-a-adjourn. So, babalik pa rin po yan. So ano po yung magiging kahihinatnan? Mananatili bang sasalang sa witness seat si Director NBI Director Matiba at nakakross examine po ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte regarding doon pa rin po sa Article 4 ng impeachment o Article yun nga yun po yung Article 4. May kinalaman pa rin po sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at yung dating pong House Speaker Martin Romualdez way back 2024, mga kabayan, makatropa. So antabay lang po kayo ha, kahit magpapatuloy po yung pong coverage ng XFM Network Philippines regarding dyan ha.
3: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Balik tayo, nandun na, nag-relive. Sige, ito, patuloy, sa pagpapatuloy po.
4: Public trust crumbles. You confirm that you included this statement in your editorial?
5: Yan po yung nakasulat.
4: Alright, and despite this position and the recent surveys show that VP Sara was even gained positive trust rating. As shown earlier, a positive 57. Do you confirm this?
5: Well, again, I'm saying na nung sinulat ko po yan, that is my opinion as an opinion writer.
4: All right. Now, despite this positive trust rating by VP Sara, do you still maintain that, and I quote, her public trust crumbles?
5: Well, para sa akin po, nako niya yung NBI director, palagi ko po hindi po material itong ating pinag-uusapan sapagkat sabi ko nga, ang ating po pag-iimbestiga ay nababase sa batas, nababase sa ebidensya, at prosesong nandoon na nang ako'y dumating po bilang NBI director.
4: Alright, one last question on this before I let this point go. So considering the positive trust rating of VP Sara, can one really say that she betrayed public trust?
5: Magkaiba po yan.
6: Speculative, Your Honor.
4: Can we get a ruling, Your Honor?
7: Witness is knowledgeable enough to answer. He can handle himself. Director Matibag, you may answer.
5: Magkaiba po yan. Again, I'm saying, and I'm sure marami rin po rito nakakaalam na umaasa sa mga survey, a survey is just a snapshot of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagkayo nang lumabas, ay yun na yung totoo. Pangalwa, pagka po ating pinagbasihan ang popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin?
4: Your Honor, at this point, Your Honor, the defense is constrained to ask for a continuance and we have our grounds therefore. Number one, Your Honor, the testimony of Director Matibag earlier consisted of a lot of new topics, and it is we believe that it is the right of the respondent to intelligently cross-examine him on those topics. Again, Your Honor, those topics are not included in the articles of impeachment and are considered new. In fact, Your Honor, as earlier stated, we feel that these new topics are a violation of the respondent's right to be promptly and fully apprised of the exact charges against her. So we will need time, Your Honor, to go through those new materials and new points. Secondly, Your Honor, during direct examination, a document, a 100-page document, was introduced and allowed by this court. And that document is unsigned and unnotarized. And we feel like for us to intelligently cross-examine the witness on this document that he mentioned, we feel that there's a need for a continuance, Your Honor.
7: What does the lead prosecutor say?
6: With all due respect, Your Honor, we object to the motion for continuance of the defense. The defense already started and propounded a lot of cross-examination questions to the witness, and the witness is simply answering completely, accurately, the questions which are being raised and propounded to him. We do not understand, Your Honor, why they will move for continuance after already raising a lot of questions to the witness, Your Honor. We would like, Your Honor, the defense to finish the cross-examination today, and if the impeachment court will still allow, we will immediately proceed to redirect after the cross-examination, Your Honor. With all due respect to our honorable senator judges.
7: The objection of the lead prosecutor is noted. However, this is the first time that any counsel for the parties is asking for a continuance. The chair is inclined to grant it and will so grant it as well. Should the counsel for the prosecutors or the lead prosecutor or panel of prosecutors require it at some point in time in this trial or hearing. But let it not be the rule or let it not be a habit on the part of either counsel for the parties to do so, to ask for a continuance. But at this time, the chair will grant a continuance requested by the defense. And in the meantime, since it's only 5:55, with the indulgence of our senator judges, we may proceed to the interjections and interventions of the senator judges.
4: One last point, Your Honor, before the interjections.
7: Before recognizing the senator judges, yes, what is the pleasure of Attorney Binlon?
4: Your Honor, considering that the witness introduced, as I said, a lengthy document, can we ask for a copy of the Las Cañas material that he provided?
7: The chair already earlier ordered that, I believe. During the interregnum, the prosecutors are directed to kindly furnish the counsel for respondents with a copy of the, I believe, over an inch or little less than 2 inches of affidavit of Mr. Las Cañas. So ordered. Chair will now recognize. Prior to Senator Judge Rafi Tulfo earlier, Senator Judge Villanueva indicated his desire to interject or make interventions. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. Thereafter, Senator Judge Risa Ontiveros. You have 2 minutes, sir, and you may proceed when you're ready.
8: Mr. Presiding Officer, before I ask some questions, I can see that my time is already running. Let me just ask a procedural inquiry, Mr. Presiding Officer. And respectfully, this representation seek the guidance of the court on a procedural matter. Because earlier today, I heard our witness who made mention several times that the investigation is still ongoing. It's a continuing investigation. May we know, Mr. Presiding Officer, in this particular aspect of the NBI's investigation that remains ongoing, just for the guidance of this representation, and I'm sure for the guidance of both parties, kung matatapos na po yung investigation o yung presentation of evidence dito po sa Article 4 at magkakaroon po ng significant development na maaari pong material sa atin pong proceedings, ano po ang tamang proseso para maipabatid at kung kinakailangan maiharap po ito sa impeachment court considering na isasara na po itong presentation of evidence sa Article 4
7: Senator Judge Villanueva, as a rule, the court is a passive body. Hindi panghihimasukan ng husgado kung ano man ang pwede, balak o gustong gawin ng magkabilang partido, prosecution man o sa hanay ng respondent, kung mangyari man yun. And the court will not speculate with respect to that hypothetical situation should it arise, lest we be accused of prejudging or deciding certain matters for the parties that they should be the one deciding should that happen.
8: Thank you very much, Mr. President, Mr. Presiding Officer. And in fact, I would suggest na kung maaari ay i-consider because we feel that the supplementary application of the revised rules of court under Rule 6 most directly po doon sa Section 24, Rule 119 of the Rules of Criminal Procedure provides, and I quote, at any time before finality of the judgment of conviction, the judge may motu proprio or upon motion with hearing in either case reopen the proceedings to avoid a miscarriage of justice, close quote. So just to put on record, Mr. Presiding Officer, na ito po yung magiging proper procedure. Marami pong salamat.
7: That is an option that the court may take as the rule itself suggests, but at this juncture, the presiding officer would rather leave it to the parties given that this is an adversarial proceeding and the parties should know what they should do for the interest of their respective clients. You may proceed, sir, with your questions. You have 2 minutes.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. President. Just one question to our witness, Director Matibag, for the benefit of the court and this representation. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano ini-evaluate po ng National Bureau of Investigation ang isang allegation na ang isang tao ay nag-utos o kumontrata ng iba upang magsagawa ng isang krimen. Bilang bahagi po ng inyong investigasyon, tinukoy po ba ninyo kung ang ganito pong allegation ay maaaring pumasok sa mga umiiral na provision ng ating revised penal code o iba pang special penal laws? Director Matibag, I'd like to ask this question because I believe, I don't know if you would agree with me, that the Bureau's role is to determine whether the facts may actually give or the facts may give rise to a criminal liability under our penal laws. Now, the constitutional function of this court, however, is different. We are not sitting as a criminal court to determine guilt beyond reasonable doubt. Rather, we are called upon to determine whether the respondent's alleged acts constitute impeachable offenses, including betrayal of public trust. So, magkaiba po yung binabanggit natin na criminal liability at constitutional accountability. Hindi po lahat ng maaaring maging batayan ng impeachment ay kailangan tumutumbas sa isang krimen, sapagkat ang impeachment ay hindi naman po usapin lamang ng paglabag sa batas, kung hindi paglabag sa tiwalang ipinagkakaloob ng taong bayan. Ano pong masasabi niyo dito, Mr. Witness?
5: Your Honor, tama po yun. Doon po sa uling sinabi ninyo na hindi naman nangangahulugan no, kung may krimen na nangyari, ito ay impeachable offense. Pero ilagay po natin sa pangyayaring to, kaya naman po, yung pong investigasyon doon sa grave threat at doon po sa inciting to sedition, malinaw po ito na napapaloob sa revised penal code. At yun naman po pag-iimbestiga at paghahanap doon sa taong kinausap para pumatay, hindi po ito napapaloob sa revised penal code dahil yung pong pagpaplano ng pagpatay, eh, hindi naman po pinaparusahan yan kung hindi nga nagawa. Subalit doon na po papasok yung sinasabi nga natin na meron pong sinasabi na sa impeachment, tinitingnan po at para sa akin nga, yung betrayal of public trust, dito po papasok. Bakit po? Dahil meron po siyang sinumpaang tungkulin. Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sa sinabing execute the laws, dito po natin nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust.
8: Naintindihan ko po yung binabanggit nyo, yung role ninyo na limitado doon sa criminal investigation. At yung findings po ninyo, hindi po, again, I think binabanggit nyo nga po, hindi po ibig sabihin ay impeachable offense kaagad-agad.
5: Tama po.
8: And again, that's why I'm putting into the records na this is not a criminal proceeding, but an impeachment proceeding. Last but not the least, no, dun sa binanggit po ninyo, there is a difference between saying that an individual has not yet been identified and saying also that no such individual exists. So, ang una, nangangahulugan na nagpapatuloy pa po yung bureau sa pagberipika at pagbavalidate ng impormasyong mayroon ito. Sa ikalawa naman po ay isang konklusyon na matapos ang isang investigasyon. Director Matibag, maaari po ba ninyong ipaliwanag yung kahalagahan ng distinction na ito sa point of view of the NBI sa inyong pag-iimbestiga?
5: Doon na po natin hihiwalay.
7: Before the witness answers, kindly wind up after yes. That question, Senator Judge Joel. Witness may answer?
8: Yes.
5: Doon nga po natin hihiwalay yung investigasyon na nangyari doon sa grave threat at inciting to sedition. Pumasok na po tayo doon sa pag-iimbestiga kung saan hinahanap natin yung kinausap. At bakit po tayo naniniwala na may kinausap? Sapagkat dun sa pronouncement po mismo ng Vice Presidente na may kinausap siya at pumayag. Ang naging basehan nga po dito, yung aking pong testimonya kanina na yung 5-point field po na pinagbabasihan ng National Threat Assessment Center na ginagamit po ng Secret Service po ng Amerika.
8: Okay po. Siguro hilingin ko na lang, Mr. Presiding Officer at sa ating witness, kung matapos po yung inyong ongoing at sinasabi niyo nga po ang continuing investigation, ay ma-inform lang din po ang korting ito. Maraming salamat, Your Honors, Mr. Presiding.
7: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Tulfo Raffi is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir, for your questions. You may proceed when you're ready.
9: Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas?
5: Opo. Napanood ko po yan.
9: At that time, hindi pa kayong NBI director no, or not connected to NBI whatsoever. Opo. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas.
5: Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronelma sa isang guro, na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po, hindi lamang sa dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security.
9: In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right?
5: Tama po.
9: Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong si yung BP Sara, si Vice President Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa?
5: Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Renema sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad.
9: So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag ng special treatment.
5: I cannot
9: speak. So, ibig sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto na walang warrant of arrest. And then, ito naman si BP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto.
5: I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ngari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po noon po.
9: Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you?
5: Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itirinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends all into a threat to our national security.
9: So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect?
5: It could be that way or it could be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating.
9: So again, kung tinuturing yung threat itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte?
5: Yung pong naging banta ni Mayor Baste Duterte ay ipinasok po natin sa mas mahaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po.
9: So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas.
5: Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong madismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapail po ng nararapat po na kaso.
9: Thank you, Mr. Witness.
7: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready and you have 2 minutes.
10: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing po, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Princess Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya?
5: Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Mm-hmm.
10: Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger?
5: Well, base po dun sa patuloy na pagmo-monitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman na lahat na DDS po.
10: I see. And ano po yung bukod doon na vlogger siya doon sa panig na iyon, meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger?
5: Katunayan po, I was informed that she or he was invited to the NBI pero hindi po siya dumalo. At yan po ay kasama rin po sa patuloy na sinusubaybayan po ng ating pong cybercrime division po.
10: Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Sa kabilang banda, ayon naman kay Princess Maui, ay banta daw po yan sa buhay ni Vice Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yung iniimbestigahan ng NBI?
5: Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung investigasyon dun sa allegation na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng subpoena kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, fortunately, hindi po yata sila dumali dyan. Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Bastide Duterte na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos, hindi ko lang po man yung exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs and the Mussolinis. And what happened to the Marcos family in 1986? Yung po yung nakita natin na isa na nagli-link po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov, ay tunay na banta sa pamilya ng mga Marcoses at hindi po kay Vice President Sara Duterte.
10: Mm-hmm. So, base po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay banta nga sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente?
5: Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po.
10: Alright. May actionable intelligence po ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin ang panganib sa buhay ng presidente dun sa linyang iyon ng inyong investigasyon?
5: Tama po yan. Sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, ay pumapasok po doon yung mga observation na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, ay napakadali po na magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin natin na ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa ating pong konstitusyon po.
10: At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay naman ng vice-presidente?
5: Sa ngayon po, hindi po namin tinitingnan kung totoo may actionable intel. Pero, base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng Pangulo, ng vice-presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito.
10: Pero sa ngayon, kung isusuma po natin, may actionable intelligence na may patuloy na panganib sa buhay ng presidente, pero wala pang actionable intelligence na may banta din naman sa buhay ng vice-presidente.
5: Malinaw po yun, sapagkat lumabas lang naman po yun dun sa sinasabi nitong si Princess Maui.
10: Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Judge Riz Ontiveros. Next to interject and make his interventions would be our Senate President, Sherwin Gatchalian, he is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
11: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
5: Wala po pong specific na personalidad.
11: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga. So may plano.
5: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vicepresidente na siya ay may kinausap at yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente kundi po ang ating pambansang seguridad.
11: Sino ang kaplano niya? Kung magpaplano, obviously may kasama siya sa pagpaplano. Sino na ang natukoy ng NBI na kasama sa pagpaplano?
5: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin. Na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
11: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
5: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
11: Hindi ito sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
5: Sa ngayon po,
11: magtuturo lang sila.
5: Doon po sa iba persons of interest, meron po kami kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng bisikleta.
11: At anong ebidensya ang magpapatuloy na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
5: Yan po ang ating kukunin sa na information pa sa ating pong mga persons of interest, na ating pong sinusurveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
11: Okay, so tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation.
5: Tama po.
11: Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? And task force, temporary in nature lang yan, diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation?
5: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabalik.
11: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
5: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung atin pong...
11: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi

0: XFM.
1: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kabali.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
4: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka. At gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan
9: na may VCO
10: at moringa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetes.

0: diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: XFM.
20: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At muringa, mabibili sa mga butika.
11: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: XFM.
15: XFM.

0: FM. Premium D3.
1: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na katagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
0: Sundown Plus Comfort Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Santol Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: Yes. Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil tagline nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
11: Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa mga
13: butika. Boy, gising!
12: Ano ka ba?
13: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na,
13: gamot pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
22: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel, para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahimpapawid sa ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25 years.
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!

0: XFM.
1: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
15: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
16: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
8: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na?
2: May gamot ka pa?
5: Mabibis sa mga butika.
2: The Secret of Health Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na luthi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision

0: XFM. XFM. Suntone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Suntone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Suntone Plus Coffee Mix.
1: Hanilo ng Laguna.
2: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Suntone Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
0: Suntone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Suntone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Suntone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Suntone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
5: XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45 pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus? Plus Gold, may taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang ako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape?
2: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapika talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: XFM.
21: XFM.
22: Mga katropa,

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Malamig Madilim. At mamasamasang umaga, mga kaubayan, mga katropa. Madilim, madilim. O sino pa bang hindi pa nakakabalik ang linya ng kuryente dyan? Dito sa bahagi po ng San Pedro, Libis, kababalik lang po. Magmula kanya na, ano oras? Alas 12, Engineer Rene Boy. Pasado alas 12. O, ano nangyari? Nag-fluctuate ka dyan. Nakahang ka ngayon dyan. Ay, nako, mga kabayan, mga katropa. Marami sa ating po, mga kabayan, mga katropa. Ang siguro ay puyan. Napapay-pay. Diba kayo na, medyo may mga pag-ihip ng hangin, pabugso-bugso. Mga pasado alas 12. Pasado alas 12 nga. Sinagising ako ng mga alauna imedya, medyo mainit. Mainit. Maalinsangan. Wala na pala kaming electric pan. Mga kabayan, mga katropa. Pero umuulan, umaambon sa labas. At pag-ihip ng hangin. Dahil yung aming bubong kumakalampag. Tapos wala ng kuryente. Alam mo na! Sa mga sirkito dyan, wala pa. Unti-unti siguro binabalik na rin sa mga oras na ito. Diba? Ang ganda. Gandara! Ang ating pong umaga ng Miyerkules, mga kabayan, mga katropa. Ika-22 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ganun pa man, mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong programa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting! Exciting Pilipinas! Mga kabayan, mga katropa, ang inyo po makakasama, mambubulahaw na! At magbibigay na rin po ng mga balita at impormasyon. Ngayong umaga na ito, mga kabayan, mga katropa, o'y katropang Alizon Salvato. Sa ngalan din po ng ating pong partner sa bagong technical, kay Engineer Reneboy Federico na tagaktak daw ang pamis. 12 ba naman pasado, alas 12 hanggang ngayon. Pareho kaming puyat, mga kabayan, mga katropa. At syempre, doon naman sa ating pong mga upong pera sa mga kasamahan sa XFM Palawan. Sa pangunguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Nagmamagandang morning na po ang inyo pong mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At syempre pa, ang umaga na ito, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga natin, kahit medyo maganda pagising natin mula sa oras. Pasalamat pa rin po tayo sa ating pong may kapal, ha? Mga kabayan, mga katropa, dahil tayo po ay nabiyayaan pa ng panibagong buhay, mga kababayan, mga katropa, ha? Thank you Lord for another day, for another blessing. At naway gabayan niyo po kami sa buong maghapon na aming pong gawain. Siyempre, ganitong oras, mga kabayan, mga tropa, mga gising na dahil mga kapapaypay, magkape muna tayo kaya, mga kabayan, mga tropa, mas maina. Kape! Narito ang ating pong premium D3 coffee mix. Ang ating pong laging nakakaagapay kada umaga. Premium D3 coffee mix, mga sir, mga ma'am, ha? Ito ay healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated. Na sadyang ginawa para po sa ating pong mga kabayan, mga katropang meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero hindi mapagilang magkape. Dahil certified coffee lover naman tayong mga Pilipino. Hindi mo maitatanggi yan. Posibleng hindi ka nakapagkape. Yung mga mahilig sa kape. Yung iba dinadaan na lang sa mga mamahaling kape. Pero coffee lover certified. Kape, kape healthy para sa ating pong mga kabay, mga tropang ayaw magka-diabetes. At sa mga may diabetes na hindi talaga mapigil ang magkape. Yung premium D3 coffee mix po ang kapeng nararapat para po sa inyo, ha? At lalo na po sa mga katulad kong nagkakaedad na. Oo, ha? Unti-unti rin pong sumasabay yung buto natin sa ating katawan. Rumurupok din. Sabi ng ating po mga health consultant sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay malaking pong tulong para mapanatiling matatag, matibay ang ating po mga buto, eh yung pong vitamin D3. Mga kabay, mga katropo. Opo, vitamin D3. Diba? Yung karamihan nga po, pag nagpapainit nga sa araw, araw sa umaga, vitamin D3 yan. Ang problema, katulad dito, medyo makulimlim pag kada umaga. Kung iba naman itanghali na gumising, masakit na sa balat. Kung iba naman maaga magising at diretso na sa trabaho, wala na pong oras. Wala na magpainit sa umaga. So yung pong vitamin D3 na yan, the power of the sun, ay nilagay na po sa coffee ng Yes to Health Incorporated. Yan, yung ating pong kapeng premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix, dumaan po ito sa pagsusuri ng FDA. Meron pong, sabi nga, certificate of product. Certificate of product. Umikislap na naman yung ating ilaw. Mga kabay, mga tropa. Baka nagbabalik nga kasi ng ano, iba pang circuito, ha? Huwag lang matuluyan. Naghang na naman. Nawala na naman tayo. Nag-relive, oo. Oo, yung premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, did you say 8 minutos na makalipas na ang alas 4 ng umaga, mga kabay, mga katropa, ha? Oy, good morning, good morning, good morning muna doon sa ating po mga katropang na kikibalita na. Wala pang paliwanag yung paleko. Titingin muna natin sa page nila, ha? Anong dahilan, anong sahni ng total blackout? At saka kung sa, hanggang saan ba ang inabot? Diba yung mga munisipyo? Wala.

0: Ito, ha? Power Service Advisory Information from Transco. Description of outage, partial system blackout, Palawan grid. O, ibig sabihin, hanggang yung mga munimunisipyo. Alauna imedya. Time of incident daw, July 22. Probable cause, ongoing assessment. Affected area, mula sa lungsod ng Puerto Princesa hanggang sa Taytay, Palawan. Partially rainy weather with strong winds. Sabi sa inyo eh. Pero yung talagang probable cause, ongoing assessment pa rin ha. Yan, isang oras po makalipa na ang postpone nila na ito ha. Ganun talaga, mga kabayan, mga katropa. Antayin na lang tayo na yung papang detalye. Kasi ongoing assessment pa raw, ha? Ang importante, unti-unti binabalik na po sa mga oras na ito, ha? Medyo kumukurap-kurap nga po yung ating pong mga ilaw din sa ating pong studio, ha? Nako, mga kabayan, mga katropa. Oy, nako, 20 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng morning. Headlines. Narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita, mga kabayan, mga katropa, ngayon pong umaga ng Miyerkules. Sa ating pong balitang national, so isa, nagpapatuloy pa rin pong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yung ilang pong senator judges ay meron daw pong reservation. Doon daw po sa ipinasubpinang financial records ni Vice President Sara Duterte. Ano ba ang ibig sabihin ng reservation? Mayan, tabayan natin sa detalye, ha? At mula sa Bacolod, isa pong grade 9 student ang nahulihan. Anang mahigit o aabot daw po sa 200,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na droga. Samantala, tatlo katao naman ang nasawi sa kumpirmadong kaso ng hantavirus sa bansang Venezuela. Sa atin naman pong mga headlines sa mga balitang lokal. Isang NGO sa bahay ng Rizal, Palawan, na mahagi naman po ng libreng gamot sa mga o sa barangay Ransang. Championing Mental Health, Empowering Our Youth Program. Inulunsa naman sa Quezon, Palawan. MDRRMO Taytay, nagsagawa naman ng information campaign para daw po sa kahandaan sa panahon ng sakuna. At isang lalaki po natagpo ang wala ng buhay sa barangay Tagboros kahapon. Pagpapatupad naman ng peace and order, binigyan din naman sa state of the municipal address itong si Mayor Cesario Benedito ng bayan ng Brooks Point. Kampanya kontra sa illegal na droga sa Sopronio Española, Palawan, mas pinaiigting daw ng mga otoridad doon. At El Nido Municipal Police Station, sabay nasa ikalimang pwesto po sa isinagawang EMPO Challenge Simulation Exercise. Trap cam, inilagay naman daw po ng PCSD dito sa lugar kung saan nakita. Sinasabing may nakita na malaking buhaya. Ito po yan sa may dyan po yan sa may barangay Santa Monica, para daw ito ay i-monitor. At pamumulitika sa ayuda sa lalawigan ng Palawan, maiiwasan na rin po sa bagong sistema ng pagpapalabas ng mga pondo. Di nga. Sure ka? Mali natin, di ba, mga kabayan, mga katropa? Ako, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo. Ang pinakabagong kape ng Yes Health Incorporated. Ito po ang kapeng merong glutathione at collagen na mayaman po sa anti-aging properties. At syempre, ganoon din sa antioxidant properties. Ito po yung Santon Gold Coffee Mix. Mga kabay, makatropa, o kailangan mo ba ng energy booster na kape? Para lagi kang sabi, condition na katropa? Ayan din, isa sa mga benepisyo maaaring pong makuha, maaaring mong magsabi ngay pakinabang sa pagkakape, basta yung kape mo, Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabay, mga katropa, ha? Energy booster. At bukod niyan, sabi ko nga, dahil nga po sa collagen at glutathione na mayaman sa anti-aging properties, ayan, nabahiya unti-unti, dahan-dahan, yung pong ating pong mga kulubot na balat dyan, yung ating pong mga dry skin dyan, unti-unti yan po aayusin yan ng Santon Gold Coffee Mix dahil sa glutathione at collagen. Marami sa ating po mga kabay, mga tropa, ang talaga namang inspired sa trabaho. Ano pag nasasabihan ko, blooming ka. Uy, gumagawa po ka. Uy, sister, gumaganda ka. Anong sikreto mo? Sasabihin ng iba, di ba? Uy, glutathione lang yan. Uy, ako naman. Uy, ano lang yan, ha? Collagen yan. Oh, saan ka pa? Ayan pong glutathione at collagen ay inilagay po ng Yes to Health Incorporated sa kape. Para mas affordable dahil ang preso po ng ating Santon Gold Coffee Mix ay pangmasa. Mga kabay, mga katropa, abot kamay. Abot kaya pala. Sorry naman, abot kamay. Ano ba yun? Abot kaya ang presyo ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Ay, ikaw, katropa, ha? May subukan mo na rin ang sarap at bisa ng ating Santon Gold Coffee Mix. Ano rin po ito, ha? Energy booster, yung kaping ito, mga kabay, mga katropa, ha? Para sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na talaga namang kinakailangan lagi ng lakas ng katawan. Ito na po yung gagawin nyo rin pong merienda, ha? Sa umaga man o sa hapon, ha? Sa inyong po mga trabaho. Yan ang ating Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo, mga kabahay, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 27 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga. Mga kabay, mga katropa, nagpapainit na po si Engineer Renboy ng tubig. Nakapagpainit na pala. So, magtitimpla muna kami ng Santon Gold Coffee Mix at saka ng Premium D3 Coffee Mix. Magbabalik ang ating pong palatuntunan at syempre, kapag babalik po niya, tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya, kape na, katropa!
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus

0: Pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Somethon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Jesse, ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Somethon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Somethon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Somethon Gold Coffee na.
1: Somethon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Ringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Somethon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Somethon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Somethon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Somethon Plus Gold.
1: Somethon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Somethon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, X

0: Sa ating time, mga katropa, 34 minutos sa makalipas po ang ika-apat ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman po sa inyo yan ang Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated coffee. Ah, kaya pwede rin ito sa mga estudyante natin, ha? Mga kabayan, mga katropa. Lalo po yung mga maagang nagigising din, ha? Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mabibili na rin po yung mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din, ha? Sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, bago sa ating pong mga balita, good morning muna. Kay Ma'am Shi Jude. Kape-kape. At kay Andre Navidad, kailan kaya babalik ang ilaw? Mukhang inuunti-unti na, ha? Andre Navidad. Mukhang inuunti-unti nang ibalik ang daloy ng kurente sa mga sirkito. Kasi mayat maya yung kislap ng aming mga ilaw din eh, ha? Good morning muna, Ma'am Aline Espanyola. Isang malamig at maulan na umaga raw. Uy! Yan ba sa San Vicente? Ma'am Aline, ingat kayo dyan, ha? At good morning na rin daw sa lahat ng nakikinig at nanonood ng XFM. Uy, thank you very much. Sir Boboy Puertos, good morning. Katropang Ali, pa-shout out naman kay Allen Guhilde ng Barangay Mangingisda. Iyan, good morning po sa inyo, ha? At sa lahat din po ng

0: Yung pong mga katropang nakikinig naman sa kani-kanilang mga radyo, lalo po yung mga kababalik lang, nandali ng kuryente. Good morning mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 35 minutos o 36 minutos sa makalipas ang alas 4 ng umaga. Dakuhin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Miyerkules, Hulyo 22. Taong 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lusod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mga katropa, tayo rin po ay napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps o sa inyo pong mga Android phone. Sabi ko nga, live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagabag balita ngayong umaga. Katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Detalye ng ating pong balitang nasyonal.
2: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy pa rin nga pong coverage ng XFM Network Philippines sa impeachment trial, dito kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag naman ng reservation ng ilan pong mga tinatawag na senator judges sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para sa bank records, tax records, at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Sa isang pulong balitaan itong kahapon, sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na naghain ng magkakahiwalay na manifestation itong sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano, Senadora Lauren Legarda, Amy Marcos at Camille Villar kaugnay ng nasabing subpoena. Ayon kay Tongol, nililinaw pa niya kung naghain din ba ng manifestation itong sina Senator Judge Bongo. Para daw po kay Senator Amy Marcos, tutol siya sa pagpapalabas ng subpoena para sa mga financial record ng Vice Presidente na sumasaklaw sa panahon bago pa man maging ikalawang pangulo si Sara. Ano yan, nagsimula lamang ang termino ni Duterte noong Hulyo at 30 taong 2022. Kaya ang mga umano'y naganap bago ang petsang ito ay hindi maaaring maging batayan ng impeachment laban sa kanya. Dagdag pa ni Senator Marcos, kung may mga isyu hinggil sa yaman na naipon ni Duterte bago ito maupo sa pwesto, dapat itong dinggin sa mga regular court at hindi sa impeachment court. Nagpahayag din ng reservation si Senator Camille Villar, bagamat kinikilala niya ang kapangyarihan ng impeachment court na mag-issue ng subpoena, sinabi naman itong dapat limitahan ang mga dokumentong hinihingi o hihingin sa panahon ng pangulungkulan ng isang impeachable official alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives. Ayon po kay Senator Villar, wala umanong malino na batayan kung bakit kailangang hingin ang mga record na sakop ang halos dalawang dekadang transaksyon ng Vice Presidente. Nauna na nagpahayag ng pagtutol itong si Senator Judge Robin Padilla sa pagsusubpina sa financial records si Vice President Sara. Ani nitong si Padilla, kung ito ay magiging pamantayan, dapat na rin daw buksan ang mga bank records ng lahat ng impeachable officials. Nang tanungin kung may tuturing bang pagtutol ang isinumiting manifestation ng ilang senador, sinabi naman ni Tongol na tila ganon ang ipinahiwatig sa naging pahayag nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdinig. Sa mismong paglilitis, sinabi ni Senator Cayetano na nagain siya ng written continuing objection sa naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero na ibaba ang subpoena. Hiniling din niya na maisama ang kanyang manifestation sa official record ng impeachment proceedings.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan, handog naman po sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus Subject Capsule. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ng ating pong mga mata. Lalo po sa ating pong mga katropa dyan, nakakaranas na po ng panlalabo o meron na pong malabong paningin. Ang Vision X Plus po kasi meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus Subgel Capsule ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA at ito ay kanilang inaprubahan. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagdagang balitang national, mga kabayan, mga katropa! Ano ba ito? Diyos kong mahabag eh. Ang balitang ito, mga kabayan, mga katropa, ay sensitibo ha. Isa kasing grade 9 student, yun daw pong nahulihan ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa loob po ng isang paaralan. Yan po ay doon sa Bacolod City. Kahapon po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa inilabas na ulat ng mga otoridad, nagsagawa din muna ng inspeksyon ang school security guard sa hindi na po binanggit na paaralan mula sa Bacolod City. Inspeksyon sa mga bag na mga mag-aaral. Ito ay matapos nga rin po makatanggap sila ng impormasyon na mayroon daw po itong dalang matuli sa bagay yung subject na estudyante. Isa-isa nagawa ng pagsusuri, doon po nila na-discovery ang hinihinalang illegal na droga sa loob mismo ng school bag ng hindi na po pinangalan ng estudyante. Agad na isinailalim sa pangangalaga naman ng Bacolod City Social Development Center ang menor de edad habang nagpapatuloy pa ho ang imbestigasyon. Mariin naman daw pong itinanggi ng ina ng estudyante nasangkot ang kanyang anak sa pagpapakalat or may kinalaman sa illegal na droga. Ayon pa sa pulisya, isa sa mga anggulong tinitingnan nila ay posibilidad na naging biktima ng isang prank ang mag-aaral. Inaalam pa rin daw po ng mga otoridad kung paano nakapasok sa loob ng paaralan ang hinihinalang shabu at kung sino ang posibleng may pananagutan sa naturang ang insidente.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Grade 9 student ang mga kabay, mga katropa, ang sangkot. 200,000 sa loob ng paaralan. Pero sinasabi ng otoridad, baka ho biktima ng prank itong nakunan. Pero sino ang may gawa? Yun ang dapat matutukan dito. Ang sinasabi ng ina ng bata, ay wala naman nung kinasasakutan yung kanyang anak. na mga kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Kaya, uy, mainam na talaga itong ginagawa ngayon ng ating pong DepEd, ha? Yung pagtatalaga ng mga security guards, kahit yung pong mga civilian guards, sa ila pong mga, o sa halos lahat ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Okay, mga kagaya nito, may mga impormasyon na natanggap, may mga dalang patali. Siyempre, mahalugugi ng bag. Dito na-discovery. Pero yung angulong baka na-prank itong sudyante ito, ibang usapin na yun, mga kabayan, mga katropa. Kawawa naman din, naman po itong grade 9 student na ito, ha? Sakasakaling wala naman talaga siyang kinalaman sa bagay na ito. Pero laki, ha? 200,000 worth ng illegal na droga ang nakuha mula sa kanyang bag, mga kabayan, mga kahapon po yan, ha? Bacolod City.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 46 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala sa balita mula sa labas ng ating pong bansa, hindi raw po bababa sa 3 katao ang nasawi matapos ipunong makumpirmang nahawaan sila ng hantavirus. Ito po ay sa Anzoategui, Venezuela. Anzoategui, Venezuela. Ayon po sa Health Ministry ng naturang bansa, may 2 health worker na nasawi sa Barinas. Ang iniimbestigahang may kaugnayan din daw po sa naturang virus. Subalit wala pa rin pong ebidensyang may kaugnayan nga ang mga ito sa kaso ng hantavirus na naitala naman sa Anzoategui. Ang hantavirus po ay karaniwang naipapasa sa tao sa pamamagitan ng daga, lalo na po sa mga rural at agricultural area. Maaring mahawa ang isang tao kapag nalanghapa ang mga particle mula sa ihi, dumi, or laway ng mga infected na daga, particular na po sa mga kulob na lugar. Nilinaw din po ng mga otoridad na wala pang scientific evidence na naipapasa ang virus mula sa tao o person to person doon sa bansang Venezuela, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, matatanda ang tinapos na noong nakaraang buwan ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang kanilang tulong sa isang hantavirus outbreak na may kaugnayan sa isang cruise ship sa Estados Unidos kung saan 3 katao rin ang nasawi. Ayon sa CDC, ang Andes virus lamang ang tanging uri ng hantavirus na napatunayang maaaring maipasa mula sa tinatawag na human to human contact.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ay nako, daga, daga. Ay nako, dami yan dito sa atin, ha. Sana naman na lagi tayong malinis sa ating pong paligid, ha. Hirap na po magkasakit mga ganitong uri ng mga sakit na ito na dulot ng daga. Ano raw to? Saan daw nakukuha? Na ipapasa. Hantavirus, ha? Hantavirus. Magitan daw po ng daga. Lalo na sa mga rural at agricultural area. Dito raw po, kapag nalanghap daw ang mga particles mula sa ihi, dumi, or laway ng mga infected na daga. Kaya po sa mga kulob na lugar, maamoy. Ako naman talaga, oh. Ingat sa ating pong mga kabayan, mga tropa, ha? May mga medyo maraming sabi nga natin, mga bubuit o mga alaga. Sabi nga iba, alaga, oh. Ingat, ha? Ako, hantavirus. Pero wala pa naman daw pong kumpirmado na kaso sa hantavirus, ha? Hantavirus na naipasa ng tao sa tao. Pero yung isang variation nito, yung Andes virus. Pero ano to, hanta pa rin ito, ha? Yun na daw po yung uri ng hantavirus na napatunayang maaaring maipasa na ang naturang sakit from person or human to human contact, mga kabayan, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitan niyan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito, mga kabayan, mga katropa, pumasa sa pagsusuri ng FDA. Kanila pong napatunayan na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Ito, mga kabayan, mga katropa, napaka-importante na araw-araw ay malakas ang ating pong immune system para malabanan anuman pong banta ng sakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mo na rin pong uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Nang araw-araw ay sigurado kang malakas ang iyong immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, oras natin, 9 minuto bago ang 5 ng umaga.
2: Balitang lokal.
0: Sa atin naman pong mga balitang lokal, puntahan na natin ang ating pong mga kasamang mga field reporters. Nahin na natin itong balita ni Katropan Dennis Chua, isa raw pong NGO o non-government organization sa bayan ng Rizal, yun daw pong namahagi or mamamahagi pa lang ba? Na mga libreng gamot sa Barangay Ransang sa Rizal, Palawan. May kailan kaya sila mamamahagi? Alamin po natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay Katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
3: Nagsagawa ng pagpupulong ang Gabay Kalinga Foundation ng Lionheart Farm sa bayan ng Rizal kasama mga opisyal at kinatawan ng Barangay Ransang sa nasabing bayan para sa isasagawang programang pamahagi ng libreng gamot sa nasabing barangay. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang mga detalye, plano at paghahanda para sa aktibidad na naglalayang mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente, lalo na sa mga senior citizen, PWD at pamilyang walang kakayahang bumili ng gamot. Ayon sa Gabay Kalinga Foundation, ang programang ito ay taon-taon sinasagawa sa bayan ng Rizal bilang bahagi ng kanilang adikaing maghatid ng libreng medikal sa komunidad. Patuloy naman ang panawagan sa mga residente na abangan ang anonsyo upang mas maraming benepisyaryo sa programa ang makinabanga. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, championing mental health at empowering our youth program inilunsad naman sa Quezon, Palawan. Ano naman kaya ang makukuha nito mga Radaludine? Alamin po natin sa detalye ng balita, katropa natin, Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
4: Inilunsad kamakailan ng Municipal Youth Development Office ang overnight seminar tungkol sa mental health awareness na ito kumakabahan sa Arasis Beach Resort sa Barangay Maasin, Quezon, Palawan, kung saan ilan lamang sa natalakay rito ay kung paano umano alisin ang stigma o discrimination lalo na sa mga kabataan at huwag suluhin ang problema. Ayon pa sa ahensya na ang layunin ng programa ay para ipaalam na ang kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Samantala, tinuro rin sa mga kalaho kung paano magiging matatag sa bawat pagsubok na dumadating sa buhay ng isang tao na dapat ay laging lumapit at magdasal sa poong may kapal. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix sa kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Maganda ito. Iyon pong ganyan mga seminar-seminar sa mga kabataan. Itinatalakay yung pong mental health, kalagayan ng mental, ang kaisipan, lalo na po sa mga kabataan. Alam naman po natin sa panahon ito, marami na po sa ating po mga kabataan. hindi ko po nila lahat. Sabi ko nga po, marami na sa ating mga kabataan ngayon ang masyado ng sensitibo. Ha, mga kabay, mga katropa, mapagalitan lang po ng mga magulang, tampo, layas. Ang iba, nauwi pa sa pagkitil ng sarili buhay. Ito, mahalaga ito, mga ganitong mga, mga seminar o mga orientation, mga program. Mga kabayan, mga katropa, napapanahon ito. Hindi kakayanin yan ng DOH lang. Sa kakulangan nila po ng mga doktor, psychiatrist, psychologist, hindi ito kakayanin. Doon sa mga inisiyatibo at effort din po ng mga LGU at iba pong mga NGO, yung mga ganitong pong mga seminar, dapat pinapati natin yung ating pong mga anak, lalo po yung mga kabataan, yung nasa adolescent period. Yan po nagkakaroon ng kumbaga confusion yung mga kabataan sa mga nangyayari, mga naranasang mga stress o problema sa buhay. Congrats doon sa organizer nito, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, 3 minuto mabago ang ikalima ng umaga. Damo na natin si Katropang Belia, yung MDRRMO Taytay, nagsagawa daw po ng information campaign para naman daw po sa kahandaan sa panahon ng sakuna. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
5: Nagsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Taytay ng Information, Education and Communication Drive hinggil sa Disaster Preparedness Measures nitong Hulyo 17, taong kasalukuyan, kabilang sa isinigawang aktividad ng Mobile Public Announcement o Barandillo at pamamahagi ng mga DRM Information, Education and Communication Flyers sa iba't ibang bahagi ng bayan upang maipabatid sa publiko ang mahalagang impormasyon tungkol sa paghahanda sa mga posibleng kalamidad. Ayon sa MDRRMO Taytay, layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng bawat Taytayano at higit pang mapalakas ang kahandaan ng komunidad laban sa iba't ibang sakunang maaring maranasan ng bayan. Bahagi ng aktibidad ang patuloy na kampanya ng MDRRMO Taytay at ng pamahalaang bayan ng Taytay upang isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan at responsabling pagtugon sa sakuna. Patuloy namang hinikayat ng MDRRMO ang mga residente na makiisa sa mga programa at sumunod sa mga paalaala ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa oras ng anumang kalamidad. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Herbal Soup, ang sabong kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakasyang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, oras natin, mga kabay, mga katropa, ganap na pong ikalima ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa atin yan. Anang 1+. Opo, 1+. O para sa ating po, mga kabay, mga katropa, dyan na nag-aalaga ng mga baboy. 1+, mga katropa, feeds. Pagkain po ito para sa mga alaga po ninyong mga baboy, ha? At naghahanap ba kayo? Ng feeds. Narito po ang 1+. 1+, feeds na de kalidad. Meron po itong immunity builder, ha? Para sa mga alaga po ninyong mga baboy. Mga kabay, mga katropa, immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo po mga alaga, ha? Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak ang iyong kita, katropa, at siyempre lalago ang inyo pong hanap buhay, mag-1+ feeds na po kayo. Siguradong hindi ka lugi at siguradong hindi ka malulugi sa feeds na ito na meron nga pong kalidad. 1+, kabalikat nyo po sa asenso. Basta Feeds. Uno plus na tayo.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan, ang ating pong mga balita. Makalipas lang ilang mga paalala. Kaya dyan lang kayo. Magbabalik pa rin po ang
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
6: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sysdapain, alis agad ang pain. Sysdapain lang ang sakalam.
7: Sysdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sysdapain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Completado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, excite!

0: Oras, mga kabayan, mga tropa, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga tropa, balikan muna natin ang ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin po tayo, mga kabayan, mga tropa. Punta muna natin si katropang Gerald Gales. Isang lalaki ang natagpuan wala ng buhay sa barangay Tagburos kahapon. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito kay katropang Gerald Gales.
1: Patay na ng matagpuan ng isang 30 taong gulang na lalaki sa gilid ng kalsada sa Purok Masigla sa barangay Tagburos dakong alas 11 kahapon ng umaga, July 21, 2026. Ayon kay Kapitan Roberto Otero, taga-Tagburos din ang biktima at ito raw ay may sakit na epilepsy. Ilang beses na rin daw itong sinusumpong ng kanyang sakit pero tumatago lang ito sa tao. Noong isang gabi, nawawala na ang biktima. Ngunit kahapon lang ng umaga, nang ito'y matagpuan na nakasubsob at wala ng buhay. Hinala ng tao, maaaring inatake ng epilepsy ang biktima kaya ito natumba. At sa pagkakasubsob, posibleng ito rin ay dahilan na nahirapang huminga at hanggang sa namatay. Agad namang dumating ang mga pulis sa lugar at nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito ang exciting. Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, pagpapatupad naman ng peace and order, binigyan din sa isinagawang SOMA or State of the Municipal Address nitong si Mayor Cesario Benedito ng bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Achua. Live report.
2: Binigyan din ni Mayor Cesario Benedito Jr. sa kanyang State of the Municipality Address 2026 o SOMA ang kahalagaan ng Resilience Peace and Order bilang isa sa mga pangunahing prioridad ng pamalang bayan. Ayon sa alkalde, ang kaayusan, kaligtasan at kapanatagan ng buong bayan ay mahalagang pundasyon upang makamit ang tunay na pag-unlad sa ilalim ng Healthy Program. Binigyang pansin sa ulat ang mga naging hakbang ng lokal na pamahalaan para mapanatilang kapayapaan sa mga barangay. Kabilang dito ang mas pinaigting ng kampanya kontra kriminalidad at ilegal na droga, pati na rin ang pagpapalakas ng disaster preparedness ng bayan. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga ensyang nagpapatupad ng batas upang mas mapabilis ang pagresponde at masigurong ligtas ang bawat individual. Iginit na alkalde na ang isang ligtas at maayos na komunidad ang magiging daan para sa mas maraming mamumuhunan, mas maraming oportunidad at mas maunlad na Brooks Point. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang exciting Pilipinas. Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, 11 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Tama na natin itong kampanya kontra sa illegal na droga sa bayan naman ng Soproño Espanyol, Palawan. Mas pinaiigting daw po ng mga otoridad doon. Katrapan natin sa balitang ito, Ray Elgaran. Live report.
3: Mas pinapaigting pa rin ang Soproño Espanyola Municipal Police Station ang kampanya kontra sa ilegal na droga, kung saan nitong kamakailan lamang ay kanilang tinungo ang ilang eskwelahan sa munisipyo para ibahagi ang kaalaman sa mga estudyante na sa oras na ang isang individual ay malulong sa bawal na gamot ay sigurado sira ang kinabukasan at ang pamilya. Samantala, ilan lamang sa tinalakay ng mga otoridad ay ang RA 9165, Wang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, RA 4136 o ang Land Transportation and Tariff Code na binibigyang din ang kahalagahan ng kaligtasan sa kalsada, pagsunod sa batas trapiko, pagkakaroon ng wasto lisensya, paggamit ng helmet at iba pa. Ay pa sa mga otoridad na ang layunin umano ng kanilang aktibidad ay para hubugin ang kabataan bilang may alam sa batas, responsableng mamamayan at aktibong bahagi ng komunidad na nagpapakita ng dedikasyon ng PNP. sa mas ligtas na lipunan sa pamamagitan ng edukasyon. Yan ang balita natin sa inyo ng Sysdapine na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapine mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM New
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, El Nido Municipal Police Station nasa ikalimang pwesto sa isinagawang EMPO Challenge Simulation Exercise. Saan kaya ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula kay Katropang Belia Mucha. Live report.
4: Ipinamalas ng El Nido Municipal Police Station ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga insidente matapos makamit ang ikalimang pwesto sa buong Palawan sa isinagawang Enhanced Managing Police Operations Challenge Simulation Exercise ng Police Regional Office, Mimaropa. Layunin ng simulation exercise na masukat ang kahandaan ng mga municipal police stations sa pagresponde sa iba't ibang banta kabilang ang kanilang operational preparedness, tactical proficiency, crisis response protocols at koordinasyon sa iba pang mga ahensya. Sa isinagawang simulation, tumugon ang El Nido Municipal Police Station sa isang 911 emergency call kaugnay ng ulat ng isang unattended baggage o iniwang kahina-hinalang bagay. Pinangunahan ni Police Captain John Eric Areta, Officer in Charge ng El Nido Municipal Police Station, ang pagsasagawa ng simulation kasama ang EOD K9 PECU Palawan sa pamuno ni Police Captain Dino Hinoves, gayon din ang 2nd Platoon ng PMFC Palawan PPO, Bureau of Fire Protection El Nido at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office El Nido. Dahil sa maayos na koordinasyon at epektibong pagpapatupad ng operasyon, nagtala ang El Nido Municipal Police Station ng 91.40 average score, dahilan upang mapabilang ito sa top 5 sa kabuuang provincial ranking. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, pinatutunayan ng naging resulta ng simulation ang kahandaan ng kanilang hanay sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga emergency bilang bahagi ng patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM.
0: Maraming salamat, katropa ang Belia. At ang balitang yan, mga kapay, mga katropa, ay nagatid sa ating orasahan. Oy, ganap na pong 15 minutos makalipas ang alas 5 po ng umaga. Samantala, karagdagang balita pa rin, trap cam iniligay ng PCSD sa lugar kung saan nakita ang malaking buhaya dyan sa bahagi po ng Barangay Santa Monica para raw po sa sinasagawa nilang monitoring. Iba pa ang detalye na balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales. Live report.
1: Naglagay ng trap cam ang PCSD sa lugar kung saan nakita ang malaking buhaya sa Purok Gumamela sa Barangay Santa Monica. Kung tututukan kasi ng tao ang pagbabantay, wala itong katiyakan kung kailan magpapakita at baka mabulabog pa ito ng tao. Kaya naman, para imonitor at tahimik na sinusubaybayan ang buhaya, trap cam ang gamit. Kamera ito na naka-install sa Bakawan area na may re-record ang buong magdamag. Sa unang gabi, walang nakitang buhaya pero patuloy itong ilalagay ngayon at sa susunod na mga araw. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango humaga hanggang gabi mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. May trap cam. Meron nga dyan sa bahagi po ng Santa Monica, ha? Meron nga kung meron nga nakita talagang malaking buhaya daw, ha? Ay, samantala, sa oras na 17 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga, ha? Sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, pamumulitika sa mga payout para sa mga ayuda dito po sa lalawigan ng Palawan, maiiwasan na sa bagong sistema ng paglabas daw po ng pondo. Hindi nga. Totoo. Hindi, alamin na lang po natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang IC Pakaldo.
5: Live report. Live report.
6: Inaasahang maiiwasan ng pamumulitika sa ayuda sa pamamagitan ng bagong mekanismo ng pagpapalabas ng pondong bawat barangay ay makikinabang upang maiwasan ang pamumulitika na naranasan noon sa ilang programa ng ayuda noon. Ayon kay Board Member Ferdinand Inan Sabalia, sa mga nakaraang programa ay nagagamit umano ng ilang politiko ang pamamahagi ng ayuda. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema ngayon, direktang ipinapaubayan na sa pamalampalalawigan ang pamamahagi ng pondo, kaya wala nang dapat hinging karagdagang requirements sa mga barangay bago marilis ang ayuda. Dagdag nito, ang hakbang na ito ay upang mapabilis na rin ang distribusyon ng tig 200,000 pesos bawat barangay, kung saan 100,000 pesos ang ilalaan sa scholarship ng 5 graduating students mula sa mahihirap na pamilya at 100,000 pesos naman para sa mga prioridad na pangangailangan ng barangay. Dagdag pa ni Board Member Sabalia, inaasahang magiging mas transparent na at mas mabilis ang implementasyon ng programa sa ilalim ng bagong sistema ng pamamahagi ng tulong. Yan ang balita din sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC, at syempre sa ating pong mga kasamahang mga field reporters sa mga balitang lokal. At ang mga balitang lokal na yan, mga kabay, mga katropa, handog po sa inyo ha ng premium D3 coffee mix. Ganun din po ng Santon Gold coffee mix at ng Santon Plaza coffee mix. Ito pong mga healthy coffee na di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasyan na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available po yan sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Gaya po dyan sa bayan ng Kuyo, sa barangay Tunga-Tunga, katabi lang po ng Ferroland Hotel. Sa bayan ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building. Yun po yung building dyan sa harapan mismo ng Asmes Elementary School sa bayan ng Rojas. Samantala, dito naman sa lusod ng Puerto Princesa, ang atin naman pong Yes to Health Incorporated ay nasa second floor, door 208 ng DCRM Building. Yan po yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Second floor, sa taas sa bahagi lang tayo ng Knockinox Restaurant. At yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara ay nasa Caltex Compound, kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, Nara, Palawan. At ganoon din sa bayan ng Brooks Point, ang ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang po tayo ng Unitap Mall, Brooks Point. At malapit din ang ating klinika sa XFM Brooks Point Station. Mga katropa, oras oy 21 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng umaga, o sa ating po mga abalang mga nanay at mga tatay dyan, nag-asikaso ng kanila pong mga anak. May pasok ng maaga. Wag naman po masyadong magapurahan. Lalo na po yung mga kababalik lang po yung daloy ng kuryente. Sabi ni Sir Wenghar Ilibera, kababalik lang yung kuryente sa kanila. Ilang minuto pa lang. Ganoon talaga, Sir Weng. inaalam pa yung pinakansanhi. Pero kasi nga kanina, di ba, karanas tayo na medyo malakas na ihip ng hangit, mga bugso-bugsong pag-ulan. Ay, sa mga katropa natin na medyo puyan, bangon na lang at magkapin lang kayo ng Santon Gold Coffee Mix or di kaya ng Premium D3 Coffee Mix. O kaya Santon Plus Coffee Mix, ha? Ayan. Ay, good morning muna kay Ma'am Grace Bermudez sa Fredolosis. Good morning daw mga honor. Aba talaga naman. No? Yes, your... yes, Madam... lead counsel. At Ma'am Alana Dagaraga Santino, good morning din. Ma'am Esnerio Amis Alpa, good morning. Nakaspag-share na. Oh, thank you very much. Ganun din kay Ma'am Shaline Abos Baako. Oh, ayan, sa ating po mga kabayan, mga katropa, ha? At sa mga nakikinig sa kanila-kanila pong mga radyo na kababalik ng kuryente, good morning po sa inyo mga kabayan, mga katropa, ha? Ating DOST pag-asa, medyo abala sila ngayon eh.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ito muna ang magiging taya ng punahon ngayong araw po ng Miyerkules. Sa bulletin na ilalabas ng DOST pag-asa kaninang alas 4 ng umaga, July 22, southwest monsoon ang nakakaapekto pa rin sa Mindanao at dito sa lalawigan ng Palawan. At yung trap of the low pressure area o LPA ay nakaka-apekto naman daw po sa eastern section ng Southern Luzon, ganun din po ng Visayas. Sa taya ng panahon, magiging panahon ngayong araw po ng Miyerkules, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at lalawigan ng Palawan, makakaranas daw po tayo ngayon ng maulap na papawirin na mayroong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot yan ng habagat. Ang mga posibleng pagbaha at pagaguhan ng lupa ay maaaring maranasan ano po sa mga low-lying areas at syempre doon sa mga landslide-prone areas. Samantala ang Bicol Region ang Eastern Visayas ay makakaranas man po sila ng maulat na papawirin na meron din po mga kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot naman po yan ang trough ng LPA. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin naman na meron mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms yung kanila pong mararanasan. Dulot naman tinatawag na localized thunderstorms. Samantala sa pag-ihip naman ng hangin, dito sa bahagi po ng Mindanao kasama na po ang buong lalawigan ng Palawan, kakaranas daw po tayo mula sa mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip ng hangin na magmumula mula sa Timog Kanluran hanggang Kanluran. Samantala ang Visayas, Central Luzon at ang lalalabing bahagi ng Southern Luzon ay makakaranas din sila ng mula sa mahina hanggang sa katamtamang pag-ihip ng hangin na magmumula naman sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran. At ang nalalabing bahagi po ng Luzon, light to moderate din na pag-ihip ng hangin ang kanilang mararanasan.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
0: 26 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan. Ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, Hulyo 22, taong 2026. Si katropang Kuya Toto Roni. Sige. Nakaligtaan natin, ha. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa Lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagay teknikal, Engineer Reneboy Federico Ako naman ang inyong nakasama, ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. At siyempre ang inyong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabay, mga katropa, sa inyong pakikinig. At magandang umaga na, Pilipinas!
5: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga sekreto at solusyon kung paano po natin mas paiigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede niyo mabilihan ang ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga hindi pa nakasubok ng ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3, ang tatlong powerful supplement. Eh, nakatuwang natin sa pagpapalusog at pagpapanatili ng malakas na pangangatawan, eh pwede niyo pong mabili sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ganda rin sa mga authorized dealers po natin nationwide, as well as sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Sa kalan po ni Doc Ramilito Hoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Kumusta, kumusta, kumusta mga kaibigan? Kumusta ang inyo pong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon, ha? Despite sa mga nararanasan natin na mga pagsubok, nararanasan natin na mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, ayan. Mga iba't ibang problema, nakakapagpa-stress sa atin pong buhay. Nako, eh kinakailangan na life must go on, eh ka nga, ano? Eh, hanap tayo ng solusyon, ano? Huwag natin isisi kung kani-kanino, ayan. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga paghihirap, ayan. Ang hanapin natin ay yung solusyon. Ayan. Paano ba natin titipirin yung ano, yung ating ano yan, fuel? Ayan. Paano natin i-ekonomya? Ayan. Yung atin pong mga gastusin. Ako. Ayan ang kinakailangan po ating isama sa mga solusyon na dapat po nating gawaan ng paraan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? At syempre, ang napakahalaga, yung kalusugan talaga natin. Yung first and foremost na dapat po nating isasaalang-alang, mga kaibigan. Huwag yung masyado po tayo nababahala sa ibang bagay. Masyado po tayo nababahala kung ano po yung ating i-provide, ayan, sa ating pang-araw-araw. Yung kalusugan naman natin, ang naisasakripisyo naman, ay hindi po maganda yon, ha? Isipin lang natin lagi yung atin pong kalusugan pa rin. Ayan. Hindi kasi minsan yung iba ay nasasakripisyo talaga yung health. Ano? Mental health, physical health po natin, spiritual health natin. Minsan na ano yun, naisasakripisyo po natin. Ano? Kapalit yan ng mga bagay-bagay na kinakailangan din naman natin sa pang-araw-araw. Ano? Pero mahirap pagka yun ang naisakripisyo po natin, mga kaibigan. Ano? Yun na nga lang yung tanging meron tayo na hindi natin ano, binabayaran kanino man. Ano? Eh, gagastos pa tayo pagka kung anong mangyari dyan, ha? Kaya mahalaga pa rin talaga na ito ay atin pong iingatan, ha? Ingatan po natin ito sa pamagitan ng saktong pagkain. Pinakamahalaga sa lahat. Huwag yung isang beses ka na lang kakain dahil sa nagtitipid ka, hindi na po maganda yon, ha? Lalo na kung hindi ka naman sanay na isang beses lang kakain sa isang araw, okay lang kung naka-program na yun, ano? At na naka-adjust na yung katawan mo dun. Pero pagka dahil lang sa stress, eh yun ang gagawin mo, ay hindi po maganda yun, ha? Babagsak at babagsak ang katawan po natin yan ng mas mabilis. At pag tayo nagkasakit, salip na iniisip natin na paano kaya tayo makakatipid? Paano kaya tayo makakaraos sa ganitong ano, kahirapan? Mas lalo po tayong maghihirap niyan, ano? Hindi lang sa pang ano, financial, pati yung katawan natin magsasuffer din po ng husto, ha? Kaya mga katropa, mga kaibigan, alalahanin pa rin natin, isaalang-alang pa rin natin ang atin pong kalusugan. Kaya nga nandyan ang atin pong mga supplement.

0: Ito, katuwang po natin ito, lalo na sa mga stressful moments, ayan, stressful period ng atin pong buhay. Kinakailangan natin ng mas maraming mga sustansya, mga nutrients na naipapasok sa atin pong pangangatawan. Kasi yan yung ginagamit ng atin pong utak, yan yung ginagamit ng atin pong dugo, at iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan. Especially kung under stress po tayo, nangangailangan sila ng maraming mga pagkukunan ng fuel, ano? Para po makagawa ng maayos yung bawat departamento ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya punuin ng sapat na sustansya ang atin pong pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement na pwede nating gamitin. Ayan, pwede nating ipangdagdag dun sa nutrisyon na kinakailangan po natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya huwag kalimutan, Santhone Gold Herbal Capsule, Santhone Vitamin C, at Premium D3. The secret of mga kabayan na nagsubo, maka-avail nito. Available yan, ha, sa mga authorized dealers po natin. Ganon din sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Nationwide, mga kaibigan, pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit. Kasi mga gumagawa ng mga fake, ano, nananamantala din eh. Pag alam nila na kilalang kilala yung mga produkto, eh, sumasabay din sa flow, ha? Kaya ingat-ingat po, mga kaibigan, ano? Kasi hindi talaga natin alam paano yung manufacturing nila noon, ano yung mga nandoon, especially kung hindi FDA approved yung kanila po mga produkto, eh, mahirap mahirap ma-compromise yung atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So, hanapin nyo yung Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles sa ating pong mga produkto. May nakalagay po dyan na Yes to Health, mga kaibigan. Okay? At sa mga katanungan, ha? Pwede kayong makihalubilo dito sa ating pong programa. Samahan po tayo sa loob ng ilang minuto na pagkatalakay natin ng mga karamdaman at pagbibigay natin ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan. Ayan. Pwede kayong magpadala ng inyong pong mga suhestyon, mga katanungan, ayan, o mga pagbati, eh, padala nyo yan sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasaya ng inyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. At sa mga nagbabalak pong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City. In front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Pag mayroong mga paranakit sa inyong pong pangangatawan, ha? Huwag kalimutan, Santong Plus Herbal Oil. Pahid ka agad, magha-plus ka agad ng Santong Plus Herbal Oil. Mga katropa, mga kaibigan, ang Santong Plus Herbal Oil ay meron pong pinagsama-samang mga herb extracts na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nagbibigay ng soothing effect. Ano? At syempre, ito po ay nakakapagpa-relax, ano, ng atin pong mga tissues, mga muscles, ano, especially yung mga spasm sa atin pong mga muscles, nakakaranas ng mga aching muscles, yan, at iba't ibang pain sa atin pong pangangatawan. Ihaplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil. Meron po yung init at na lamig, ano? Kumbaga, naghahalo na init at lamig. Ayan, na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, mga kaibigan, na nakakapagbigay ng relief sa mga pain na atin pong nararanasan. Especially kung yung mga pain na yan, ano, ay dahilan ng mga inflammation, ano? Kasi pagka inapplyan mo ng ano, ng heat yung area na yon, yung may paranakit na area, mas mabilis yung blood circulation, mas mabilis yung flow papunta doon. Yung lamig naman, yun naman yung nag-neutralize naman ng pain doon sa area na yon. Kaya nga, pagka meron kayong mga pain as well as may kasama siyang inflammation, pag hinaplasan nyo ng Santone Plus Herbal Oil natin, unti-unti nabibigyan ng relief, ano? Kung hindi man totally nawawala yung pain, pero nagsosubside yung pain na inyo pong nararanasan, ano? And eventually, unti-unti rin nawawala yung mga inflammation o yung mga pamamaga na naandoon, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga kababayan natin na merong ganitong mga sakit-sakit sa kanilang pangangatawan, eh, huwag niyong kalimutan, ha? Ang Santong Plus Herbal Oil natin, dapat meron kayo lagi dyan sa inyo pong tahanan, ha? At lagi nating inuulit-ulit, ha? Pagka nag-haplas kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, isa sa mga binipisyo niyan, talagang hindi ka dadapuan ng mga insekto, hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes, ayan. At maaaring makaiwas, ano, sa mga karamdaman na dala-dala nito pong mga infected mosquitoes na yan, ha? At isa nga sa karamdaman na pwede mong makuha dyan, itong pag-uusapan natin, itong problema po, ano, na dengue. All year round ito nararanasan ng atin pong mga kababayan. Meron lang talagang time na kung saan mas tumataas ang mga kaso na nagkakaroon ng ganito pong problema, ano? Ito po ay matagal ng problema dito sa atin pong bansa, kahit sa ibang lugar, ay matagal ng problema ito, ano? Ngunit nananatili pa rin na napapanahon. Ito pong ganito pong topiko na dapat po laging napapag-usapan natin para aware palagi ang bawat isa kung paano po ito nakukuha, kung paano po ito kumakalat, ayan, at kung ano yung dapat niyong bantayan para hindi makaranas ng ganito pong problema. Ang problema kasi sa ano, ang challenge kasi sa dengue, ano, ay na kumbaga namimimik niya yung ibang symptoms ng ibang mga common na mga karamdaman, ano, like yung flu, common colds, ayan. Halos pare-pareho ang mga simptomas na kanila pong naidudulot, mga kaibigan. Kaya nga very fatal yung karamdaman na ito. Kasi pag hindi mo siya agad na agapan, ay napakabilis ng pagkalat, ano? Since this is a viral infection, ano? Napakabilis ng pagkalat ng mga virus na yun sa pangangatawan, especially sa mga kabataan, sa mga bata, ano? At ang bilis bumagsak ng kanila pong pangangatawan. Kaya nga ang dengue ay isa sa naitala, ano? Na deadly disease, ano? Dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, ha? Sa Pilipinas, ang dengue ay isa sa pinakakaraniwang sakit daladala ng mga infected mosquitoes po na yan. At taon-taon, libo-libong mga Pilipino ang nagkakasakit at may ilan pa na uuwi, ano, sa pagkakasawi, mga katropa, mga kaibigan. Ang mas nakakabahala, ayon po sa mga health experts, ano, hindi lamang tuwing tag-ulan lumalabas ito pong mga dengue. Minsan kasi, tayo ay nagiging aware sa karamdaman po na dengue kapag tag-ulan na, ano? Pagka ganito na parang papasapit pa lang yung, ano, yung summer, kumbaga, ano tayo, doon tayo nakatoon sa, ano, eh, fire prevention month, di ba? Ngayong ganitong panahon, kadalasan talaga na attention ng tao kung paano iiwas yung kanilang bahay, yung kanilang lugar, ano, para makaiwas sa mga sunog. Ayan. Pero minsan, nawawala sa awareness natin yung pagiging aware din sa ganito pong karamdaman. Kaya nga, sa ganitong pagkakataon, maroon pa rin o marami pa rin sa mga Pilipino ang tinatamaan ng ganito pong mga sakit itong karamdaman po na dengue. Ano? Dahil sa pagbabago po ng klima, at pagdami, ano, ng lugar na pinumugaran ng mga infected mosquitoes po na ito, maaari na itong mangyari kahit anong panahon, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, ano? Kasi pagkakumalat yung mga ano na yan, mga lamok na yan na may daladalang ganitong virus, ano? Ay pwede na silang maka-apekto sa kung sino man, mga kaibigan, ano? So ang dengue, isang viral infection tulad din ng banggit natin kanina, na naipapasa po yan siya, ano? Sa pamamagitan ng mga infected mosquitoes na yon, ano? Tinatawag na Aedes aegypti, yan. Yung mga infected mosquitoes po na yan, mga kaibigan, may daladalang virus po na yan. Pwede silang maka-infect dun sa isang tao at mailagay nila yung virus na yon, ano? Ang ano diyan, ang challenge diyan, mga kaibigan, yung nalagay ng virus na yon, pwedeng hindi ka agad siya makaramdam ng symptoms, lalong-lalo na if medyo malakas-lakas yung kanya pong immune system. Pwedeng wala lang siyang nararamdaman or maaring very simple lang yung symptoms na kanya pong nararanasan, mga katropa, ano? Kapag ikaw ay nakagat yan ng mga lamok po na yan, ano? Eh ikaw ay nagiging ano na carrier ng mga viruses po na iyon, mga kaibigan, ano? At kapag ito po ano ay kumbaga yung for example yung immune system mo unti-unting bumagsak, unti-unting humina, ano? Yung mga viruses na yon, they are very ano, opportunistic. Ayan, na doon talaga sila atake sa panahon na kung saan babagsak yung inyong immune system. Ano? Dahilan na rin sa ating lifestyle, sa ating pong diet, ano? At kung ano man yung ginagawa natin na maaaring makapagpahina ng resistensya ng ating pangangatawan, eh talagang anuhin yan. Yun yung opportunity, ano, ng mga viruses na ito na maka-atake, sasamantalahin nila yung panahon na yun na kung saan hihina ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya sa mga bata, napakadelikado kasi yung immune system nila hindi pa ganun ka-founded compared sa atin pong immune system na mga medyo malaki na, ano, adult na. Eh, mas mabilis talaga silang maapektuhan at mas mabilis makita sa kanila yung mga simptomas nung mga karamdaman po na iyon, mga kaibigan, no? So ano yung dapat nating bantayan? Ito, ito yung pinakamahalaga. Ano yung dapat nating bantayan na mga sinyales kapag ang isang tao, mapabata man o may edad na, ay nakagat ng mga infected mosquitoes po na ito, mga kaibigan, no? So unang-una talaga yan, dapat nyo pong abantayan is yung fever, ano? Kadalasan sa mga fever, ano, na idudulot nung ganito pong mga viral infections, ano, is yung walang pattern, sabi pa nila, ano, no pattern fever. bigla-bigla ka lang nagkakasakit. Maya-maya, okay ka naman. Tapos bigla na naman, iinit yung inyo pong pangangatawan. Especially, yung pagkakaroon ng mataas na temperatura ng pangangatawan, 39 to 40 degrees ano? Na temperatura sa ating pangangatawan. At kadalasan, meron ding matinding parinakit ng ulo. Ano? Yung parinakit ng ulo nito, halos nagkakaparehas din sila dun sa ibang mga viral infections like yung influenza, yung pagkakaroon ng mga common colds na yan, cough and cold, ano, ay dun din, madalas din po, mga kaibigan, na napaparehas, ano. O, kaya nga, minsan nababaliwala, kala nila, yun nga, trangkaso lang, or simpleng lagnat lang, mga kaibigan. Kaya, pinagpapaliban lang, iba, pahinga lang to, pahinga lang, ano? O tulog lang, ayos na. Pero hindi po, mga kaibigan. Minsan din, merong maranasan na sakit sa likod ng mata, ano? Nararamdaman nyo yan. Yung iba nga, parang sabi nila, parang luluwa yung mata daw nila dahil sa sakit na kanila pong nararanasan. Panakit ng mga kasukasuan, ito. Yung parang, yung sakit niyan, parang wala kang lakas. Walang lakas yung mga joints mo na magkikilos. Minsan naman yung iba, yung hindi mo maipaliwanag, ano? Na pain. Kasi, di ba, merong pain na makirot, merong pain na talagang masakit, merong pain naman na hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman talaga siya ganun kasakit, even though tolerable naman yung pain niya, pero parang hindi ka mapalagay, hindi ka mapakali dun sa pain na iyong nararamdaman sa inyo pong mga joint area. At may kasama rin yan siya na panghihina, pagsusuka, at yun na nga, yung mga skin rashes, mga kaibigan, ano? Tinatawag po yan na break bone fever dahil sobrang sakit ng atin pong pangangatawan, ha? Mga warning signs sa severe na dengue. Ito, dapat maramdaman nyo, ano? Pagdurugo ng ilong, ano? Minsan, meron yan, mga nagkakaroon ng, ano, matinding fever, napakataas ng lagnat, tapos sasabayan ng, ano, nose bleeding. Nako, delikado po iyon, mga kaibigan. Pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, matinding pananakit ng tiyan, at hirap sa paghinga. Ano? Sa mga bata, merong nabanggit dyan, ano? Kung di ako nakakamali, si Dr. Ong, ano? Na isang experience niya about that, ano? Na sa isang bata, isa sa pinaka-common na pagkakakilanlan ng dengue fever or itong pagkakaroon ng dengue, ano? Kapag yung anak po ninyo nagkakaroon ng fever at sila po ay nagiging malambing, na hindi naman talaga sila usually malambing. Ayan. Naiintindihan nyo yun, mga kaibigan. Yung anak mo na hindi talaga usually naglalambing sa'yo, and then bigla-bigla magkakaroon sila ng, kumbaga, matamlay sila, tapos masama yung pakiramdam nila, tapos bigla-bigla magiging malambing po sa inyo. Nako, yan po yung isa sa mga positive na mga simptomas, mga kaibigan, ng dengue. At napakaganda na yan ay maipag-check up na kaagad, ano? Maipatingin na kaagad, mga kaibigan. Kasi yung iba, ito, madalas ha, na naririnig ko to sa mga tao, ano? Hinihintay nila na lumabas yung skin rashes para ma-confirm nila na yun nga ay dengue. Which is very, ano po yun siya, very risky. Pag yun ang hinintay pa ninyo, kasi it takes 3-4 days or even a week bago lumabas yung mga skin rashes po na iyon, mga kaibigan. And imagine na yung virus ay nandoon sa loob ng inyong pangangatawan or sa loob ng pangangatawan ng inyong anak, na yun ay pumipermisyo na, ha, sa iba't ibang organs, iba't ibang sistema ng anak ninyo for how many days nahihintayin nyo pa na lumabas yung mga ganong rashes, mga kaibigan, ano? So pag napansin nyo na inyo pong anak ay nakakaranas po ng mga fever, ipa-check up na kagad, ano? Ipatingin nyo na kagad sa mga pedia. Kasi mga pedia doctors, ano, ay kabisado naman nila yung kondisyon ng mga bata, ano? Pinag-aralan nila yan for how many years. So maganda na ipakonsulta nyo na kaagad sila, mga katropa, mga tatay, mga nanay dyan, ha? Ipatingin nyo na kaagad. Huwag nyo nang hintayin na tumagal ng lampas isang linggo, ano? O lampas na ilang araw na yung anak nyo ay masama yung pakiramdam. At tulad na nabanggit natin kanina, ano? Na nakikita nyo yung mga symptoms na ganoon, ay kinakailangan ipakonsulta nyo na kaagad. para maagapan ka agad yung kanila pong kondisyon, mga katropa, ha? Kasi pagka hindi nyo naagapan yan, alam nyo ba kung anong ginagawa ng dengue virus sa katawan po natin? Ano? Unang-una, ina-atake niyan yung blood platelets po natin. Eh, ano bang functions ng platelets sa atin pong pangangatawan? Ang platelets ay napakahalaga para sa pamumuo ng dugo. Yung tinatawag po na blood clotting. Ano? Pag bumaba yung platelets na yan sa atin pong pangangatawan, napakabilis magkaroon ng internal bleeding or even external bleeding ang atin pong pangangatawan. At yung mga bleeding po na iyon ay napakadelikado. Ano? Kasi biruin mo, kumbaga mawawalan ka, ano, ng ganong amount ng blood sa inyo pong pangangatawan. Yung katawan natin, kung hindi agad makakapag-reproduce ng panibago ng mga cellular na nawawala sa kanya, napakadelikado po talaga. Napaka mapanganib po, mga kaibigan, na kinakailangan maagapan ka agad. Ano? Kasi biro inyo, pag biglang bumaba yung plasma, maaaring magdulot yan siya, ano, ng problema dun sa dun sa bloodstream mismo ng isang tao, mga kaibigan, ano. Positive. Tapos magdudulot din siya ng organ damage sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, ano, especially sa kidney area at sa iba't iba pang parte na kung saan naapektuhan, and it can also result in shock, ano, yung shock sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, na napakadelikado din po, ano. Kaya nga napaka-mapanganib mo itong karamdaman na dengue, na dapat po lagi tayong handa. All year round, kinakailangan po handa ang atin pong pangangatawan na labanan, ano, o i-prevent yung ganito pong karamdaman, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kaya aware dapat tayo lagi. Aware tayo lagi, ano. Marami tayong dapat na paghandaan, marami dapat tayong isipin, at isa dapat ito, no, na dapat aware po tayo sa atin pong tahanan, sa atin pong paligid, sa ating bakuran. Always dapat po natin yan nalilinisan, always po nating natitingnan, ano, na mo-monitor. Ayan, baka meron ng mga naaali-aligid ng mga infected mosquitoes, ha, dyan sa atin pong tahanan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Paano po, mga katropa? Pansamantala po muna tayong papaalam sa mga katropa natin dyan, ha. Huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio. Pwede po yung ma-avail sa mga local pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Dito po sa Puerto Princesa, sa lahat po ng branches ng Drugman Drug House. Yan din sa Biochemist at sa Ching's Drug Store. Yan, pwede nyo pong mabilihan yan ng atin pong mga produkto. Ha? So, hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health. Okay? Paano po? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating programa, The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kanan po ni Dr. Remy Lituoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Have a nice and beautiful day, mga katropa. Ang Panginoon naman ang siyang patuloy ng kapagaling at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: XFM.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus!
7: Exafem Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri na sakit.
14: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri na sakit.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: XFM. Mga katropa, Exai

XFM Time 6:04 ng umaga. At oras ay atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. ₱200,000 na pondo sa bawat barangay sa Palawan, pinoproseso na.
3: Mag-issue kayo ng check, ibigay nyo na sa barangay. Kasi yung requirements niyan, na-comply na namin. Meron kaming portal.
4: Samantala, ₱73 million na pondo para naman sa 367 barangay sa buong lalawigan ng Palawan, natanggap na ng Kapitolyo.
5: Sa Palawan, sinigurado natin na
4: tama.
5: Hindi na magiging komplikado.
4: Oh, yun.
5: Kaya binuo na natin, tapos hindi, disibuta ka agad. Hindi nang magawin.
2: ₱200,000 na pondo sa mga barangay dito sa Puerto Princesa, nasa City Treasurer's Office na. Pangulong Marcos Jr. inaasahan darating sa lungsod ng Puerto Princesa.
6: Mayroong programa ngayon yung ating Office of the President nga magbigay ng 20,000.
4: At danyo sa sunog na nangyari sa barangay San Pedro umabot na sa mahigit na 900,000 piso at maaari para tumaas ayon niyan sa City Fire Department.
7: Estimated damage base sa assessment ng ating investigator po is more or less 980,000.
2: Sa balitang nasyonal, Ex-House Speaker Martin Romualdez, ilang beses umanong sumubok na makalabas na Pilipinas.
4: At sa atin ang mga balita nga international, 20 nasawi sa flash flood sa Afghanistan. Mahigit naman sa 100 ang nawawala.
2: Sa balitang sport, Pacquiao Mayweather rematch. Walang magiging record-breaking event pa rin.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, July 22, 2026.
4: At ito po ang Express Balita sa Umaga at tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Nasabayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: At tayo rin po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si Katropang Alizon Salvatus.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Mula Express Balita sa Umaga.
2: Kinumpirma ho ni Board Member Ferdinand Inan Sabalia o Sabala na pinoproseso na ang pagpapalabas ng tig ₱200,000 na pondo para sa bawat barangay sa ilalim ng National Government Program na naglalayong palakasin ang edukasyon at pondohan ang prioridad na pangangailangan ng mga komunidad. Ayon kay Board Member Sabalia, hahatiin ang pondo sa dalawang bahagi, 100,000 para sa scholarship program kung saan 5 graduating student mula sa mahihirap o vulnerable na pamilya ang tatanggap ng tig ₱20,000 at ₱100,000 para sa mga prioridad na proyekto ng bawat barangay. Sinabi rin niya na nasa pamahalaang panlalawigan na ang bondo at pinoproseso na ang mga cheque para sa mga barangay. Dagdag pa niya, inaasahang mapapabilis ang implementasyon dahil sa LGU idinaan ang pamamahagi ng pondo. Maasa si Board Member Sabalya na magiging matagumpay ang programa upang madagdagan pa ang pondong nilalaan sa bawat barangay sa mga susunod na taon. Express
3: Balitas Umaga. Pagdating sa provincial government, pagdating sa city, ang trabaho niyan, kasama yan sa MOA, mag-issue kayo ng check, ibigay nyo na sa barangay. Yo. Kasi yung requirements niyan, na-comply na namin. Meron kaming portal.
8: Okay.
3: Na-comply na namin, Kaluwi. So, yun po ang programa ng bawat barangay makikinabang program. Uh-oh. Tingin ko, within the week, may issue na yung kasi 367 checks nga naman.
8: Oo, 367.
3: So, sa tingin ko, within the week, hopefully within the week, ma-roll out na natin sa lahat ng barangay.
8: Okay. Express
2: Balitas Umaga. Pinig ho ni Board Member Ferdinand Inan Sabalya. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Dito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balitas Umaga.
4: Samantala mga kabayan, mga katropa, kaugnay pa rin sa balitang niyan, natanggap na nga po ng pamalang panlalawigan ng Palawan ang 73.4 na milyong pisong pondo mula sa national government para nga po sa programang bawat barangay ay makikinabang na magbibigay nga po ng tig 200,000 piso sa 367 barangay sa buong lalawigan. Ayon pa kay Board Member Juan Antonio Alvarez, wala nang karagdagang requirements pa para sa pagpapalabas ng pondo maliban sa koordinasyon sa bawat barangay at pagkuha ng official receipt bilang patunay ng pagtanggap. Sa kabuang 200,000 piso, ilalaan nga po ang 100,000 piso para sa scholarship ng 5 estudyante na tatanggap ng tig 20,000 pesos habang ang natitirang 100,000 piso ay gagamitin naman para sa maintenance and other operating expenses or MOOE o mga prioridad na pangangailangan naman ng barangay. Samantala, kinumpirma rin po ni Board Member Alvarez na naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 146 million pesos para naman sa rice assistance na diskubre ng pamalang panlalawigan na kulang ng 57 million pesos ang pondong ibinaba ng national government. Kaya naglaan naman ang provincial government bilang counterpart fund na inaprobahan na po sa supplemental budget upang matiyak na mabibigyan ng ayuda ang lahat ng mga benepisaryo sa nakatakdang pamamahagi sa darating na buwan ng Agosto ngayong taon.
1: Express Balitas Umaga.
5: Tayo dito sa Palawan, sinigurado natin na hindi na magiging komplikado.
8: Oh, yun.
5: Kaya binuo na natin, tapos i-distribute kaagad. Hindi nang magawin kaysa yung hindi ko alam kung ano nangyari sa ibang lugar. Pero yun nga, naminig ko. Kaya pinilitan namin ni Board Inan na kunin na bago pa magkagulo.
8: Kaya nga.
5: Mahirap na.
8: So, but kung i-download nyo to per barangay, wala na kayong hahanaping requirements, ano? Wala na? Kumbaga, 200, sige. Diretso na kay, ano yan, kay Kapitan o doon kay Treasurer. Wala nang...
5: Dapat, Yun ang usapan doon sa Office of the President. Dapat hindi na pahirapan yung mga barangay natin. Dapat ibigay na agad.
4: Mga kabay, mga tropa, ang tinig naman ni Board Member Juan Antonio Alvarez. At ang balitang naman yan, natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balitas Umaga.
4: Itong pamamahagi na... kukunin mo na lang yung ayuda mo, mapahirapan ka pa.
2: Ay nako, may pila pa yan. Matagal pa yan.
4: Malamang. Oh. 367. Baka gawin nila katulad nung nakaraan, Katropang G.
2: Paano ba? 367 na barangay sa buong lalawigan.
4: Buong lalawigan nyo. Kasama na yung mga island barangay, island municipalities natin.
2: Dami ah.
4: Pero yung ginawa kasi nung nakaraan, yung 300,000 naman na galing sa provincial government.
2: Sige nga, paano?
4: Inisa-isa nila yung mga munisipyo.
2: Ah, per munisipyo ang distribution nila.
4: Oh, pinatawag yung mga barangay kapitan sa munisipyo. Doon binigay.
2: Ayun.
4: Baka ganito nang gawin nila, board member Inan.
2: Oh, kasi nahawak na nila, di ba?
4: Hawak na eh.
2: Nandiyan na sa provincial capital yung 200,000 bawat barangay.
4: Mm-hmm.
2: Ang pamamahagi niyan ay dito rin mismo.
4: Dito rin. Oo,
2: sa capital din.
4: Yun, depende kung anong gagawin nila board Inan. Kung iba i-munisipyo nila or dito na rin lang tawagin na lang yung mga kapitan, dito na ibigay.
2: So pwedeng ipatawag, halimbawa schedule natin, munisipyo ng Nara.
4: Yan.
2: Ngayong araw, kayo ang pupunta dito sa Capitol.
4: Pwede.
2: Sa susunod na araw naman, Brooks Point naman.
4: Pwede.
2: Pwedeng sila pupunta.
4: Mm-hmm.
2: Pwede rin na yung Capitol ang pupunta bawat munisipyo.
4: Munisipyo.
2: Ayun.
4: Oh, no. Kasi check-in na lang naman yung abot sa kanila, di ba?
2: Mm.
4: Para hindi na, kumbaga, gumasos pa yung mga kapitan, pwede rin ganun. Pero kung rin gusto rin nga, agara na makapagpirma, pwede na rin siguro sa Capitol. Kasi nandiyan naman sa Treasurer's Office na yan.
2: Tama,
4: Downloaded naman lahat yan eh.
2: Kaya nga, at least yung mga requirements, yung mga kinakailangan
4: pirmahan. Wala na, masyado pa.
2: Oo, nandiyan na sa Capitol.
4: OR na lang.
2: Balik-balik.
4: OR na lang dadali nila na, na-receive ko na ito ha.
2: Yun,
4: Para agad-agad maharamdaman. Ang problema lang, doon sa 100,000, para sa mga scholar na ako, problema talaga.
2: Dalawa kasi, yung 100,000 para sa scholar, yung another na 100, ito hindi masyado napapansin.
4: MOE?
2: Ang napapansin lang yung sa scholar, pero may kalahating 100 pa yan, yung 100 na yan, saan gagamitin ang barangay ninyo?
4: O yung araw sa MOE nila
2: Ano dapat makita ho ng tao yan?
4: Kailangan maging transparent yan.
2: Pwede bang pambiik, pambiliro ng biik? Pwede, diba?
4: Pwede pang livelihood.
2: Livelihood?
4: O bakit ang hindi?
2: Kung
4: prioridad naman ng barangay yun eh. Kasi nakalagay naman doon sa direktiba, prioridad.
2: Prioridad.
4: Kung priority project mo yung livelihood ng kabarangay mo, bakit ang hindi?
2: Ayun. Basta diba? Kailangan maharamdam at makita ng mga nasasakupan ng mga kabarangay ninyo, yung pong 100,000 pesos na paghagastusan.
4: Yan.
2: Saan mapupunta yan? Hindi pwede sa bulsa, ha?
4: Wala.
2: Hindi po pwede, di ba?
4: Kayo rin po mananagot niyan eh.
2: Hindi po pwedeng paghati-hatian ng ni kapitan ng mga kagawad.
4: Ay, hindi pwede po 'yon.
2: Kailangan mayroong project, may program na paglalaanan yung 100,000 pesos na 'yan.
4: Kailangan may ang tawag diyan, kailangan may resibo sila diyan.
2: Merong pangilalaan na karagdagang pondo yung provincial government. Dahil kulang yung
4: ito naman yung sa ano to sa
2: bigas.
4: Pabigas ito,
2: pabigas. Kasi 146 million pesos para sa rice assistance.
4: Ito kung kinulang to.
2: Kinulang
4: to. Kaya nga yung pong supplemental budget number 8.
2: Iba ba ito doon sa yung buwan-buwan?
4: Yun na yun. Yung 10 kilo.
2: Yun. Di ba kunti lang yun?
4: Ay, kulang nga eh.
2: Tapos ang nangyari ngayon, maglalaan ng 57 billion.
4: Counterpart ng provincial government.
2: Yun.
4: Kasi ang binabanggit ni board member Juan Antonio Alvarez, ang aprobahan nila yung supplemental budget number 8 na yan. Hindi papayag daw si Governor Amy na yung mga nakalista. Kasi pili lang, di ba?
2: Pili lang.
4: Pili lang talaga.
2: Maliit lang na porsyento, parang nasa 5% lang.
4: Pero marami nakalista eh.
2: Marami.
4: Na talagang kinakailangan din.
2: Ayun.
4: Kaya sabi ni Governor, sabi niya, hindi po pwede yan. Kung ano yung nasa listahan na dapat makatanggap, bigyan natin.
2: Bigyan.
4: Kaya nagkaroon sila ng 57 million na supplemental budget dyan.
2: Galing ng provincial government kasi talagang naparamit na dagdagan pa yung pong mga makakatanggap. Doon sa base sa hawak nila ng national government na sa 146 million para sa rice assistance, pero nagdagdag po ng 57 million na pondo yung pong provincial government. Sana sa Puerto ganun din.
4: Sana nga.
2: Pero naka-release na nung una eh. Sa bagay pa, pwede bang habol?
4: Pwede pa kasi.
2: Habol nga ng...
4: Diba hanggang December yan, diba?
2: Matagal pa, diba?
4: Matagal pa. Iba nga inaawit nila, diba na? Yung baka naman yung sa susunod na mabigyan yung mga hindi pa naisama sa unang bigayan pero nasa listahan.
2: Yun.
4: Ay, ang problema, sabi naman doon taga-DSWD, yan po yung nakalista doon. Yan po yung guideline sa amin eh. Kung sino yung first beneficiary hanggang matapos, sila pa rin po yun.
2: Yun talaga, ganun talaga.
4: Ay, ang problema.
2: 6 na beses silang tatanggap.
4: Ay, ang problema, siyempre. Sa daming nakalista na hindi nakatanggap, mga qualified naman.
2: Kaya nga, ba hindi na malocate?
4: Oo. Oh.
2: Nangyari kaya doon, nasa listahan, tapos wala na, biglang hindi na. Kaya ngayon, mayroon pa sa mga barabaranggay.
4: May mga naiwan pa.
2: Oo, oh. Mayroon pa. Ay, hindi rin basta maipa, ano yun, mapagamit.
4: Kasi nga, hindi naman silang binipisyaro, di ba? Oh. Ay, sa inyo, may naiwan pa?
2: Meron pa. May bigas pa na naiwan doon. Madami sa pa?
4: Ay, naku. Asan na ro sila?
2: Lagpas 20 pa. Hinahanap pa ng, ano, ng CSWD, mga pamilya na yun na nakalista. Sa barangay San Pedro, meron din. Sa ibang barangay, meron pa rin.
4: Sa siksikan natin, alam ko meron din. Sabi ni Kagawad Mike eh.
2: Basta malalaking barangay, marami meron. Pang naiwan.
4: Kasi Manuel, meron pa rin daw
2: yung
4: eh.
2: Schedule ng pang second batch, yun ang wala pa.
4: Wala pa. Kailangan ma-reimburse mo muna kasi.
2: Ay, ganun?
4: Kailangan maubos mo ito bago ka bibigyan uli.
2: Ay, kala ko buwan-buwan datanggap.
4: Hindi, kailangan mo kumbaga liquidation mo muna.
2: Yung una.
4: O, itong una. Aro. Ay, kung may naiwan pa sa inyo, paano mo i-liquidate yan?
2: Paano yun?
4: O, di babalik mo sa kanila. Di ba?
2: Oh. Sayang naman yun. Pwede bang palitan na lang yung pangalan nun?
4: Eh, yun nga yung nire-request sana ng mga barangay. Sa DSWD. Oo. Sir, baka naman yung, ano, yung mga hindi nakuha ngayon, ay hindi kinuha. Baka pwede natin ila ibigay doon sa mga nasa listahan din pero hindi nga lang po nabigyan.
2: Kaya nga, safety pa lang ng barangay na hindi na talaga malocate.
4: Yun
2: ang residence ng barangay.
4: Yun lang ang problema.
2: Para maibigay na natin sa iba at ma-liquidate na at ma... maka-second batch na.
4: Ay, problema kasi yung binabasihan din kasi na datos. 2024 pa ata eh.
2: Aguro, tagal pa nun. Tagal na nun.
4: Kung ang residente na yon, yung mga malamang yung hindi nakatanggap na yun, baka naglipat na ng barangay. Umalis na doon.
2: Wala na, di ba?
4: Paano? Yung listahan, 2024 pa. Ito rin naging, ano, ito rin yung naging isa sa mga issues ng provincial government. Sabi ni Gopami, hindi na accurate yung datos mula doon sa DSWD na kinuha nila sa PSA. Iba na yung residente ngayon, iba na yung pangangailangan ng mga tao ngayon. 2025 pa lang, tsaka 2026.
2: Maraming ang ganun na nagiging basihan, yung pinakahuling ano nila. Ngayon ko ba hindi, ngayong taon, yung aktual na bilang, kailangan pagbasihan pa nila yung mga apat na taon, tatlong taon na nakalipas. Oh. Yung mga ganun talagang ginagaw sila. Ano naman gobyerno natin?
4: Pero di ba, kumbaga, inaccurate na. Kasi nga, 2024, huling datos. Tapos ang pamamahagi mo ng ayuda, ngayon 2026. Sa span ng dalawang taon na yan.
2: Napansin ko yan, sa barangay may mga ganun talaga.
4: Ganun pa rin ang sistema.
2: Ang barangay hindi rin masisi kasi nakadepende lang din sila sa yan. Na, pagka pumasok na yung DSWD, yung CSWD, ganun na yung kanilang mga sistema.
4: Hindi
2: kailangan ni Poros of the Poor. Eh, paano kung halimbawa nung 2024, Poros
4: of the Poor sila?
2: Pagdating ng 2026 na...
4: Medyo umangat na.
2: Umangat na sa buhay. Paano yun? Sila pa rin ang bibigyan.
4: Sila pa rin kasi yun sila sa lisaan eh.
2: Kita mo na. Pangit diba? Naman ang ganong sistema.
4: Inaccurate na nga. Dapat talaga kung ano yung actual.
2: Yan.
4: Yun ang dapat na lang. Sana. Total, yung barangay may mga record naman yan, di ba?
2: Meron.
4: Taon-taon nagsasagawa ng census. Ang bagal lang kasi ano, mag-consolidate daw ng record siguro.
2: Express Umaga. 6:23 na gumaga, pinumpirmaho ni Puerto Princesa ABC President Kapladi Hemang na natanggap na ng City Treasurer's Office ang pondong magbibigay ng ting 200,000 pesos sa bawat barangay sa lungsod na sa ilalim po ng National Government Program. Ayon kay ABC President Hemang, personal na kinuha sa Maynila ang cheque para sa mga barangay. Ahati ng pondo ang 100,000 para sa scholarship ng 5 estudyante na tatanggap ng ting 20,000 pesos. Bawat isa at 100,000 naman para sa pambiliho ng mga prioridad na kagamitan ng barangay tulad ho ng ito na, tanod vehicle, street light, computer sets at iba pang kinakailangan kagamitan ng barangay. Sinabi rin niya na pipiliin ang mga scholar batay ho sa pangangailangan at pagsisikap na makapagtapos ng kolehiyo, bagamat 5 lamang ang maaari makinabang sa bawat barangay. Kung hindi mababago ang schedule, inaasahan darating ho bukas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lungsod upang pangunahan ang programa. Inikayat din po ni Kapitan Hemang ang mga barangay na salubungin po ang Pangulo bilang pasasalamat sa ipinagkaloob na ayuda ng National Government. Express
9: Balitas Umaga. Pinili natin yan ayon doon sa kabuhayan, Kaluwi. Kasi unang-una, kilala naman natin yung mga kabarangay natin.
10: Siyempre.
9: Kung sino yung nakakaangat.
10: Siyempre.
9: At nagkakataon din, Kaluwi, na mayroong lumapit sa atin mangungutang.
10: Mm-hmm.
9: Dahil pangpa-indrol. Oo. At sabi ko, tamang-tama, mayroon tayong mayroong programa ngayon yung ating Office of the President nga magbigay ng 20,000.
2: Tinig ho ni ABC President Kapla Dihemang dito ho sa Puerto Princesa.
10: Express Balita sa Umaga.
2: Ito naman sa Puerto Princesa. Dito naman sa atin ito, Puerto Princesa. Pero ganoon pa rin, 200,000 pesos, 100,000 para sa scholar at 100,000 naman para sa yun na, programa o project ng barangay.
4: Yung mga ano, yung tanod vehicle, motorsiko, pwede na dito.
2: Tura-tura, di ba?
4: Tura-tura, pwede na.
2: Pwede na. 100,000 sapat yan.
4: Oo, yung street lights, siguro pwede na rin, oo.
2: Pwede na rin.
4: Oo, computer, pwede na rin, oo.
2: Pwede, oo.
4: Kung ano na talaga yung prioridad.
2: Yung ano nga eh, yung tent nga kay Kapitan Hemang at saka mga upuan.
4: Oo, sa kanya.
2: Oo, pwede yun kasi pagka mayroong patay, di ba?
4: Oo.
2: O kaya birthday, naghihiram yung mga kabarangay natin ng mga upuan, ng mga mesa, mga
4: sa barangay mismo talaga ang tungo eh.
2: Oo, yun, o, pwede yun.
4: Pwede yun.
2: Naisip, pwede yun, mga upuan.
4: Upuan, yung foldable na ano, detachable na tent.
2: Diyan, oo.
4: Tapos may pangalan nila. Ay, nai, barangay pala, logo ng barangay.
2: Pwede,
4: oo. Oo, logo ng barangay, pwede, pwede yun.
2: Pero pag may pangalan na nakalagay...
4: Kung personal niya, walang problema yun.
2: Halimbawa, kung si Al G. Lau, nakita ko ganun eh.
4: Oo.
2: Hindi, pero pera niya.
4: Pera niya yun.
2: Pera niya.
4: Pero itong bibiling ka nito, dapat logo ng barangay, okay na yun.
2: Oh. Yan, oo. Oh. Oh. Pwede nga, lagyan pa na ano, di ba? Sa pakikipagdulungan ng
4: yun, pwede.
2: National government yan. At ng barangay, ganitong barangay. Yan.
4: Pwede, pwede. Oo. Oh, oh.
2: Huwag na nanu, ha, ni Kapitan.
4: Ay, wala na po.
2: Ganitong pangalan.
4: Kung personal po ninyo, okay yun. No?
2: Yan.
4: Paalala lang, ha? Oo. Oh. Anti-epalo po tayo dyan. Oo, ha?
2: Pero kung dito ay dapat walang pangalan.
4: Walang pangalan. Kahit logo lang ng barangay, okay na yun.
2: Pwede na.
4: O logo ng Office of the President, okay na yun.
2: Yan. Nabahala yung barangay kung ano po yung pagagamitan nila sa 100,000.
4: Ang importante kasi dito, may resibo.
2: May resibo.
4: Makita ng inyo pong mga kabarangay, ha? Yung paglalaanan nyo ng 100,000 pesos.
2: Maliban doon sa ano, sa
4: si scholar eh.
2: Sa scholar. Yung scholar talagang inaabangan yan eh. Nang marami?
4: Eh, ngayon problema nga eh.
2: Yung iba may issue? May issue rin sa scholar?
4: May issue rin, no?
2: Pili-pili raw eh. Palakasan daw ang nangyayari.
4: Ayun, pinapakit nga ni ABC President, prioridad at yung talagang nakikita nilang nangangailangan at pursigido.
2: Oo.
4: Na makapagtapos. Ito, binanggit niya, di ba, na yung siguro eh, yung mga pag-graduate na ang maaari nilang mapagkaluban. Pero lima pa rin.
2: Lima pa rin.
4: Mababa pa rin ang bilang.
2: Dito sa amin sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, transparent ha ito. Ngayong araw, ang final screening ngayong umaga ito.
4: Sa mga scholar?
2: Sa lahat na mga gusto ho na maka-avail nitong scholarship program na ito. Lima lang, di ba? So merong screening at merong deliberation, umaga po yan. Then yung pong nag-qualified sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, yung nag-qualified beneficiaries po, yung posting ay sa hapon.
4: Mamaya hapon.
2: Di ba may screening ngayong umaga? I-screen yan lahat kasi Bangkaw-Bangkaw, dami talaga yan.
4: Dami yan.
2: I-screen halimbawa, nasa 50.
4: Nako, hindi na 50 yan dyan.
2: Kaya nga eh. Ngayon halimbawa, ang ito yung qualified, 50.
4: Halimbawa lang,
2: Ipoposting yan. Ngayon, ang mangyayari doon, kung 50 ho kayo, iraraffle naman namin.
4: Raffle.
2: Yung raffle niyan, lima lang pipiliin. Halimbawa, may 50, lagay sa lalagyanan.
4: Mm.
2: Bubunutin yun. Bubunutin namin. Naka-live yun mamaya alas 5 ng hapon.
4: Alas 5?
2: Oo.
4: Ipasok natin sa sindado yan, ha?
2: Pwede, oo.
4: I-live natin yan.
2: Para walang ano, walang samaan ng loob. Kasi sa dami-dami ba naman yan, lima lang ang binigay. So, ila-live sa Facebook ng Barangay Bangkaw-Bangkaw yung pong parapol. Magpili sa lima, mamayang alas 5.
4: Yan. Mga taga Bangkaw-Bangkaw, ha? Meron pong ano ngayon, screening.
2: Screening ngayong umaga. Morning, from 8 to 12. Then sa hapon naman, posting na ng mga qualify.
4: At doon na yung draw.
2: Yan na, alas 5.
4: Yan. Sige.
10: Express Balita sa Umaga.
4: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 6:28 na po ng, 29 na po ng umaga. At ang oras na mga kabayan, mga katropa, handog po sa atin yan ng 1 plus. Mga katropa, feeds ba para sa baboy ang hanap nyo? Narito na po ang 1 plus feeds na dekalidad. Meron po itong immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para po tiyak ang inyong kita ay lalago 1 plus na po, mga katropa. Siguradong hindi po kayo malulugi. Feeds na may kalidad, 1 plus. Kabalikta o kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, 1 plus na tayo.
10: Express, Express, Balita sa Umaga.

Samantala, oras natin, alas 6 medya na ng umaga, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal. Express Balita sa Umaga. O ito naman, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa publiko na ibayon pa rin pong pag-iingat upang maiwasan ang insidente po ng sunog. Kahapon, panibagong insidente ng sunog, yung pong naitawag sa Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa mula po sa bahagi ng Barangay Bangong Silang. Dahil naman ito umano sa isang gasol na nagkaroon ng leak habang nagluluto daw po yung pong may-ari. Mabuti na lang daw po ay natawag ito agad sa kanila pong opisina at naagapan. Wala rin pong naiulat na may nasaktan sa naturang pangyayari. Samantala, ibinahagi naman ni Senior Fire Officer 1, Paulo Lumanang, ang spokesperson ng BFP Puerto Princesa, ang ilan sa tinitingnang anggulo sa nangyari namang sunog nitong nakalipas sa araw ng Lunes sa bahagi po ng De Los Reyes Road 2, Barangay San Pedro. Ang isang araw dito ay, mga kabay, mga katropa, ay electrical fault wiring at ang isa naman ay ang open flame. Samantala, umabot naman daw po sa 23 istruktura ang totally na nasunog dito nga sa Barangay San Pedro. Dalawa rito ang partially burned. Patuloy naman nananawagan ng tulong ang mga pamilya sa pamilyang nasunugan sa bahagi po ng Barangay San Pedro. Samantala, umabot naman sa 980,000 ang initial pa lamang na nakalap na danyos ng Bureau of Fire Protection sa naturang sunog at maaari pang tumaas kaugnay sa insidente.

0: para po mabilis po ang ating pagresponde.
1: Ang tinig po ni Senior Fire Officer Juan Paulo Lumanang ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa.
2: Express Balita sa Umaga.
1: At ang balitang niya, mga kabay, mga tropa, handog naman po sa atin yan ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang may panumbalik kasamayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na kinakailangan po ng ating mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus ay aprobado po ng FDA at ito ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: So ilan lahat na mga bahay ang apektado ho dito?
1: 23.
3: 23.
1: Oo, 21 okay. Dyan ang totally burn. Okay. At yung dalawa ay partially burn.
3: Saan itong ngayon lahat sila? Meron daw sa temporary shelter. Tapos meron sa mga kamag-anak.
1: Kamag-anak. Siyempre, yung panimula muli.
3: Oo.
1: Hirap talaga pag biktima ka ng sunog.
3: Yun na nga eh.
1: Yung ilang taon, ilang dekada mong pinag-ipunan, mauwilan sabo.
3: Sabi nga, di bali ng manakawan?
1: Oo.
3: Huwag lang masunugan.
1: Pero sana, both.
3: Oo, para yung wag.
1: Huwag na.
3: Saklap naman ang nangyari. Bilis na nga po eh.
1: Mabilis kasi nga, karamihan kasi doon, light materials.
3: Light materials. Nakadikit-dikit yung mga bahay.
1: Dikit-dikit. Kasi ano nga eh, talagang iskinita lang talaga dadaanan.
3: Ano na yung lumalabas sa pinakamalapit doon sa investigasyon nila kung ano yung pinagmula ng apoy?
1: Yung binabanggit ni SFO1 Lumanang, yung una-una tinitingnan talaga nila yung faulty electrical wire. Kasi di ba, after nung brownout. Pagbalik daw doon, may nag-spark.
3: Okay.
1: At yung open flame, tinitingnan din, pero kasi sa basurahan eh, medyo malayo naman daw sa kabahayan yun.
3: Malayo raw?
1: Oo. Oh, oh.
3: Sige. Si Herrera yung binabanggit.
1: Binabanggit, oo. Oh.
3: Sabi, nagsunog ng basura, tiniwan, pumunta doon sa barangay, nag-beating.
1: Nag-beating ba? Sabi kasi, pumila ata sa NFA.
3: Oo, pumila ba?
1: Pumila, sa bigas, oo. Oh. Sayang lang naman, di ba? Ang problema, ito naman ay pareho namang tinitingnan. Sinasagawa ang investigasyon na nung ating tagapamatay sunog.
3: Yan ang hirap ngayon. Ang napapansin namin, mabilis po na bumabalik pagka brown out, mabilis na bumabalik yung pong kuryente. Kasi kahapon, nag-brown out. Nag-brown out, di ba? Pag brown out, sabi ni manager, sige, saglit lang, tawagan muna natin yung palay ko. Di pa tapos na tawagan yung palay ko, mamaya-maya, bumalik na yung kuryente. Hindi ko pa paano kung pinaandar na naman yung
1: generator.
3: Generator, tapos babalik naman kaagad yung kuryente. So matrabaho
1: ganun, no?
3: Si bilis bumalik, bilis mawala, walang paabiso, ganda naman ang panahon,
1: sira ang gamit mo.
3: Buti kong papalitan sana ng palay ko yan, yung mga gamit na masisira.
1: Kailangan munang papatunayan muna yan.
3: Hirap naman nun, maghanap ka pa ng
1: electronic engineer.
3: Oo, na magsisertify.
1: Na ito, dahil sa ganito, dahil sa fluctuation ng kuryente.
3: Ay, kaya lang, may electronic engineer din sila doon, kukontrahin din nila yun.
1: Natural.
3: Mayroon kami engineer dito, ito ang paliwanag dyan,
1: wala na, tudas na. Eh, noon pa may yan, di ba? Dami na nga ang gustong maghatid ng mga appliances nila nasira dahil sa gantong uri ng daloy ng kuryente. Patay-sindi.
3: Pero wala rin
1: napalitan. Wala rin nangyari.
3: Hindi rin naman nila napalitan.
1: Wala. Kailangan kasi ng certification.
3: Yan.
1: Nakokontrahin naman nung kanila rin.
3: Diba? Kailangan engineer din.
1: Kailangan naman yung engineer doon. Pabura nila yung
3: Hindi
1: tinanggal ka sa trabaho.
3: Kung pinabura mo yung mga consumer, magagastusan si
1: Paliko. Tanggal ka sa trabaho mo.
3: Tanggal. Dapat tumayong ka sa loob.
2: Express Balita sa Umaga.
3: 6:36 ng umaga. Bago ang ating mga live report. Mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito na po ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong ho para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus na tayo. Siguradong hindi ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Ikatay sa ating po mga live report. operasyon ng Beach

0: Basa El Nido, pansamantalang itinigil. Katropa mo sa Balita Bella Mocha.
1: Pansamantalang itinigil ang regular operasyon ng beach bus half on half off sa bayan ng El Nido. Ito ang inilabas na anunsyo ng nasabing kumpanya kahapon sa kanilang social media account. Ayon sa pamunuan, kanilang pansamantalang itinigil ang kanilang regular na serbisyo simula kahapon, July 21, hanggang sa susunod na abiso. Isinasagawa umano ang hakbang na ito bilang bahagi ng realignment o pagbabago sa kanilang route network upang makapagbigay ng mas mabilis at mas maasahang serbisyo sa mga pasahero sa hinaharap. Bagamat kanilang itinigil ang araw-araw na biyahe, sinabi ng Beach Bus na mananatiling bukas ang kanilang serbisyo para sa mga private rentals, charters at group events. Nagpatupad din ang kumpanya ng refund program para sa mga pasaherong nakabili na ng advance passes, kabilang ang 1-day, 3-day at 5-days passes, gayon din ang iba pang kaugnay na serbisyo. Humingi naman ng paumanhin ang Beach Bus sa abalang dulot ng pansamantalang pagsuspindi ng kanilang operasyon at tiniyak na ginagawa ang pagbabagong ito upang mapabuti pa ang kanilang serbisyo sa mga residente at turista ng El Nido. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Belia. Tinigil o talagang pinatigil kayo?
0: Pinatigil?
2: Pinatigil, hindi itinigil. Pinatigil kayo dahil meron kayo mga paglabag doon sa inyong temporary permit.
0: Natikitan pa nga sila.
2: Natikitan kayo.
0: Bisabi nag-attempt pa rin sila na mag-operate.
2: Oo.
0: Kaya lang merong nakaabang na TMU at natikitan sila ng TMU enforcer.
2: Yan. Yeah. Hindi po itinigil ha, pinatigil kayo. Samantala mga kabayan, mga katropa, diversion dam project sa dalawang barangay sa Quezon, Palawan naman ang malapit na rin punong, malapit na dimunong masimulan. Diversion dam, dalito ha. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
3: Malapit na umanong masisimulan ang paglalagay ng diversion dam sa barangay Suwangan at Tagusaw na isa sa tinitingnang solusyon sa kahirapan ng patubig sa mga sakahan ng mga magsasaka sa Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang mahalagang inilabas na impormasyon ng Municipal Agricultural and Biosystem Engineering Office. Ayon pa sa ahensya, na kamakailan lamang ay nagkaroon na ng briefing kaugnay sa proyekto na pinapangunahan ng Bureau of Soil and Water Management at ng Mapeyo, kasama ang Suwangan Tagusaw Small Water Irrigation System Association. Samantala na ang layunin raw ng proyekto ay upang tukunan ang kakulangan sa patubig, lalo na sa mga matataas na bukirin at mapalago ang produksyon at kita ng mga magsasaka, habang inaasahan namang masisimulan na ang kontraksyon ng dam ay ngayong taong 2026. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herval Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herval Oil. Mula rito sa 93.6 siya, Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat, Ray Elgaran. Kaso ho ng malaria sa bayan po ng Rizal, pumalo na sa 1,238. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
4: Patuloy pa rin nadadagdaga ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal na sa ngayon ay umabot na sa kabuuang 1,238. Mas mataas ito ng 62 kumpara sa 1,176 na naitala nitong July 13, 2026. Nangunguna pa rin rito ang tatlong barangay na may pinakamaraming naitalang kaso. Isa na rito ang barangay Ransang na mayroong 232 kaso. Barangay Puntabahan na mayroong 227 kaso. Barangay Taburi na mayroong 175 kaso. Nasinundan ng barangay Kampung Ulay na mayroong 137, Panalangaan na mayroong 132, Kulasya na mayroong 102, Natud na mayroong 71, Kandawagan na mayroong 62, Iran na mayroong 52, Tanipan na mayroong 30, at Bunog na mayroong 18. Ayon sa MSO, isinasagawa na sa ngayon ang mas pinagting na mass blood survey, pamahagi ng insecticide treated nets at indoor reducal spraying sa mga apektadong barangay, lalo na sa tatlong barangay na may pinakamaraming naitala. Paalala nito sa publiko na kung may lagnat ay panginginig, pagpapawisa, agad na magpatingin sa health center, gumamit ng kulambo, magsuot ang mga mahabang damit sa gabi at panatiling walang naipong tubig sa paligid ng tahanan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
5: Samantala, nasa 200,000 pesos na halaga ng smuggled cigarette na kumpiska naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Katrapan natin sa balitang ito, Girly Cadasyo.
6: Nasamsam ng Philippine Coast Guard at mga katuwang na ehensya ang tinatayang 210,000 pesos na halaga ng mga smuggled na cigarettes sa barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Nang mapansin ng mga suspek ang pagdating ng mga operatiba ay agad silang tumakas. Sa tulong ng mabilis na koordinasyon sa mga opisyal ng barangay, matagumpay na nabawi at nakumpiska ang mga pinaghihinalaang ilegal na sigarilyo. Nasa 13 master cases at 40 rims ng pinaghihinalaang ilegal na cigarettes ang nakuha sa lugar. Dinala ang mga nakumpiskang produkto sa Quezon Special Booth Crew para sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Girly Cadasyo. Amerika, kinundin na ang pagkakasugat sa isang sundalo Pilipino sa West Philippine Sea. Katropa mo sa balita ay si Pakalo.
7: Mariing kinundin na ng Amerika ang insidente kinasugat ng isang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal matapos umano itong sakta ng mga miyembro ng China Coast Guard habang nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, sinabi nitong naniindigan ng Amerika sa Pilipinas at suportado nito ang panawagang itigil ng China ang mga agresibong kilos sa West Philippine Sea. Ayon pa sa imbahada, ang mga aksyon ng China ay naglalagay sa panganib sa kapayapaan at seguridad sa riyon at hindi nagkakatulong umano sa pagpapanatili na maayos na ugnayan sa West Philippine Sea. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IC Pacaldo.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala sa ating mong balitang nasyonal,
8: balitang nasyonal,
0: ibinunyago ng Office of the Ombudsman na ilang ulit tumanong nagtangka si former House of Representatives Speaker Martin Romualdez na makalabas ng bansa. Sa naganap po na pulong balitaan ang tanod bayan, isinawalat mismo ni Assistant Ombudsman Attorney Bico Clavano ang patungkol dito. Ayon sa kanya, base sa kanilang mapagkakatiwalaang intelligence report, ang dating House Speaker ay hindi umano tumitigil na sumubok makaalis lamang ng Pilipinas. Ito ay sa kabila at kahit na meron ng umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya, the edition ng Sandigang Bayan.
8: Balitang Nasyonal, Express Balita sa Umaga.
5: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:46 na po ng umaga sa ating pong balitang international.
8: Balita sa international.
5: Hindi bababa naman sa 20 katao ang nasawi matapos manalasa ang matinding flash flood sa hilagang silangang bahagi ng Afghanistan Lunes, Hulyo 20. Ayon po sa Taliban-run government agency, pinakamalaking pinsala ang naitala sa lungsod ng Parun, ang kabisera ng lalawigan naman ng Nuristan. Bukod sa mga nasawi, hindi bababa sa 80 katao naman ang nasugatan dahil sa biglaang pagbaha. nabatid na inaasang tataas pambilang ng mga nasawi dahil mahigit sa 100 katao pa ang naiulat na nawawala hanggang nito pong Lunes ng gabi. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad sa naturang lugar, ngunit nangangamba silang madaragdagan pa ang bilang ng mga biktima.
0: At sa atin namang Balitang Sports, naniniwala ang MP Promotions na mananatiling malaking atraksyon sa mga boxing fans ang rematch ni na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. kahit na naurong ang laban nito sa January sa susunod na taon pa.
5: Mm-hmm.
0: Tagal naman ito.
5: Tagal pa.
0: Ngayong taon na natin hinihintay.
5: Yung nga eh.
0: Pero naurong po ito sa Enero na, sa January na 2027.
5: Mm-hmm.
0: Ayon po kay Mature, hiwala siyang muling magiging matagumpay at makapagtatala ng record ang muling pagtatapat ng dalawang boxing legend dahil ito umano ang laban na nais na muling mapanood ng publiko. Iginiit ni Mature na ang rematch ni na Pacquiao at Mayweather ang magiging isa sa pinakamalaking sporting events sa panahon ng streaming era. Matatandang i-anunsyo ang rematch ngayong taon, ngunit agad itong kwestiyon ng ilang boxing analyst at tagahanga kung makakamit pa nito ang parehong interest na nakuha ng kanilang unang laban noong 2015. Patanda ng patanda na sila.
5: Patanda na patanda. Eh, dito magkakasubukan.
0: Oo.
5: Sino bang mas matatag talaga?
0: Yan. Pero mas matanda si ano, di ba? Si Mayweather ng isang taon kay Manny Pacquiao. Pero yung skills ni Mayweather, parang kahit na matanda, timing-timing lang yun.
5: Timing-timing din lang.
0: Si Manny Pacquiao, rubo-rubo talaga yun eh. Pangdumugan talaga yun eh. Bakbakan talaga eh.
5: Marami talaga nag-aabang nito. Kaya lang, naurong na naman sa buwan ng Enero. Next year pa.
0: Next year.
5: Oo. Sa mga boxing fanatics natin dyan, na talaga namang inaabangan pa rin itong laban nito. Oo nga, medyo ano to eh. Sabi nga, history to eh.
0: Oo. Pero magkakaroon ba ng laban? Halimbawa, naka-standby na yan by January 2027. Ito bang natitirang mga panahon na ito, buwan, magkakaroon pa ba ng laban? Mga tune-up fight si Pacquiao at Mayweather?
5: Depende.
0: Na iba yung kalaban?
5: Oo, para makondisyon ang katawan nila, pwede yun.
0: Kaya nga.
5: Siyempre, yung ensayo nila, mas palalawigan pa nila ito.
0: Abangan natin ha. Abang-abang talaga ito. Kasi siyempre, inabangan na ito noong 2015.
5: Sinuntan nito eh. No,
0: baka dito na matalo si Mayweather. Kasi nung nakaraan, panalo siya eh.
8: Express Balita sa Umaga.
0: 6:50 ng umaga. At mga katropa, feeds para ho sa baboy ba ang hanap? Narito po ang Uno Plus feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng baboy. Panlaban din po sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ilalago Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus, kabalikat po sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
8: Express Balita sa Umaga.
0: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
5: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
5: At tayo rin po'y napapakinggan sa mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
5: At ako naman po si Katropang Alizon Salvatus.
0: Maraming salamat. Magandang umaga,
5: Pilipinas!
9: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sample Plus Gold.
11: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
10: Sa mga butikang. pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
19: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan?
26: Mag Santon Plus
25: Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
25: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santon Plus
25: Herbal Oil.
28: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
28: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
29: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Sample Plus Gold.
18: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
17: Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
1: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix. XFM.
3: XFM.
4: Oras 7:03.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Good morning! Makulimlim na umaga po sa inyo. Alam ko, puyat kayo. Pare-pareho po tayong puyat. Woo! Alaga naman, Mabuti na lang, hindi gaano masyadong mainit. Umuulan-ulan, ha? Mga kaibigan, ang palatuntunang Bullseye. Atid sa atin yan, mga kaibigan, ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo, mga katropa, kung yung iba nating mga kaibigan, busy na talaga sa trabaho eh. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, pamilya, di ba? Alam mo yung pagod talagang hindi mawawala eh. Di ba? Sa dami ng ginagawa mo, mga kaibigan, sa araw-araw ha, yung daily routine kung tawagin. Mga kaibigan, ha? Talagang kami dito, maaga pa mag-isip. Tapos talagang dire-diretso mag-apo niyan. Pero noon, medyo talagang pagod siya. Pero nung lumipa tayo dito sa Shanton Gold Copemix. Shanton Gold Copemix. Galing doon sa regular na kape. Ha? Nagpalit tayo ng Shanton Gold Coffee Mix. Aba, iba talaga yung energy. Oo, iba yung energy, yung hindi ka kinakabahan, di ba? Kundi yung steady lang, permis lang. Ha? Kaya mong mag-function buong araw. May bonus pa yan. Siyempre, may mga health benefits ka na. Di ba? Yan yung bonus dyan. Hindi mo man ito makikita. Pero, alam nyo, hindi natin napapansin to yung araw-araw na may naiipon na mga toxin sa ating katawan. Mga kaibigan, hindi natin minsan napapansin yan. Sobrang pagod, marami tayong ginagawa. Kaya importante kahit papano, may suporta tayo sa katawan natin. Ha? Mga kaibigan, yung hindi komplikado. Kape lang. Oo, kape lang. Shanton Gold Coffee Mix. May glutathione pa yan, may mangosteen. Eh, habang iniinom mo siya, may ginagawa ka na, na tama para sa katawan mo, mga kaibigan. Okay? Tayo natin yung kahapon, ha? Dito muna tayo sa grabe kahapon, ha?
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
0: Matindi, ha? Kahapon, nakapanood ba kayo? Ito yung portion na ano ko eh. Ito yung portion na pag nanonood tayo ng mga court hearings, ha? Lalo ito kahapon, matindi ito yung na-cross na si ano. Kasi yung prinsinta kahapon na doon sa ano, ito ha, mga kaibigan, yung impeachment trial, na ipresenta itong si Director Matibag, no? Mga kaibigan ng NBI. Pero bago yan, siyempre, unahin muna natin yung katropa natin na nandun talaga sa Senado, nakikinig, personal at physically present doon sa lugar.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o kumikado.
0: Atropang Silvestre Rambo Labay. Sir, good morning.
2: Good morning, katropang Louis. Mamaya alas 2 ng hapon, muling isasalang ngayong Miyerkules sa Impeachment Court si NBI Director Attorney Melvin Matibag upang ipagpatuloy ang cross-examination ng depensa at mga katanungan na rin na mga senator na judges si Marivica Pareha ng House Legislative Archive Office ay i-schedule pa kung kailang isasalang At samantala sa darating na July 27 sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay walang impeachment trial kung saan itutuloy ang impeachment trial sa July 29, ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang sesyon naman ay ganap na alas 4 ng hapon at simula sa July 29 ay alas 10 na ng umaga ang impeachment trial. At na kahapon may natukoy na person of interest na umano ang NBI na maaaring makapagturo sa nakausap umano ni Vice President Sara Duterte na sinasabing papatay kina BBM, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Attorney Matibag. Posible rin na isa sa mga person of interest na ito ay maaring nakausap mismo ng Vice Presidente. Tumanggi naman si Director Matibag na isiwalat ang mga pagkakakinalan ng mga person of interest na ito bilang protection naman o sa mga informant. At kung saan kahapon pa rin kaluwi, katropang Luwi, ay iniisa-isa ni Director Matibag ang mga pangyayari. Sinabi niyang sinuri ng NBI kaugnay nga sa umano'y pattern of violence ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Director Matibag, kabilang dito yung incidente noong taong 2011 kung saan ay sinuntok umano ni BP Sara. Ininanupan niya yung pagsuntok ni BP Sara sa noong alkalde pa siya sa Davao, ang isang court sheriff kung saan binanggit ni Matibag ang affidavit ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas na anya'y kabilang sa mga dokumentong kanilang niripaso sa isinagawang imbisigasyon na naglalaman naman ng mga aligasyon kaugnay nga ng umano'y papel ni BP Sara sa Uplan Tukhang at extrajudicial killing. Sinabi rin ni Attorney Matibag na ang umano'y banta laban sa Pangulo ang naging dahilan ng pagbuo nila ng Special Task Force, pagbuo ng NBI ng Special Task Force. Ipinaliwanag ni Matibag na anumang banta sa Pangulo ay itinuturing na law enforcement na banta rin sa national security dahil maaari umano itong magdulot ng kaguluhan at destabilisasyon sa bansa. At binanggit din niya yung pananaw ng NBI ang umano'y banta ni BP Sara laban sa Pangulo ay hindi lamang tinatrato bilang banta kundi bilang isang plano umanong pagpatay na may implikasyon sa national security. Ibinanggit din katropang Louie ni Matibag na bumuo rin ang NBI ng yung special task force, no? At sinasabi niya ay yun ang dahilan. Pero ay ginisa naman siya ni Defense Counsel o ni Attorney Binluan. No? Ginisa si Matibag na yung nalalaman niya sa NBI, question ng depensa, yung personal na kaalaman mismo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa 2024, no, yung NBI investigation. Sa pagdinig, kinumpirma ni Matibag na hindi pa siya NBI Director. Binanggit niya, inamin niya, noong panahon na yun, na isinagawa yung unang investigasyon at ang kanyang kaalaman ay mula doon sa opisyal na records at ulat ng mga investigasyon. No? Kinwestiyon ni Mark Binluan, Attorney Mark Binluan, tungkol doon sa pag-endorse, no, ng kanyang asawa na si Representative Maria Renian Lourdes Matibag na sa articles of impeachment, no, nag-endorse pala siya, so parang merong conflict of interest din. Kasi yung asawa niya ay
0: congressman.
2: Congresswoman. Yun pa nag-endorse ng
0: articles of impeachment.
2: Tama ka diyan, yung pag-endorse ng impeachment, no, article of impeachment laban kay BP Sara. So parang merong conflict of interest na siya NBI, siya rin mag-iimbisiga. So kinumpirma naman, no, kinumpirma niya, no, kabilang na yung pag-endorse sa kanyang asawa laban kay BP Sara. Gayun man, may paliwanag naman ni si Matibag. Pakinggan natin yung paliwanag niya. Sabi niya, totally detached daw. Yun ang paliwanag niya.
0: Mm-hmm.
2: Totally detached ang trabaho ng kanyang asawa bilang mm-hmm. isang congresswoman sa kanyang tungkulin bilang NBI director. Ayon kay Director Matibag, magkahiwalay daw ang kanilang mga responsibilidad sa gobyerno o sa pamahalaan at wala umanong kinalaman ang naging aksyon ng kanyang asawa sa kanyang trabaho at mga ginagampanan tungkulin sa NBI. Pero pag tiningnan mo ang buong pangyayari, paano walang kinalaman? Siya yung nagsagawa ng imbisigasyon,
0: yeah.
2: Sa NBI. Mm. Dapat hindi na siya mag di ba? Delikadesa.
0: Oh.
2: Mm, delikadesa. Alam mong yung asawa mo, meron talagang ano niyan.
0: Siyempre,
2: interest.
0: Imposible naman sa pag-uwi mo sa bahay, hindi mo kakausapin yung asawa mo. Tabi kayo matulog, nag-uusap kayo. Siyempre.
2: Asawa, magkatabi kayo. Ano bang dapat dating gagawin?
0: Yeah.
2: Ganito, ganyan. Bilang ano. Anong sabi ng prosecution? Mag-uusap kayo natural. Ganito ang gagawin mo. Ganito ang sasabihin.
0: Nasilipan ng depensa si Matibag.
2: Natibag kagad. Oh.
0: Doon pa lang may conflict na, siyempre asawa doon mo 'yung lang. Asawa mo ang isa sa pumirma at nagsulong ng impeachment complaint, 'yung article of impeachment, 'di ba? Isa siya sa pumirma doon. So,
2: tama.
0: Sila 'yung yung complainant, kumbaga, 'di ba?
2: Prosecution. Sila 'yung complainant.
0: Tapos 'yung nag-iimbestiga at
2: ikaw 'yung
0: testigo mo, asawa mo.
2: Asawa mo.
0: Yun lang.
2: Ayos na ang buto-buto.
0: Ayos na.
2: Siyempre, anong asahan mo?
0: Magaling to si Bin Luan. Ano, talagang
2: binasag niya
0: si Matibag. Sinira niya yung kredibilidad ng testigo.
2: Isa pa. Ni nasita doon, no? Yung sinita rin ni Chief Escudero na huwag tirahin yung integridad ng impeachment court, no?
0: Yeah.
2: Sinabi ni Senate President at Presiding Officer Senator Chief Escudero, sinita ni Senator Chief Escudero si NBI Director Melvin Matibag na iwasang maglabas ng mga pahayag na tumutukoy sa sino mang miyembro ng impeachment court, lalo na ang mga maaring makasira sa integridad ng hukuman.
0: Yeah.
2: Kasunod ito sa naging anunsyo ng NBI tungkol sa muling pagbubukas.
0: Mm.
2: Yun.
0: Yung magkapatid ng target, si Cayetano, tsaka si Pia.
2: Yung 2019 SEA Games na naging paksa ng mga pahayag din na Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano, no, sa pagdinig. Dahil dito, pinasa na ni Senator Escudero sa Senate Committee on Rules ang naging pahayag na magkapatid na senador upang mapag-aralan ang nararapat na hakbang. Patuloy namang umuusad yung impeachment trial ni Bibi Sara upang pinaigting pa ng Senado yung pagpapatupad ng alituntunin yun mga rules. No? Dahil mayroong mga dapat nilang sundin. At yung napanggit din, no? Katropang Louie, kung saan ikiniit ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan na hearsay o chismis lamang yung testimonya ni NBI si Director Melvin Matibag.
0: Hindi notaryado pati yung mga dokumento.
2: Ipinaliwanag ni Attorney Binluan, Katropang Louie, na si Matibag ay nanungkulan lamang bilang NBI director noong Pebrero 2026. Ngayon taon lang, Pebrero. At wala umanong personal na kalaman sa mga naunang isinagawang investigasyon. Wala siyang direkta. So sa pagtatanong ni Attorney Binluan, prior doon sa February 26, sabi niya, you do not have any personal knowledge of any investigation. So, wikang English, sabi niya. Abay, sumagot naman si Matibag. Sabi niya, nabasa ko lang po sa balita ang mga pangyayari. Your Honor. Hersey lang.
0: Hersey.
2: Sa balita lang niya nabasa.
0: Ano sa Tagalog yung Hersey? Sinasabi.
2: Chismis. chismis lang.
0: Pero magaling din sumagot si Your Honor, Your Honor, sa mga court hearings walang terminong ginagamit na chismis, ha.
2: Eh kaya wala. Eh binigyan din ni Attorney Mendlon ang kanyang argumento sa pagsasabing kung wala kang personal na knowledge, ibig sabihin nun, chismis
0: yan. Chismis, yes.
2: Sa kabilang banda, ay giniit naman.
0: Magaling si Binluan.
2: Giniit naman, Katropang Louie, House Prosecutor Gerbil Luisro, na ang testimonya umano, siyempre, pinagtanggol niya.
0: Siyempre, testigo niya yun eh.
2: Testigo. Pinagtanggol niya. Si Director Matibag ay nakabatay lamang umano sa official na record ng NBI na anya ay pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na alituntunin ng ebidensya o rules of court na yun, nababagal daw. Ayun ang sinasabi nila na inihayag naman ni NBI Matibag na mayroon na umano siyang sinasabing person of interest. Tingnan natin kung sino-sino yon.
0: Ano ba mamaya katropang Rambo, Rick Ross, yung gagawin? Kasi testify ulit mamaya, cross-exam?
2: Cross-examination ng depensa.
0: Depensa.
2: Medyo nabitin eh. Kasi yung oras nila, mag-aalas 7 eh.
0: Mga 6.55
2: yata yun natatapos, kung di ako nagkakamali. Mga 6.55, no, mag-7 na yun.
0: Bitin.
2: So, sa isang araw lang, si Matibag pa lang, meron pang iba na nakasalang. So, Article 4, malalaman natin kung matatapos ba ngayong araw, yung Article 4.
0: Kasi next Monday, kasi Sona eh.
2: Sa July 27, wala. No? Tapos yung July 28, counter-sona naman yan ng minority. So, okay. May counter-sona sila. So walang, ibig sabihin, kung magsosona ng ang minority, magka-counter-sona rin. Kung magsosona ang Pangulong BBM, magsosona rin. So yan ang mangyayari.
0: Okay.
2: Malalaman natin yan sa susunod. At Miyerkules, alas 10 na ng umaga, ang impeachment trial, no? Kung saan ay... kung yung matatandaan, 5 senador yung nag-object, no, sa pagbubukas ng records ni VP Sara, kabilang diyan sina senador magkapatid na Cayetano, senador Camille Villar, senador Loren Nicasa at senador Amy Marcos, na yung dokumento ay gagamitin para sa pagtalakay sa impeachment article tungkol sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Nilinaw ng 5 na matagal na yun. 20 years na yun eh.
0: Okay.
2: Pangyayari na yun. Oo. Kaya bibigyan sila ng hanggang July 30, no, deadline para isumite yung mga dokumento. So yan, katropang Louie, yung mga pangyayari sa Senado. Ako, si katropang Silvestre Rambulabay para sa VP Sara Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Yung inabangan kahapon doon sa impeachment trial, yung pag-cross-examine ng depensa through Attorney Binluan doon sa witness na ipresenta ng prosecution, no, which is si NBI Director Attorney Matibag. Doon sa mga nag-aanalisa, yung cross-exam na ginawa ni Attorney Binluan ng depensa, giniba niya yung yung credibility ni testigo. Una, sinabi niya, asawa niyo ho ba si Congressman Matibag, representative doon sa isang distrito? Kinonfirm naman niya, opo. At alam niyo rin ba na yung asawa ninyo sa Kongreso ay isa sa congressman na pumirma doon sa impeachment complaint, no? Laban kay VP Sara. Umuon naman si Attorney Matibag. Pero sabi niya, kanya-kanya silang trabaho. Sa NBI siya at yung asawa niya man sa Kongreso. Wala daw koneksyon yun. So gustong palabasin ng depensa na parang itong testigong ito ay may conflict of interest. Kasi asawa mo yung nag-file, isa doon sa pumirma ng articles of impeachment, tapos ikaw na asawa ang testigo. So parang ganun yung gustong palabasin ng depensa. Which is parang namang nagtagumpay sila doon kasi sa isipan ng mga milyong-milyong mga nanonood, oo nga ano, asawa mo yung complainant, tapos ikaw rin yung testigo. Di ba? Mga kaibigan, so marami pa doon, ano, talagang gusto niyang wasakin yung kredibilidad ng testigo. Di ba sinasabi pa niya, are you a lawyer, attorney? Sabi ni attorney Mark Binluan, you are a lawyer, correct? Sabi naman ni attorney Matibag, tama po, 29 years. Sinabi talaga niya, 29 years. Abogado ako. Bigla siyang sinabihan, can you recall Rule 130, Section 22 of Rules of Evidence? Sabi, can you repress me, sir? Naku po! Talaga naman o. Oh, siyempre, abogado ka, dapat alam mo yon. Eh, siyempre, baka nakalimutan lang. Oh, binanggit naman. Pero anyway, medyo napuruhan si Director Matibag dito sa mga birada sa diskarte ng depensa. No? Bago niya sinabi na itong mga dokumento na ipresenta ninyo, yung iba dito nung lumabas, NBI director ka na ba? Hindi pa. Oh. So wala kang personal knowledge doon sa ibang dokumento na naipresenta dito kasi hindi ka pa NBI director that time. Base sa date ng dokumento, opo. So kung wala kang personal knowledge dito sa mga, anong tawag mo dyan? Hearsay? Anong Tagalog ng hearsay? Chismis. Parang ganun. Ginigiba niya talaga si, si attorney Matibag. Anyway, marami pa, no? Pero ito, party pa rin ito ng Article 4. Grave threat at diskarte na abogado yun, yung mga sinasabi ko kanina. Grave threat at inciting to sedition. So tingnan natin mamaya dahil itutuloy pa yung cross-exam bago recross ulit, mga kaibigan. Medyo mabigat-bigat na to kasi NBI director ito eh, mga kaibigan. Mabuti na lang si attorney, si presiding judge Senator Cheese nag-warning ka agad bago nag-umpisa. May we remind you, attorney Matibag, no, huwag kang magbabanggit dito nang wala doon sa impeachment complaint. Kasi bago nag-umupo dito sa witness stand si attorney Matibag, ang ating NBI director, nagpa-interview, na-interviewan. Iimbestigahan daw ng NBI yung nakaraang 2019 SEA Games. May anomalya doon eh. Which is involved itong si Senator Alan Peter Cayetano. Mabuti, hindi na napag-usapan yun dahil inunahan na agad ng presiding judge. Magaling to si Senator Cheese. Huwag tayo mag-uusap dito sa impeachment court nang wala doon sa articles of impeachment. Tama din naman, mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin mamaya dahil mahaba-haba pa ito, 90 to 100 days ito, nakakasyam na araw pa lang tayo, mga kaibigan. Okay? O yan. 7:29 ng umaga. Pakitawagan mo ba? May number ka ba ni press? Pakisubukan mong tawagan. Nung Sabado linggo nandiyan tayo sa munisipyo ng El Nido. Kagaya ng binabanggit natin, hindi natin inuumpisahan ang isang usapin nang hindi natin ito tinutuldukan. Parang tinalakay ko ito mga siguro mga isang buwan. Nag-umpisa lang sa isang reklamo Pahingi tayong video rito ng mga beats ba siguro. Nag-umpisa lang ito sa isang reklamo. Sa mga reklamo ng mga tricycle drivers and operators doon sa lugar. Inuulit natin, hindi ho tayo umaayaw doon sa takbo ng negosyo ng transportasyon. Kasi kailangan ng ating mga kababayan yan eh. Tricycle, motor, bus, shuttle. Nire-regulate lang ito ng ating pamahalaan like ng LTFRB. Sila'y nagbibigay ng franchise kung saan ka bibiyahe. Saang lugar ka pinapayagang bumiyahe. LTO, kine-check nila yung mga ORCR mo. Diba? Local government, mayroon silang kapangyarihan doon sa local autonomy sa ating saligang batas na ipatupad yung tamang mga terminal o kung saan lang dapat yung bus, saan lang yung shuttle, mga kaibigan. Pero bago yan, nasa linya natin yung ating isa sa presidente ng TODA dahil kahapon, nakita natin yung Beach Bus El Nido One Stop at a Time doon sa kanilang Facebook page na sila ay hihinto muna ng kanilang ginagawa, no? Base doon sa ibinigay sa kanila na temporary permit ni Mayor Edna Gacotlim na nilabag nila, mga kaibigan. So kahapon, wala daw bumiyahe na mga beach bus sa El Nido. So tanongin natin reaction dito ng mga tricycle drivers and operators. Sir, magandang umaga po. Sir Jericho Kyokso ng BBP TODA. Good morning.
3: Sir, good morning po. Good
0: morning po. Basa nyo ba yung nilabas ng beach bus kahapon?
3: Opo, sir po. Actually po, nakita po ng iba pong tropa na yung post po nila sa kanilang page. At yun nga po, simula po kahapon yung ketchup

0: stop operation na po sila simula kahapon, si Beach Bus.
1: Opo, sir. Opo, opo. Ayon po sa renders na nilabas nila, talagang sinunod din po nila yun. At hindi po namin alam kung
0: ano mangyayari.
1: Opo, opo.
0: Pero yung ano nila, Jericho, yung kanilang Beach Bus and private rentals, operational 'yon, ano, yung mga private rentals, halimbawa arkilan sila ng isang kumpanya o isang eskwelahan, ano, at ikikita nila. Okay 'yon. Walang problema 'yon.
1: Opo, sir, po. Wala naman pong problema, sir, kasi hindi naman po 'yon, ano, hindi naman po 'yon ang tipikat ng bakayan, kumbaga.
0: Arkilado. Arkila.
1: Opo.
0: Oo.
1: Opo.
0: Pero yung dadaan ka ng highway, pupunta ka ng Nakpan, paparada ka sa Town Square, pipick up ka ng pasahero, hindi dapat ginagawa na nila yun. At yun ang nilabas nila, na wala na silang, inamin na rin nila na wala na, wala, kansilado na yung kanilang, o hindi man nila inamin na kansilado yung kanilang temporary permit, pero hindi na muna sila bibiyahin ng ganong ginagawa nila yung mga nakaraan.
1: Opo, sir. Opo. At nakalagay po din doon sa kanilang, ano, sa kanilang sulat na yung sa realignment po, hindi po namin alam kung kailan po yung nangyayari ulit. Pero nakabitindi po yun sa, ano, sa ating pong pamunuan kung ano po ba yung realignment na sinasabi po nila.
0: Ihaman na yung realignment na yan, pero wala nang pag-asa yan sa, ano, sa munisipyo. Yung sangguniang bayan, hindi nila sinunod, ano, yung mga panawagan nila, yung Office of the Mayor, talagang naglabas na ng pagkansila ng temporary permit, hindi nila sinunod. Ewan ko kung makakakuha pa ng permit yan dahil matigas ang ulo niyan eh. Ngayon, Jericho, into na sila, sumunod na doon, although nung mga ilang araw, talagang nilabag pa rin nila yung pagkansila, ano, ng kanilang tempo permit. Ngayon naman, ang pakiusap ko naman sa mga tricycle drivers and operators, dahil wala sa ngayon itong Beach Bus, wag nating abusuhin yung mga mananakay natin, lalong-lalo na yung mga residente ng El Nido. Kumbaga, yun tama lang. Kasi doon unang nagreklamo, baka masilipan na naman at kayo na naman ang atakihin dyan. Pagka ganun ang mangyayari, Jericho. So sana, kayo mga opisyal, sabihan niyo yung mga membro ninyo, wag overcharging. Mahirap yan. Baka kayo naman ang isunod.
1: Opo, sir. Opo, sir. Yun nga po si Guerra po nang nasabi ko rin po sa mga kapwa ko opisyalis ng ibang duda na ayusin na po talaga yung servisyo at sa mga gumagawa rin po ng ganong mga ilang gumagawa ng ganong bagay.
0: Oo.
1: Bigyan na po talaga ng ultimatum kasi po nagkakaroon po kami ng, ano, ng masamang...
0: Oo. Kasi madadamay kayo dyan eh. Ganito na lang, no? Nag-uusap kami na Kernel Baksa pati nila Sir Jamil ng TMU. Pagka mayroong nag-report sa akin at meron ako natanggap na reklamo at nakuha yung plate number, pasensya na lang, Jericho, no? Talagang papahuli namin yan, papa-impound namin yan. In fairness naman doon sa Beach Bus o in fairness doon sa iba, kasi baka sabihin nila, napahinto nyo yung Beach Bus, ito naman mga tricycle, abusado. So pag nakatanggap ako ng report at umabuso yung tricycle driver natin at operator dyan, sobra-sobra sa paniningil, report ko kaagad kay Kernel Baksa, nag-usap na kami, papa-impound natin at titikita natin yan, Jericho, para pare-parehas tayo. Parehas ang laban.
1: Opo, sir. Opo, sir. Opo, mas mula na po talaga ng ganun, sir. Kasi po, kung paulit-ulit na lang din naman na ginagawa po nila ng ganun.
0: Oo, nadadamay kayo eh.
1: Hindi naman po talaga dapat yung gano'n.
0: Oo, lalong-lalo na pare. Yung mga local. Kasi mga local yan, sisingilin mo ng mahal, kahit masabihin natin ganito-ganyan yung ano. Eh, may taripa naman eh. So, yung tama lang, no? Kasi mahirap pagka mayroon lang isang magreklamo, damay na naman lahat. Di ba?
1: Kaya nga po, sir. Okay.
0: Oo. Ako naman, pinagbigyan ko yung talagang nakita mo naman kung ang layo ko sa inyo. Pero pagka bakante ako Sabado, Linggo, ako mismo pumupunta dyan para ayusin yung reklamo ninyo at itama natin yung mga mali nating nakita, ano, ganyan tayo magtrabaho, Jeric, no, kakita naman natin. Pero kailangan maging parehas din tayo doon sa iba. Parikoy. Okay.
1: Salamat po, sir.
0: Sige.
1: Salamat po, sir, sa inyong tulong kasi po.

0: na po nga talagang hindi po kami marinig talaga ng lubusan ng ating kung pamunan kung hindi po dahil sa programmer yung at sa tulong-tulong yun na bibigyan po talaga kami ng pansin para po sa amin din po nga hinayin para sa amin po nga nabuhay.
1: Oo. Alam natin yung kalam ng sikmura ng mga tricycle driver eh. Diba? Talagang at yung operator, no? Yan din lang talaga ang isa doon sa ikinabubuhay nyo dyan sa El Nido, no? So, dapat maiayos at maging parehas. So, Jericho, thank you. Parikoy, kita tayo ulit.
0: Salamat po.
1: Si Jericho Kyokson, BBP Toda.
2: Bullseye!
1: Kagaya ng binanggit ko, mga kaibigan, hindi natin inuumpisahan ang isang usapin. Malayo man yan o malapit nang hindi natin tinutuldukan. Yung nakaraan kasi, akala ko period na eh. Di ba? Nagsalita na si SB Cabezas na bakit ganyan, dapat pare-parehas ang pagpapatupad natin ng batas. Tapos naglabas yung acting mayor Joel Rosento ng cease and desist order, hindi din sinunod. Nagverifika tayo doon sa office of the mayor, antigas daw ng ulo, sinabihan na itigil mo na yan dahil may paglabag doon sa kanilang tempo permit, hindi pa rin tumitigil. So kahit na may nilabas yung LGU at nagsabi yung mga authority, yung mga official natin na inaksyon na namin yan. Sasanggo niyang bayan ng El Nido, wala na kayong masabi sa amin kasi hanggang doon lang kami. Ngayon, doon sa executive, tanongin ninyo kung ano ginawa nila. No, nagtanong din tayo kay Attorney Hermoheno, no, Sabado nandiyan ako eh. Eh, binigyan na daw ng kopya ng cease and desist order. Eh, antigas daw talaga ng ulo. Ah, Office of the Mayor na yan, ha, sa El Nido. So, walang tuldok. Di ba? Hindi natatapos doon kasi ayo hindi sinusunod eh. Ah, mga kaibigan, yung atin lang parang merong sinasabi sa iyo yung gobyerno. Ayaw mo namang sundin. Ano ang gusto mong palabasin? Mas mataas ka pa sa gobyerno. Office of the Mayor na nga nagsabi. Di ba? Stop operation. Kaya lang doon sa nilabas ni Vice Mayor Joel Rosento, like yung impound the vehicle, yung mga nahuli, katulad ng bus, okay mga tricycle, meron yun talaga sa ordinansa. Kaya lang yung bus, wala. So, paano i-impound ng TMU yung beach bus, yung mga bus, kung wala namang ordinansa? So ngayon, ngayong linggo sa mga susunod na araw, maaring ipatawag lahat LTFRB, LTO, LGU, Beach Bus, TMU dito sa Committee on Legal Matters o sa isang committee o sa plenaryo ng sangguniang panlalawigan. No? To address this issue kasi sinusuway mo, kumbaga, hindi mo sinusunod ang utos ng ano eh. Sa kabila ng na-radyo, na-post, sa Facebook, kung saan-saan dyan mga platform, di ba? Social media platform. Eh parang pinapalabas mo nga na mas matigas ka pa sa gobyerno eh. So to prevent na maulit ito, once and for all, tuldukan. Doon sa sangguniang panlalawigan, tingnan natin, baka ngayong linggo o next week kasi ngayon busy sila. Kasi parating bukas si Presidente Bongbong Marcos. Ha? So by next week, tingnan natin ito. Merong legal ano rito eh, legal question. Okay? So balik tayo. Sinabi na sa'yo na tigil mo na. Di ba? Kasi nilabag ninyo eh. Aminado naman kayo na may paglabag kayo eh. Ayaw nyo tumigil. Meron pa nagsasabi doon eh hindi kami titigil. Ah, dahil may padrino kami sa munisipyo. So, parang nagni-name dropping pa. Di ba? Mga kaibigan. Anyway, kahapon, eh, naglabas na sila ng isang impormasyon. No? Sabi ni Beach Bus, labas mga bon, dito sa kanilang ano, Facebook page, no? Page ba nila to? Beach Bus, El Nido, one stop at a time. Sabi nila, dear rider, great transit requires constant updates. To prepare for an upcoming realignment of our route network design to bring you faster and more reliable connections in the future, we are temporarily pausing our hop-on, hop-off service effective July 21 until further notice. We will post our resumption date in the near future. Pagka nag-resume na daw, ipopost daw nila. What is still available? Ito pa, hindi ito ano kasi available pa rin yung mga bus nila. Kasi mayroon silang LTFRB franchise eh. What is still available? Beach bus and private rentals. So pwede pang arkilan yan. Beach bus remains fully operational for private rentals, charters. Please note that we will not be running a regular daily. Ito. Ito ang mabigat dito, sinabi nila. Take note that we will not be running a regular daily schedule during this temporary pause. But we are completely available to host your next group trip, charter or private event. Yung ginagawa nilang biyahe nung nakaraan na kung saan naging issue, papasok sila sa mga private resort, barangay roads para ma-make up at magbaba ng pasahero, hindi na raw nila gagawin ngayon. Ha? Sabi nila, kahapon wala naman na bumiyahe, sabi ng mga tricycle doon eh. Mga kaibigan, okay? Please note that we will not be running a regular daily schedule during this temporary pause, but we are completely available to host your next group trip, charter, or private event. Advance purchases, yung mga nakabili na kasi may ano yan eh. Meron palang ano yan, parang debit card. Oo, may mga bumili na. Advance purchases and refunds. Because the suspension is on us, we want to ensure you are compensated for your advance hop-on, hop-off pass purchases. This applies to all one-day, three-day, and five-day passes. Ah, meron palang ganun, ano? As well as any other services. Please note that incomplete passes are all eligible for a discount as well. You can coordinate your refund in one of two ways. Digital refund request, please send us your proof of payment in our email. Once our team reviews the system data, your digital refund will be processed over the next few days. In person, yung mga mag-refund, kasi may nakabili na pala. 1, 2, 3, 4 days, may 5 days, pwede mong gamitin yan. 700 plus every day per head. Half on, half off. Unlimited saka yun. No? O yan. You can also approach our manned customer service booths at Town Square and Pops District to handle your inquiries. We apologize for the bump in our travel plans and truly appreciate your patience and cooperation as we work behind the scenes to improve our network. Best regards, Beach Bus Team. Alam nyo kung hindi lang Beach Bus, ha? Sorry, ha? Doon sa mga driver na pansamantala, mga driver, wala namang kasalanan dyan, eh. Yung management lang, matigas ang ulo, eh. Nag-uutos sa kanila na huwag tumigil bumiyahe. May nag-uutos yan, eh. Di ba? Oo. Yung mga driver na nawala ng trabaho sa ngayon, eh, meron namang mga rentals. Available pa naman yan. Nandyan pa naman kayo, eh. Kaya lang, kung sinunod lang sana ninyo, sinasabi natin noon na binigyan na kayo ng permit, eh, hanggang September, eh. Inabuso nyo, eh. Di ba? Ang sinasabi sa inyo, limited lang kayo sa National Highway. Eh di kahit papano hanggang ngayon bumibiyahe kayo. Huwag na kayong pumasok doon sa mga inner roads, barangay roads. Sa labas lang. Para yung mga tricycle at yung ibang mga bumibiyahe motor ay meron din kitain. Di ba? Hindi lahat sa inyo, hati-hati. Kung sinunod nyo yun, wala sanang problema, eh. Di ba? Oo. Hanggang September ang takbo nyo. Sige lang, takbo ng takbo. Highway lang kayo. Nakalagay naman doon, eh. Di ba? O ngayon, kinansila. Pati lahat, pati yung tempo permit ninyo, kansilado na. Hindi na talaga kayo pwedeng bumiyahe kahit sa National Highway. O ta? O, di nakaparada yung mga bus dyan. Pero may mga, pwede pa naman silang arkilahan kasi may franchise sila sa LTFRB. Kung marunong lang tayong sumunod sana sa batas, sa patakaran, di ba? Ay di, hanggang ngayon bumibiyahe kayo. So, huwag kayong magagalit doon sa mga nagsulong ng hindi pagsang-ayon doon sa ginagawa ninyo. Eh, sino ba namang gagong LGU ang mag-tolerate niyan? Di ba? Lalo yung mga local doon. Anong sasabihin ng mga tricycle driver doon, yung pamilya nila? Ano bang klaseng gobyerno ito? Makikita niyo naman yung mga post nila, eh. Ano bang klaseng gobyerno meron tayo sa El Nido? Pinapahinto na. Di ba? Ba't hindi? Pinapahinto na, pero ba't hindi nila mapahinto? May mga violation. So, ang binabalikan is yung LGU. Di ba? Mga kaibigan at yung mga implementing agency. Oo. Ay, mga politiko yan, siyempre, may pinapangalaga ang political career. Yung iba dyan. Oo, yung iba, re-electionist pa. Eh, paano sunod na election? Eh, kung magalit lahat ng mga tricycle driver dyan? Alam nyo naman ang pwersa ng tricycle driver tsaka operator. Plus 3 ng plus 4 yan. Di ba? Oo. So kung sumunod lang at nag-usap ng maayos, eh, di tuloy-tuloy ang biyahe. Kasi pinapayagan na kayo, eh. Kahit wala pa kayong sangguniang bayan endorsement, pinayagan na kayo. Highway lang. Oo. Ang ginawa ninyo, hindi ko alam kung sinong tao ang kausap nyo dyan sa munisipyo. Yung nagpayag, hindi pwedeng kayo lang, eh. Hindi pwedeng wala kayong padrino, meron. Di ba? O, kung kayo lang, lakas naman ang loob nyo. Simula mayor hanggang pababa, eh, babanggain ninyo. Pati yung sangguniang bayan, local legislative body, babanggain ninyo, meron. Merong nag-utos at merong kayong kinonsulta. Sige, takbo nyo lang yan. Kaming hari dito. Oh. Walang pwedeng humuli sa inyo. Larga lang ng larga. Tama din naman, no? Walang pwedeng mag-impound. Kasi ito yung resolve natin. Paano nga pala? Hindi pwedeng impound. Tricycle lang. Ang LGU. Di ba? Oh. Tama din naman na walang pwedeng mag-impound. Pero pwedeng tikitan. Pwedeng tikitan. Mahal din ang na, ano nila, ha, mga kaibigan, ha? Nasa 22,000 to 30,000 yung mga naibayad na nila. Kasi 2.5 ng 2.5 eh. Di ba? Araw-araw huli. Tikit sila kay Ernel Baksa, sila Sir Jamil ng TMU. 2.5 ng 2.5. Oh, ngayon siguro, eh, wala nang may... Baka nabiti na sa budget. Tapos yung diesel tumaas pa, ay diesel to mga bus na ito. Di ba? So malulugi, mga kaibigan. Okay? Oh, bagamat hindi nila sinabi dito na pinapatigil sila ng LGU, kasi nakakahiya nga naman sa mga kliyente nila na pinapatigil na kami ng LGU kasi lumabag kami sa isang executive order. O municipal order. Galing sa Office of the Mayor. Nilabag namin yun. Hindi nila nilagay dito kasi nakakahiya nga naman. Diba? Ayoko na sa inyo, Beach Bus, kasi abusado kayo. Hindi kayo sumusunod sa batas. Kaya ang nilagay nila rito, to prepare for an upcoming realignment of our route network design to bring you faster and more reliable connections in the future, we are temporarily pausing our hop-on, hop-off service effective July 1 until further notice. To prepare for an upcoming realignment of our route network design, we are, hindi sila, hindi sinabi nila na, kasi pinapainto na kami ng LGU eh. Kasi may paglabag kami, nila ilalagay yan dito. Siyempre, masisira sila sa kliyente nila. Kaya nilagay nila na lang, we are temporarily pausing. Sila lang ang nagsabi na, hinto muna kami, kasi to bring you faster and more reliable connections in the future, we are temporarily pausing our hop-on, hop-off service until further notice. Di ba? So dito, wala silang sinabi na pinapatigil sila ng gobyerno. Pero ang totoo, ang nagpatigil sa kanila ay ang gobyerno ng El Nido. Di ba? Dahil may pagsuway. Matigas ang ulo nila. Aywan ko lang kung bibigyan pa sila ng endorsement ang sangguniang bayan. Kung mag-a-apply sila. At aywan ko lang kung pagbibigyan pa sila ng Office of the Mayor o ng Permits and Licensing Division ng El Nido in the near future. Eh pambira, hindi pa provisionary authority binigay namin sa mayor's permit ninyo. Lumalabag na kayo. Nasisira kami sa mga taga El Nido eh. Oh. So, sabi ko nga, eh, hindi naman tayo against doon sa ano ha, doon sa pinakabiyahe. Kasi kailangan ito eh. Kailangan ito ng ano natin, ng mga kababayan natin, mga kaibigan. Ngayon, pwede nating sabihin na natuldukan. No? So yung inumpisa natin, natapos na rito sa sinasabing we are temporarily pausing our hop-on, hop-off service effective July 1 until further notice. So hindi naman nasayang yung... Nakailang balik ba ako dun? Dalawa. Tuwing Sabado at Linggo, magkakasunod na linggo. Dalawang araw tayo dyan. Yan lang ang pinunta natin dyan. Para makita natin yung ugat ng problema. Nung linggo, sinamahan natin yung TMU sa kalsada. No? Doon sa El Nido. Mga kaibigan. So, nung makita natin yung ugat ng problema, nabanggit natin sa radyo, no? So, tingin natin, may pressure doon sa mga ito. Kaya ito. Ha? We are temporarily pausing our hop-on, hop-off service effective July 1 until further notice. So, may tuldok. So, inumpisa natin sa isang reklamo. Humaba ang laban. kanya-kanyang pahayag, mayroong matigas ang ulo, at the end of the day, we are temporarily pausing our half-on-half of service effective July 21 until further notice. So may tuldok. Ganyan tayo magtrabaho. Oras 7:58 ng umaga, mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap po ninyo? Aba, narito na ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo!
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!